0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. AC.

sabay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Damang ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. The time now on FMR. It's 9:01.
4: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan ha mga parauma nagahayupan para pangisda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma kundi in ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri-youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinhanglan nga informasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproblema barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseso ng pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lang mga sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
4: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinaka-apektado at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Sino po sila?
4: Jenny Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Bigan ni Locosor po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
7: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
7: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
7: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
7: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
7: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
7: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
7: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
7: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa bukirin.
7: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite Music Radio.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at mag-disinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at pamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX
4: 500.
5: DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
5: at the sugar,
4: sugarcane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
4: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bili sa mga butika.
4: Kamusta po ang aming mga masugid na tagapakinig? Ito po ang programang DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert na patuloy na nagbibigay sa inyo ng makabuluhang mga impormasyon kung paano mapapangalagaan ang inyong kalusugan. Ako po si Ted Reyes at kasama ko si Doc Farlan Sindak para sa tagtalakayan ngayong araw.
5: Maraming salamat Sir Ted. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maituturing bilang good investment ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C D Alkaline Vitamin C.
4: Yes, would you believe it or not, Doc Far, na isa sa rason ng kamatayan ay oxidative stress. Maraming research studies ang makakapagpatunay na ang oxidative stress ang isa sa dahilan ng pagdevelop ng mga sakit eh.
5: It's either mamatay ang tao dahil sa sakit o dahil sa katandaan, Sir Ted.
4: Yes.
5: At ang pangungulubot ng balat, pagdami ng maputing buhok,
4: naku,
5: at panghihina ng katawan, ang mga yan ay epekto ng oxidative stress. Sa panlabas na anyo yan ang ating katawan.
4: Oo.
5: So how much more kaya yung epekto nito sa loob natin mismo?
4: Yes, I strongly agree, Doc Far. Especially ha, pag kulang na kulang ang antioxidant sa katawan mo, yung mga hindi kumakain ng prutas at gulay dyan ha.
5: Ayan.
4: Nako, mag-ingat ho kayo. Kaya mas mainam talaga, Doc Far, na araw-araw kang uminom ng DTX 500 at Mighty C para may sapat kang antioxidant sa katawan.
2: DTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! DTX 500!
5: Ayan, dapat nating sundin ang sekreto ng 10 generations of Adam
4: dapat
5: to
4: lang.
5: Noah. Na nakasaan sa Bible, Sir Ted.
4: Oo.
5: So ano bang sekreto nila? Alamin natin.
4: Mm-mm.
5: Wala nang iba kundi ang antioxidants na galing sa mga prutas at gulay.
4: Oo.
5: At noong kapanahon na nila Adan until Noah, Sir Ted, vegetarian ang kanilang diet noon.
4: Oo.
5: Plus, hindi pa uso ang mga gadgets na source of radiations.
4: Naku, wala pa.
5: Ayan, hindi pa polluted ang hangin. At syempre, napakasimple ang kanilang pamumuhay, Sir Ted.
4: Yes.
5: In other words, wala gaanong factors na nakapagpapataas ng free radicals production sa katawan. Pero pag antioxidant ang pag-uusapan, Sir Ted, walang makakatumba sa kombinasyon ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C.
4: Exactly, Doc Far. Abay, kumain ng maraming prutas ha at gulay para humaba ang buhay. Ika nga ng mga nakakatanda. Abay, samano natin ha ng DTX 500 at Mighty C ang diet para sufficient ang antioxidant na nakukuha natin araw-araw.
5: Ayan, disipin na talaga ang kailangan, Sir Ted.
4: Yes.
5: Dapat umiwas sa mga gawain nga nakapagpapataas ng free radicals sa
4: dapat
5: katawan.
4: Dapat lang.
5: Gaya ng mga bisyo. Ayan. Labis sa pagkain ng mga matatamis at mga mamantikang pagkain. Ito pa, pagpupuyat. And even ang sobra-sobrang stress, Sir Ted.
4: No, isa pa yan.
5: Yung antioxidants na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa katawan.
2: DTX 500!
7: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! Bibili sa mga DTX 500!
4: Alam niyo ba mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners na ang pagiging makakalimutin ay isa sa palatandaan ha ng oxidative stress? Example na lang ha, yung kakalagay mo lang ng cellphone mo sa yung bag. Abay, after ng isang minuto, abay, nakalimutan mo na kung saan mo ito nilagay.
5: Ayan, no? Oh. Sir Ted, ang explanation niyan is simple.
4: Mm-mm.
5: Ang utak natin ay gumagamit ng glucose. In
4: oh.
5: fact, ito ang organ na matakaw sa glucose eh. Kaya kailangan niya ng energy para gumana.
4: Dapat.
5: Pero kung sobra na rin ang glucose, eh hindi na rin maganda. Merong masamang epekto dahil ito ay nagpo-produce ng mga byproducts o latak na free radicals.
4: Ayan, sinabi mo pa, Doc Far. Pero kapos na naman tayo sa panahon.
5: Ayan.
4: Nako po, ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Far Lansindak.
4: Kami ang walang tigil na nagpapatrol para sa kalusugan, ang DTX 500 and Mighty C Health Patrollers na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin.
4: Huwag abusuhin.
2: DTX 500.
6: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
4: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
4: Sugarcane extra.
2: Na may pinakamataas ng ORAC value.
4: Na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.

0: rin. Wala silang masabi, ang radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. Itong radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidant
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Karuyag ba gihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan diri na kinahanglan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
2: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
3: Sony Alt Power Sound, Massive Bass, Ultimate Vibe. Ready to change the way you experience music? Get that live music experience from Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 through the newest Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Visit RL Appliance Main Real Street today to know more about the products and latest features.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: natin. Samantya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Southon Gold Coffee Mix.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products, testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ay tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon, hatid yan siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre po mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na sa ating po naman numero mga kaibigan 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo pinapapakinggan dyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel Surigao del Sur. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. And likewise, dyan po naman sa FMR Camarines Sur Goa. Ay po tayo napapakinggan dyan, 94.5. Hello po naman kay Sunny Boy. Dyan sa FMR Goa. Maraming salamat. At syempre pa mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa DWDY AM 1107 kHz Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela na umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At syempre pa mga kaibigan, diyan po naman sa 1FM 98.3 Lucena. Maraming salamat po naman. Magandang mainit na tanghali daw, sabi ng mga taga Lucena. Oo nga, napaka-tindi ng init. Kahit dito sa amin, sa kinalalagyan po ng inyong lingkod, talagang napaka-init. Kaya po, sobrang ingat po dapat tayo ha, sa lahat po naman ng ating mga kababayan.

0: At ngayon po namang sobrang init, ano po, huwag tayo maging kampante mga kaibigan at maaring marami po ang pwedeng ano natin, pwedeng makuhang sakit. Nating kalilimutan na meron na naman po mga banta ng mga sakit na talamak ngayon po namang sobrang init po ng panahon. Huwag nating hayaang masira yung mga planong kailangan po natin gawin at alamin natin yung mga sakit kung ano po yung nagsisilabasan kapag ganito po sobrang init po ng panahon. Nandyan yung bungang araw, yung mga butlig-butlig sa balat at pakiramdam na maaring mahapdi o makati. Ito po ay dahil sa mga nababarang labasan po ng pawis dulot po ng dumi at mga bakterya. Uso po yan pag ganitong mainit at maalinsangan ng panahon. Nandyan din po yung sunburn, yung pagkasunog po ng balat dahil po sa tindi ng sikat ng araw. Uso rin po yan sa panahon ng ganito. At madalas yung mga individual na pumupunta po ng mga ano, ng mga paliguan, beach, dagat, swimming pool, di ba? At yung mga nagtatrabaho po sa ilalim ng sikat ng araw na walang proteksyon, gaya po ng ating po namang sabon, ano po, na nakakapagbigay po ng proteksyon sa ating balat, at yung sunblock po itong babaliwalain sapagkat maaari po itong humantong sa mas malalang kondisyon na skin cancer. Para po sa ating mga kababayan, nandyan din po para inyo po namang magamit yung ating po namang sabon. At lagi pong tatandaan yung paghanap po naman ng mga masisilungan kapag ganito pong sobrang init ng panahon. Isa po sa pinaka nakakabahalang kondisyon na maaaring maranasan dahil po sa sobrang init po ay yung heat stroke. Sa sobrang pagtaas po ng temperatura ng katawan ay makakaapekto po ng husto sa maayos sa paggana ng mga sistema sa katawan, lalo na po yung sa utak, ano po. Maaari itong magdulot ng pagpalya ng ilang organ sa katawan, pagkawala ng malay tao, at ang pinakamalala ay kamatayan po mga kaibigan. Isa pang pwede pong mangyari kapag ganito pong sobrang init ng panahon ay yung dehydration. Ano po, higit na bumibilis po kasi yung pagkawala ng tubig sa ating katawan sa panahon ng tag-init. Dahil dito, mas ano po yan, mas tumataas rin po yung kaso ng dehydration, lalo na po sa mga napapabayaan po nating sarili. Ang dehydration po ay isa sa mga seryosong kondisyon na kung mapapabayaan po natin ay maaaring makamatay. Isa din po dahil po sa marami ang o kaya napakainit po ng panahon, isa po sa mga pwedeng mangyari ay yung pong pagkahilo sa biyahe. Hindi rin po maiwasan yon dahil kung minsan dahil po sa tindi ng sikat ng araw kaya tindi ng init ng panahon ay nahihilo tayo, nakakaramdam ng pagkahilo sa biyahe o yung motion sickness. Ito po yung pagkakaranas ng matinding pagkahilo, pagsusuka, naliliyo at pananakit ng ulo. Isa rin po mga kaibigan na kaya po ay sinasabi natin dapat po gumagamit na rin po kayo ng ating po namang sabon, yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Dahil meron din pong nagsisilabasa ng mga uri ng sakit sa balat tulad po ng an-an, buni at hadhad na dulot po ng impeksyon ng fungi sa balat, maari pong mauso rin sa ganito pong uri ng panahon mga kaibigan. Dahil nga po sa init ng panahon, ang mga fungi na nagdulot po ng mga sakit na ito ay madaling kumakalat po sa balat na mamasa-masa dahil po sa pawis. At syempre mga kaibigan, yung posibilidad ng pagkakalason sa mga pagkain o yung food poisoning. Dulot po pa rin yan ng mainit na panahon, mas mabilis na dumami po yung bakterya sa mga pagkaing napapabayaan. Kung ito po ay mapapabayaan, at maahayaan pong makain, maaari itong makalason at magdulot po ng pananikit ng tiyan, pagsusuka o kaya pagtatae. Ay tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa DWDY AM 1107 kHz, Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi yan ni Sir Edison Palafax. At hello po, Kuya Boy. Sabi ni Mark Napa. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Pinapayo din po natin mga kaibigan na damihan po yung iniinom nating tubig at syempre yung ating po namang rice coffee, maigi po na ito po ay iniinom po natin. Yung may mga nagtatanong po sa atin kung pwede raw po itong maging iced rice coffee, pwede po mga kaibigan. Ang ginagawa, sa konting ano lang, sa konting tubig muna, na mainit na tubig siguro, konti lang, ay ibubuhos na po natin yung isang sachet ng ating rice coffee. Tapos, mahahaluin natin hanggang matunaw po yung ating rice coffee doon sa konting tubig. Ano po, na mainit na tubig. Pag natunaw na po yun mga kaibigan doon sa konting tubig, ano po, na nilagay po natin yung ating po namang isang sachet ng ating rice coffee, pwede na po nating lagyan ng yelo. Tapos lagyan po ng dagdagan po ng tubig na malamig. At yun po mga kaibigan, pwede na po yung maging iced rice coffee. Tama po, ngayon po namang panahon na mainit, maalinsangan ng panahon mga kaibigan. Pwede po yun na gawin po natin mga kaibigan. Ito, may buwan naman ang caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rina Vialin po, taga Panay po, yung tumawag sa iyo dati. Ano hindi pa ako nakagamit po ng rice coffee.
0: Ano pong pangalan ninyo, nanay?
1: Rina Vialin.
0: Rina.
1: Yes po.
0: Tama. Taga saan po si nanay Rina?
1: Taga Panay Capiz po.
0: Panay Capiz. Opo. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Bali, 57 na po, Kuya Boy.
0: 57. At kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, opo. Very good. Ano na po kami, nakawalong box kasama ng asawa ko.
0: Ay, nako, napakaganda, napakagaling. Opo. Nanay, kumusta naman yung epekto po sa inyo ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, Nanay Rina?
1: Okay naman po. Mabuti po sa kalusugan at saka medyo nawala yung... Hindi na po ako nagtetek yung sa aking maintenance minsan ko na lang ininom po yung sa diabetes ko po at saka nakuha na po yung pamamanhit ng mga paa ko, konti na lang.
0: Opo, sige po nanay. At yun po ay tuloy-tuloy po ninyo iniinom yung ating rice coffee?
1: Opo, tuloy-tuloy po. Kahapon po bumili naman po ako ng dalawang sachet po eh.
0: Thank you very much po nanay. At kayo pong dalawa ni tatay ang umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, dalawa kami po. Minsan opo, yung pinsa namin nag-express sa kasili rin namin po magkayanan masyadong manay po. Pero okay naman po sa katawan.
0: Opo, ang importante po nanay, nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Yun po yung pinaka-importante. Opo. Kasi sabi nga natin, ang pera nakukuha lang naman. Kung mapapabayaan po natin yung ating kalusugan at masadlak po tayo sa mas malalang karamdaman, mas magastos po yun, nanay. Diba? Mas magastos po yun. Kaya po, gawan po natin ang paraan na ngayon pa lang, wala pang gaanong malalang karamdaman, ay dapat umiinom na po tayo ng ating rice coffee. At kumusta naman si tatay? Ano naman po yung napansin po ninyong nagbago sa kanyang kalusugan simula nang uminom siya ng ating rice coffee?
1: Medyo okay na rin po kasi siya rin po nagre-request sa akin pag wala na, bibili na po daw ako eh. Kasi medyo okay, ininapin na po kami nagko-coffee ng ano, dati stick na coffee namin kung minsan 3-in-1. Kaya ngayon hindi na po kami gumagamit noon, yan na lang po ang ginagamit namin dalawa. Isa sa umaga, isa sa hapon, minsan sa gabi po uminom pa rin ako eh.
0: Tama po. Maraming salamat po. Bukod po sa inyong dalawa ni tatay, sino pa po yung... ibang umiinom ng ating rice coffee sa loob ng bahay po ninyo, Nanay Rina?
1: Yung sa amin po kung siya numingi din sa amin sa case of CA.
0: sabihin nyo, bumili rin siya. Hindi? Bumili rin siya. Opo, saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Panay?
1: Dito po sa Roa City, sa Aloe Vera po.
0: Opo, hindi naman po nauubusan dyan ng ating rice coffee.
1: Hindi po, marami po dito. Sa ibang mga butika dito po, dito rin ako. Kasi sa ibang butika, 125 po ang kuha ko ng isang box dito sa Aloe Vera, 180.
0: Okay, very good.
1: Marami naman po.
0: Basta hindi po nauubusan at hanapin po ninyo yung mas mura-murang rice coffee. Kasi okay. Yung iba kasi natin mga kababayan din ng mga butika, pinapatungan nila.
1: Kaya po, minsan na po, 200 din po pinapatungan nila.
0: Basta wag naman sobra ng patong. Yung tama lang para naman tayo, kumbaga makatulong din tayo. Kasi ang mga purpose natin is makatulong po sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na po yung mga senior citizen na halos wala na pong hanap buhay. Umaasa na rin lang sa kanila pong mga anak. So, yung mga anak nila may mga sariling pamilya rin yun. Kumbaga na binubuhay.
1: So, wala kaming hanap buhay, puro senior citizen siya.
0: Oo.
1: Ako, PW din po, wala kaming hanap buhay.
0: Oo nga.
1: Nasa lang po kami kung minsan sa pensyon niya, kulang pa po.
0: Kulang pa, opo, sa pagkain, syempre. At dito nga. So anyway, basta po may pagkakataon po, Nanay Rina, ay gawan po natin ang paraan na makainom po tayo ng ating rice coffee. Kasi napakaigi po na, di ba, maganda po sa ating kalusugan at nagagawa natin yung mga gusto natin gawin pag maganda yung kalusugan natin. Yun naman po yung talagang natin, yung purpose natin na magawa natin yung mga dapat natin gawin. Kasi kapag tayo po yung nakahiga o nasa banig ng karamdaman, bukod sa gumagastos na tayo ng napakarami, hindi pa natin magawa yung mga gusto natin gawin sa araw-araw. Di po ba?
1: Kaya nga po ako po, mahigit na 3 years tong diabetes, type 2 diabetes po.
0: Mm-hmm.
1: Ay sari-sari pong iniinom ko, may sigtaliptin, may metformin, mm-hmm. may yung isa pa, bali tatlong klase po, insulin na nga sana ako, na-request na sana ng doktor ko na mag-insulin ako, kaso lang sabi ko, Dok, wag muna Dok, kasi mahal, wala kami hanap buhay.
0: Opo.
1: Ayun na, pakinggan namin po yung sa rice coffee nyo.
0: Opo.
1: Nung medyo natapera, nag-try po ako, maganda. Medyo okay naman po sa kalusukan, maganda lang tulog ko.
0: Mm-mm.
1: Saka yung namumulikat yung paa ko, medyo naibsa na po. Saka
0: very
1: yung
0: good.
1: Parang kung ano nanikit yung dibdib ko, medyo okay na po. Kaya tinuloy-tuloy ko na yan, saka hindi na ako nagpo-coffee.
0: Tama po.
1: Yung dalawang asawa ko.
0: Yung rice coffee na lang.
1: Opo.
0: Tama
1: opo.
0: Po. Sige po, Nanay. Nanay, basta ituloy-tuloy nyo lang at sana kung may mga kakilala kayo na meron din pong mga iniid ng karamdaman, kahit nga po walang karamdaman, mas maigi po na ibabahagi po natin yung kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating kalusugan para makatulong din po tayo. At ituloy-tuloy lang po ninyo, Nanay, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung naibibigay po nitong benepisyo sa ating kalusugan. Malaking bagay po na inaaraw-araw po natin ay yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Rina.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan tayo sa buong Aklan. Kumbaga, Kapis. Aklan, tama po ba, Aklan?
1: Kapis po.
0: Kapis. O, sa buong Kapis, maraming nakikinig po sa atin at may mga taga-Kapis na nasa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa rin po nakaiinom ng ating rice coffee. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila na nakikinig ngayon?
1: Masasabi ko lang po, hindi pa po nakatry na mag-inom ng rice coffee, subukan niyo po. Wala namang mawawala sa inyo. Pero kung masusubukan niyo po, siguradong sa karamdaman niyo, makatulong po sa kalusugan nating lahat. God bless po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay Rina, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. God bless po, Nanay Rina. Oh. Mabuhay po kayo.
1: Okay.
0: Salamat po sa inyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Thank you.
1: Po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Sige po mga kaibigan, dyan daw po sa Surigao del Sur, maulan na. Maulan na hapon, sabi ng ating mga kababayan dyan sa Surigao del Sur. Maulan daw. Sabi ni Sir Edison na napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio apps. Maraming salamat.

0: Kawayan Isabela?
1: Opo.
0: Kawayan Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Josie?
1: 67 po.
0: 67. Okay po. Nanay Josie, umiinom na po ng rice coffee?
1: Gumamit na po ako. Nagpabili po ako nung 23 po.
0: Mm-mm. Nagpabili tapos, po kayo nung 23. Okay. Tapos, nanay?
1: Inumpisahan ko na pong uminom.
0: Inumpisahan niyo na pong uminom ng ating rice coffee. O kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay?
1: Maganda naman po. Saka sa katawan po. Saka masarap po ang pagtulog ko na sa gabi po. Saka magagamot po ba yung sakit po ng tuhod po saka heta po yung rice coffee?
0: Umayos na po yung sakit po ninyo sa? Ano po yun, nanay?
1: Yung kwan po, magagamot po ba yung kwan po yung sakit sa tuhod yung rice coffee po?
0: Nanay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At ngayon, sa sabi po ninyo, sa nakakailang karton pa lang po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Kwan pa lang po, bali limang sachet pa lang po ang nainom ko po.
0: Ah, di ba limang sachet pa lang, pero may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan. Kung ito po'y itutuloy-tuloy po natin, nanay, basta po tuloy-tuloy lang kasi hindi naman po kasi ito instant or magic. At least, sa inyo po na kayo po mismo, nanay, ay may pagbabago ng nararamdaman. Kapag itinuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee, the more na yan pong lahat ng mga ininda po ninyong karamdaman ay maaayos po dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta, sasamahan lang po natin ang disiplina sa pagkain.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige po, thank you po, Kuya Boy.
0: O, nanay, saan po kayo nabili dyan? Sa, ano, sa Kawayan?
1: Sa, kwan po, sa Abi.
0: Hindi naman po nauubusan.
1: Aywan ko lang to, dahil nagpabili pa lang, ay nagpabili ako sa asawa ko nun to.
0: Nagpabili lang kayo sa asawa po ninyo, ay tama po. So, bukod po sa iyo, nanay, yung asawa po ninyo, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa.
1: Itry ko po kung gusto pang uminom.
0: Ay, dapat po sabihin, ilang taon na po yung asawa po ninyo?
1: Bali, 68 po, nagtatarasigil po siya.
0: O, dapat po, nanay, na ano, mas maigi nga po na umiinom din siya ng ating rice coffee. Dapat ganun po na ma-share po ninyo sa kanya para mas lalo pong lumakas din po yung kanyang katawan. Kinakailangan po sa mga namamasada ng tricycle, dapat po malakas din yung katawan. Araw-araw po siyang nasa ilalim ng araw. Kung minsan nauulanan, alam niyo po yan. So, dapat po malakas yung kanyang katawan. Kasi kapag nagkaroon ng karamdaman si tatay, hindi makakapag-biyahe, apektado po yung inyo po namang income. Tama?
1: Opo.
0: Oh, dapat po
1: ilang po ba ang sasi pong inom namin isang araw?
0: Ang pinaka-the best po, nanay, ang lagi nating sinasabi, ang pinaka-the best po na pag-iinom po ng ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee sa isang araw. Nasa sa inyo po yun, nanay, kung ilan po yung iinumin po ninyo, dalawa hanggang tatlo or mahigit pa sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil doon po sa pag-iinom na yon, yung tuloy-tuloy na pag-iinom na yon, makakatulong po yung ating rice coffee. Kasi cleanser po bagay yung ating rice coffee. Tagapagpuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, nag-iingat din po tayo sa ating po namang pagkain. Dapat po, disiplinado tayo sa pagkain. At the same time, sinasabayan po natin ng konting exercise, mas maigi na ganoon po, nanay. Basta po, tuloy-tuloy lang at araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po, nanay. Ano po? O, may tanong pa po ba kayo?
1: Ay, Kuya Boy, kakuan po sa sakit po ng high blood po. High blood po pwede
0: pong mag-gamot. Yes, opo, nanay. Kung meron pong iniinom na gamot galing po sa doktor dahil po sa high blood, yung maintenance, ituloy lang po yon. Ituloy lang po yung maintenance na yon habang umiinom po ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect. Wala naman po magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. Maigi nga po na habang umiinom po ng maintenance na reseta po ng doktor, umiinom din ang ating rice coffee dahil malaking tulong po yung ating rice coffee kapag ito po'y isasabay po natin doon po sa iniinom po nating mga

0: reseta ng doktor.
1: Opo.
0: Okay po. May tanong pa po kayo, nanay?
1: Wala na po. Tatawag na lang po ako muli kapag napainom ko na po yung asawa ko po, Kuya Boy.
0: Tama. Tsaka kung may mga katanungan pa po kayo, huwag kayong mag-atubiling tumawag po sa atin. At itanong po yung mga katanungan po ninyo. Okay po, nanay? Dahil open po yung ating programa para po sa inyo ito. Ginawa po yung programang ito para malinawan po tayong lahat tungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po, nanay?
1: Opo, thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Kami po yung dapat magpasalamat. Nanay Josie, mabuhay po kayo. God bless po. At lagi po mag-iingat.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po, nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Josie ng Kawayan, Isabela. Sabi ni Sir Edison, mabilis maubos ang stocks dito sa Kawayan City, Isabela. Ang stocks, Kuya Boy, sa loob ng 2 years na akong umiinom, tulad kagabi, wala akong nabili, pero try ko sa ibang pharmacy, Kuya Boy. Kung may stocks. Okay po. Pakitanong lang po, kasi kuminsan, Sir Edison, ganito yon. May mga pagkakataon na sa isang lugar kasi, may isa lang tayong butikang pinupuntahan. Kumbaga, nagiging suki tayo doon dahil, di ba, yun yung nakaugalian nating puntahan lagi or yun yung malapit sa atin. Halimbawa, yung iba din mga kababayan po natin, doon din nabili. Mas madali doon nauubos yung ating po namang produkto. Pero ang hindi natin alam, meron din po pala sa katabing butika niya at sa iba pang mga butika na nandyan po sa inyong lugar. Kaya kung minsan, ipagtanong-tanong po natin muna sa buong lugar po natin, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar at baka nandun po yung iba at hindi po napupuntahan ng iba natin mga kababayan, nandun yung ating produkto. Okay po? Tama po yung sinabi po ninyo, Sir Edison, try po ninyo sa ibang pharmacies para makabili po tayo ng ating rice coffee. At yan naman po ay napapakinggan naman ang ating po namang mga deliveries at ginagawan po yan ng paraan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sabi ni Mark, may pahabol, magkano po yung rice coffee 25 in 1? Ang SRP noon, Mark, ay 230 pesos lang per box. Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong ng mga balas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
3: Mao pay atak na sinirangan Visayas ng siyudad ng Tacloban Oktubre 9 tuig 2020 sa Isbiyernes ng adlaw na aton oras sa Bugos ng Pilipinas alas 12:40. Live kita yan ang nakikita na Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Ikaw po rin Bugos sa para sa PRTV News Team. Ako yung Noel Yogoy. Nga na aton ipapadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan ang oras. Nga na aton mga laray uluhan. Nga naton siyahan nga headline na Bungtuan Lope de Vega Northern Samarin pa ilaro ma state of calamity duro tan epektuhan El Nino. Rice granaryhan late nangangandaman na posibleng epektuhan El Nino phenomenon. Nga depedate ng sagdo na publiko nga dire magpauwat ito nagsasara nga peking solicitation letter nga gagamit ito na director han na opisina. Nga naman ito na itong mga larayuluhan, masunod naman na natin mga katukiban. Arangkada! Nga na ito naman siyahan, nga notisya yan ang oras. Sige, pailarom na pagkina state of calamity itong Bungtuan Lope de Vega Northern Samar, mahitungod. Itong ginangko naman hininga distroso, durot ito nagpaparaan nga epektuhan na grabe nga El Nino. At itong report ni Jay Barion.
4: Nagdeklara na in state of calamity ang Bungtuan Lope de Vega Northern Samar tungod na nagtitikakusog ang kamapasuhan panahon epektuhan El Nino. Nga ni report ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Bungto, umabot na sobra 27 milyones ka pesos itong danyo sa sektor ng agrikultura epekto ito na sabi nga kalamidad. Tungod hini ginaprobahan na ang sanggunay ang Bayan Resolution 15120 para na sabi nga deklarasyon nga magamit ang pondo hapaghatag hinbulig nga tuhay 917 ng mga paraguma han maunga dapit nga apektadohan maunga kalamidad. Ha sitwasyon panlawas naman sumaka na ha 114 ang kaso ang dayariya din sumalaha datos sa Rural Health Unit upat na ang mga namatay durutan kakulangan hin malimpyo ng tubig ngan sanitasyon halugar. Sumalaha lokal ang gobyerno Juan Lope de Vega umabot na sobra 269 ka hektarya hin umahan ang duro nga naapektaran han gulping ang kamapasuhan panahon. Hugot na nga nakikipagsumpayan ang lokal nga pamunuan nga duha mga ahensya ng gobyerno para nga kaangayan pitad masolusyonan ang grabing epekto hanasabi nga El Nino. Jay Barion, Arangkada Balita.
3: Nangangandaman na yan ay itong lokal nga pamanuan ng Santa Fe ha posibleng epekto ng Super El Nino habung to han sabi nga bungto ang ginkukonsidera ang rice granary ito na probinsya itong Leyte mahitugod itong higluag ini nga mga umhanan nga nitas ang produksyon itong palay. Sumalakon Vice Mayor Eduardo Toreros nga masunod nga regular session in paghihingadayan nira itong mga pitad kung pananglitan magkamayadan negatibo nga grabing epekto ng El Nino. Usaw maging kikita nira nga pitad apag kinaamo ito na madagmita nga pagpagawa sa emergency fund agud nga makapagpaabot ing kadagmitan nga bulig ang mga maapektaran labi na gihapon nga masobra unom kuna 6,000 ka hektarya iton kaylo agud na itong rice na itong bungtuan kadam-an ng mga residente in na paguma iton panginabuhi bisan man kun dire paabot iton epekto ini may dapiran na nga paraguma ang nag-anihin masayo pero dire naman malilikayan nga mabaraka itong mga paraguma ilabi na nga posible gihapon umabot at tubtob ang Maras sa sunod nga tuig itong Super El Nino nga tiyempo naman nga magtitikang luwat itong panibagong cropping season. May nagihapon na orhi pag barihi itong humay nga guti ay la itong na-harvest mahitungod nga nag-iba na itong supply itong tubig ang mga irigasyon. Sanglit ang iba ang mga paraguma in nagbiling laanin alternatibo nga pakabuhi. Hapag kinin andam kung marawat itong sanggunian bayan kabanhin tikang hakomitiba itong mga ordinansa agud nga maportihiran itong mga paraguma nga malikayan itong epekto hini nga panahon.
2: Arangkada!
3: Samtang nagsagdo naman ni na publiko ito na pamunuan ng Department of Education Regional Office 8, kabahi naman han na mga nagsasara ng mga peke nga solicitation letter nga ginggagamit iton nga ranhan mangulo hini. At itong report ni Jay Barion.
4: Nagpagawas sin official statement itong Department of Education Eastern Visayas ini may pagisumpay han nagsasara nga impormasyon na social media nga ginagamit ang ngaran ni Direktor Salustiano Jimenez pangarohin bulig gamit inusang nga solicitation letter. Sumala pahayag ang DepEd Region nga hugot nila nga igin didiwaraan na sabi nga notisya, kundi ginklaruhan DepEd official nga waray legal nga katugutan tikang hairabuhatan ang maunga pangarohin bulig nga ginagamit naman nga rason ang mga kabataan nga PWD. Ang nasabi nga sumat in waray kamatuuran kundi usang nga peke nga notisya. Mahugot na ginsagdunan ni Jimenez ang publiko nga diri magpadarahin anuman nga kantidad, donasyon o maghatag hininformasyon na bangko nga nhajik kas ha mga tao nagpapadarahin nga mensahe. Lugod kun makakarawat hinsugad ini nga kahinahinala o diri beripikado nga mensahe indayon nga igreport sa mga otoridad o opisyal nga linyahan DepEd 8 agud nira ini nga maaksyonan ngan buhaton an makaangayan pitad. Labawhan nga tanan kinahanglan buhaton han publiko nga maginmabinantayon ngan tumapod la ha mga opisyal nga abiso ngan pahayag han DepEd Regional Office 8 ini agud malikayan nga mabiktima tikang hapira nga nagpapaluyo ini nga modo sin palnguwat. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
3: Scholarship program itong TESDA parahan mga PDL. Dako naman nga buligay reintegration sumala itong pamunuan ng Tacloban City Jail Male Dormitory. At itong kadugangan nga report ni Jay Barion.
4: Haluyuhan diskriminasyon nga ni stigma o habapo nga pagkita nga na-experiensyahan han mga persons restored of liberty in kaudgan han mga ini nakakarawat hindi rin mag-upay nga tratamento ha mga komunidad mahuman nga makagawa sa presuan base ang mga nakakarawat ng impormasyon han Tacloban City Jail Male Dormitory. May daman mga PRL ito nagpuro-probar nga magbilingin trabaho pero ang problema haros nga tanan hairain pakyas makarawat. Ang rason tungudhan mahugot nga diskriminasyon nga diri maupay nga pagtrato agyan ira pagkatawo. Sanglit harosan nga ini inag-iilob nala nga magbilingin iba nga mapagpapakabuhian kaudgan hairain ginagamit ang kapasidad o talento nga ira nahibaruan hailaruman skills program nga ira ginaskwelahan ha TESDA ipinagyan electrical installation ngan housekeeping samtang hira inakantupaha sa kuban presuhan. Sanglit initong rason han bagong aliderato ni Ramirez kun kay ano nahimugso ini nga pitad habot nga han sumpayan han City Jail Male Dormitory ngan TESDA nga magkaada han scholarship training skills program para mga PDL panuyo katagan hinpani bago nga paglaom kumong kaparte han ira rehabilitation ngan reintegration process. Nagtutuo manggudan opisyal nga bisinuman nga may daadum itahira pagkatawo in nagkikinang lan matagan hinpatas nga respeto ngan katungod mahipakita ani Rahul Us nga pagbabag-o tigang han ira kasaypanan nga nahimo hay ra kinabuhi. Simpilaan hingyap ni Ramirez an magkaada hinormal nga panginabuhi hagawas an mga PRL para nga tuhan ira mga tagsa pamilya. Manunumduman didah nakalabay nga adlaw 50 ka mga PDL tigang Tacloban City Jail Male Dormitory an nakatapos nga nakagraduar hay laruman electrical installation ngan housekeeping MC2 ipinakin programa han TESDA. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
3: Nang tikang nakakulupan siya ang adlaw itong 20 días ng livelihood assistance ang dole ng opisina ni late Representative Martin Rumoda sa Primero de Sito ang late pinagin tupad program. Alang-alang late 1,500 katao ito nakapanhimulo sinisamtang Santa Fe late naman ng 600 katao. Usay ni mga nakabenepisyon 38 anyos ng paragumang ay Alex Guban itong barangay katuugan Santa Fe late. Sumalaha iya in dako nga benepisyo itong programa ilabi pa yan ang panahon itong krisis. Timos sa manang pasasalamat ni Mayor Amparo Monteza mahitungod handi rin pagpasibaya itong Primero de Sito ilabi na itong bungtong kundi na pagkinan may nabalor 150 milyon peso sa kantidad ng proyekto ang nagpapadang ginhingayad. Mahagos sinupat ka oras kaadadlaw suludin 20 días itong tupad kundi puro ni menos 10,000 kapeso itong makakaramwat han mga benepisaryo.
5: Arangkada Police Report.
4: Maabot ha duwa nga individual na paslakin ha prisuhan na ginhimo nga entrapment operation han pinag-usa nga puwersa han Police Station 2 han Tacloban City Police Office kaupod ang Tacloban City Intelligence Unit FDA Special Investigation ngan Bureau of Customs dito ha Barangay 13 Shopping Center Tacloban City. Haginhimo operasyon han Police Station 2 han TCPO induwang suspect an ira na aresto. Narecover han nasabing operasyon ang magkatradilain na klase ng produkto nga diri mga rehistrado ha FDA nga nagkakantida din 64,320 pesos. Ang mga naaresto nga suspect ang gindara nga ito ha Police Station 2 han Tacloban City Police Office para ang saktong disposisyon nga ng mga iniinakatalaan o matubang hinkaangayan nga kaso. Dunker Krikiaz, Arang Kada Balita.
3: Arangkada weather update. Intertropical convergence zone ug itud padayon nga nakakaapekto na Visayas, Mindanao ngan Palawan inito nagdadara han urog nga madampo nga kalangitan nga may dapat sara nga mga paguran nga pagdalugdog nga kikirlata na sabi nga mga lugar. Samtang trough naman inusa nga low pressure area ito nagdudurot in urog nga madampo nga kalangitan nga may da mga patsara nga mga paguran na Bicol region, Bugos nga Eastern Visayas, Quezon, Marinduque ngan Romblon. Northeasterly wind flow naman ito nagdadaran urog nga madampog nga kalangitan nga may damauran nga panahon ha Cagayan Valley, Apayao, Canlinga, Mountain Province, Ifugao ngan Aurora. Samtang iton Metro Manila ngan iba pa nga parte han Luzon in magkakamiyada naman ino sa nga madampog nga kalangitan nga may dapuro-puro nga mga paguran dara naman inihiton localized thunderstorms. Nga naman po ang naging kabugusan na naton mga notisya ng oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ng magpasong ang mga balita. Bisitala niyo ang Facebook pages ang Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na naton FMR app, App Store ng Play Store. Makikitaan itong Arangkada sa YouTube, search lang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated ang naton mga pinakabagong mga videos. Arangkada! Nahangaran ang bugos na para sa PRTV News Team. Ako'y Noel Yogurt. Damang salamat. Mupingatak na yung tanan. Ngan masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio!

0: Aluminum polycopter, 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
9: Easy.

You're still tuning in to your number one favorite, 100.7 FM Marta Cloben. Philippine Standard Time. It is now 18 minutes past 2 in the afternoon. Of course, kasama niyo pa rin ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, for the program Unsent Heart and Vibes. Ito, basahin na natin ang ating Unsent Story of the Day. Dear Papi Abicado, may gusto lang po sana akong ilabas na matagal ko ng kinikimkim. Meron pa akong matalik na kaibigan na halos lahat ay alam tungkol sa akin, pati na rin ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa ibang tao. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin kong parang lagi na lang kami nagkukumpara sa isa't isa. Kapag may magandang nangyayari sa akin, parang kailangan niyang magkwento ng mas maganda sa kanya. Kapag naman siya ang may magandang balita, masaya ako para sa kanya. Pero minsan, hindi ko may iwasang maramdaman na parang napag-iiwanan ako. Ang mas masakit, DJ Papi Abicado, ay hindi ko alam kung totoo po ba ang suporta namin sa isa't isa o kung may lihim na kompetisyon sa pagitan namin. Mahalaga siya sa akin at ayokong basta na lang mawala ang pagkakaibigan namin. Pero nakakapagod din palang manatili sa isang samahan kung saan pakiramdam mo, kailangan mong patunayan na may narating na rin o may narating ka rin sa buhay. Kaya ang tanong ko po, Papi Abicado, normal lang ba na makaramdam ng inggit sa taong mahalaga sa atin? O sinyalis na ito na kailangan na naming magkalayo? Paano ko naman malalaman kung kailangan ko lang ayusin ang sarili kong insecurities o kung ang pagkakaibigan ito mismo ang unti-unting nakakasakit sa akin? Maraming salamat po, Papi Abicado. Nagmamahal, Trisha. Palagpakan natin si Trisha. Ito yung mga tipong, yes, very, very, very common din naman, di ba, as friends, na sometimes, naiingit kayo sa isa't isa, you get to compare yourself sa kanila, and, I mean, that feeling is pretty much valid, but tama ba? We'll see later on, di ba? Kasi ako din, I have friends. I have a lot of friends. Like, yung mga kaibigan ko ngayon na, doktor sila, abogado sila, pero so far, ako, career-wise, at some point, secured ako sa sarili. And they've been very assuring then that I'm doing good sa tinaha kong landas. Diba? Kaya walang insecurity nagaganap and we're just very genuine in supporting each other. But iba-iba tayo ng perspektibo eh. Iba-iba tayo ng perspektibo. Kaya naman, we'll talk about that later on. And sa mga may advice para sa ating Unsent Story Sender, just don't hesitate to message us at our Facebook fan page 100.7 FM Marta Cloben. But for now, here's FM Static with the song Moment of Truth.

0: Shopping. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapunan, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: FM Radio! The Vibes!
5: Ang lupet!

0: Wala silang masabi. FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

This is 100.7 FM Arta Clubin. It's Fitter Karma with Kalapastangan. They just won in the Music Filipino Awards with the song Cannibalismo. I guess sila yung breakthrough artist of the year. Congratulations to Fitter Karma, 236 Maka Vibes. And of course, it's still your Papi Abicado for Unsent Heart and Vice. And of course, balik tayo sa ating Unsent Story Center, no? Na si Trisha. At some point, ang pinaka-main issue niya here is about yung insecurities nila ng mag-best friend, di ba? Na tendency is, kahit may magandang ikwento yung best friend niya, kinakailangan mas may maganda siyang kwento. Yung parang ganun, na hindi magpapatalo sa pagkikwento ng mga gandang nangyayari sa kanilang buhay. Ika nga, may lamangan na gaganap. Alam mo, Trisha, sabi ko nga, di ba, na hindi lahat ng pagkakaibigan ay nasisira dahil sa pagtataksil. Right? Minsan, unti-unti itong napapagod dahil sa tahimik na paghahambing. Diba? It gets tiring if we always compare ourselves with them. Diba? Ako, may mantra in life. I remember this poem by Max Ehrman. Sabi ng poem doon, Desiderata. If you compare yourselves to others, you may become vain or bitter. Diba? Na kung always ka makukumpara sa sitwasyon mo sa iba, you will be bitter, di ba? Pait ang meron ka. Wala ka ng magandang makikita sa mundong ito. Kaya I always tend not to compare myself to other people. It's just that iba-iba tayo ng pacing. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Iba-iba tayo ng kalsadang tinatahak. Yan yung pinaka-mantra ko. Normal lang na makaramdam ng inggit paminsan-minsan. Hindi ka naman masamang kaibigan dahil may mga pagkakataong na inggit ka. Ang mahalaga ay kung paano mo hinaharap ang nararamdaman mong yon, di ba? Pero tandaan mo na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi paligsahan. It's not a competition. Hindi kailangan na may isang mas matagumpay para may isang masayang masaya, di ba? Pwede kayong parehong umunlad nang hindi kailangan na magunahan, di ba? Ang pinakaimportante dito is you talk to your best friend nang tapat, di ba? Hindi para manisip kundi para maunawaan ninyo ang isa't isa. At kung pagkatapos mong subukan ay palagi ka pa rin nauubos, tandaan mong pwedeng mahalin ang isang tao habang binibigyan ang sarili ng kaunting distansya. Kasi dahil ang tamang pagkakaibigan ay hindi kailangang maiwan para lamang maramdaman mong nauna ka. Sa isang tunay na pagkakaibigan, may puwang para sa tagumpay ninyong dalawa. Diba? And again, sabi ko nga na it's not ako like personally ako sa mga friends ko, like I'm taking it as a lesson also or sa experience ko with my friends, like walang ganun inggit, like we're very much supportive to each other. Like I remember I have this friend na katatapos lang nung bar exam niya, and kami we created a separate GC. Kami yung magkakaibigan, kasama yung parents niya on how we're going to surprise her for Bar sa Lubong. Then right after that, weeks after that, nag-steak kami, steak dinner, because we're really very much genuine and rooting for each other. Kasi maganda yung naging pundasyon ng friendship namin. It all started during high school, di ba? And during that time, may kanya-kanya kayong mga pangarap. Yan yung pinakakatandaan natin, na may kanya-kanya tayong pangarap. And success is subjective, di ba? What might be successful to them may not be successful to you. What might be successful to you may not be successful to them. Di ba? Yun yung always kong pinupunto na I may na, kasi like minsan yung definition natin ng success, kailangan doktor siya, abogado siya, may sariling kumpanya. No. Diba? Ang success sa'yo yan eh, nararamdaman mo yan. If you feel like you're successful enough, there's no right, walang karapatan na ibang taong sabihin na hindi ka successful. Diba? As long as you're feeling fulfilled sa own definition mo ng success, then so be it. Diba? Yan yung mantra ko na I think and I believe that I am successful in my own way. So why would I even be bitter sa iba kong kaibigan na gumagawa ng kanilang mga pangalan? We always have to remember again that if we compare ourselves to others, we may become vain and bitter. Because for always, there will be greater and lesser persons than ourselves. Amen? Amen.
Maraming salamat mga ka-Fives. We'll be with you next week. Maraming salamat sa pagsama kay Papi Abicado mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo sa Lunes, same time, same station. Here's Jason Marvin with the song Pinaglaban. 241, peace out.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat dot.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako. Baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depende sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quality para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio! Good vibes!
10: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
2: malupet
0: ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at nang himpilang ito.
2: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center, Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
3: Mula sa facial services to look younger,
4: pagpapaputi ng skin,
5: kilikili,
6: and singit-singit
7: with diode and their whitening lasers.
8: At ang inyong Slimming Goals
9: with our 12D HIFU and RF treatments.
10: The newest XLS treatment.
11: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
12: pwede ka ding magpa-lashes,
13: nails,
14: and hair services
15: para sa mas fresh at confident na ikaw.
16: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
17: Asia's Aesthetic and Wellness Center, Tacloban.
18: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
19: Deserve mo yan.
20: Asia's Aesthetic and Wellness Center, Tacloban
21: is located at Pisa Zamora Street, Tacloban City.

0: ninyo, bakal ka mo. Nami ri ang abulong.
1: GTX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: T3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kanina ng alas 2 ng hapon, Biyernes, October 9, 821. Ulitin ko, 821.
2: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail ka mo han libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulog. Ikakabod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
3: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie ng SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7 ng Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ining mga product ng latest features.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
4: Katuwang nyo kami ni Dr. Remelito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: Hanilo ng Laguna.
7: Nagnanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sapto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sathon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Sathon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sathon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang problema ng pinsan ni ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apdo. Isa sa mga karamdaman sa apdo ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dok Remel, ano nga ba ang meron sa Sathon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Dok?
5: Sir Wing, ang Sathon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Sathon Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Sathon Plus Gold araw-araw.
9: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sathon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Sathon Plus Coffee Mix.
8: Sathon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Sathon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
5: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansihin ang hormonal imbalance ng isang tao.
4: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Sathon Plus Coffee Mix, Dok, di ba?
5: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
5: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Sathon Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Sathon Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
4: Ngayon, ang mga produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede nyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Maupayong takna, sinirangan Visayas ng siyudad ng Tacloban. Live kita nga nakikita ng Facebook pages, hanarang kanabalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa ng PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon ng atong igpapadangat. Alma presko ng magpaso ng notisya ng nahikayan bugos ng puwersa ng PRTV News Team. Yan ang takna ng hadon mga laray. Uluhan!
1: Bungto Han Lopi de Vega Northern Samar igin pailarum na state of calamity ipiktuan Il Nino. Rice Granary Han Leyte nangangandaman na posible nga epektuan Il Nino. Department of Education 8 nagsagdo na publiko nga diri magpauwata nagsasarang nga peke nga solicitation letter nga ginagamit ang ngaran ni Director Jimenez. Incidente mahugot nga giniimbestigaran ng ahensya. Scholarship program ang TESDA para mga persons deprived of liberty. Dako nga bulig, hari integration sumalahap pamunuan ng Tacloban City Jail male dormitory. Mga smuggled nga produkto in panaplas. Narikop huwagin dumar nga operasyon ng mga otoridad ha Tacloban City. Mga suspek, arestado. 2,000 katawo han Leyte First District makakakarawatin livelihood assistance.
2: Arangkada.
0: Nganya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. Bungtuhan Lope de Vega Northern Samar igin pailarom na ha state of calamity. Epekto haton El Nino. Aditong detalye kining report.
2: Arangkada.
0: Nagdeklara na in state of calamity ang Bungtuhan Lope de Vega Northern Samar mahitungod itong grabe nga kamapaso itong panahon epekto itong El Nino kundiin apektado na itong ira pakabuhi nga sugad man itong ira sektor ng agrikultura.
3: Ngani ha report han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office and Bungto umabot na ha sobra 27 milyones ka pesos itong danyo sa sektor han agrikultura epekto ito na sabi nga kalamidad. Tungod hini ginaprobahan na ang sanggo ni ang Bayan Resolution 15120 para na sabi nga deklarasyon ngan magamit ang pondo ha paghatag in bulig nga 2917 nga mga paraguma han maungudapit nga apektado han maunga kalamidad.
4: Na kuan na sir adto 900 plus na farmers 900 plus tapos an iya kuan almost more or less 27 million na kuan damage sa agriculture.
5: Ano sir, nagkahandak na po kami kuan ini site validation almost nagkan na po sana trusan amon municipal agriculture tapos nagkuha na po kami kun ang mga needs nga kinahanglan so usa nga ginraise during sa amon meeting na iton nga mga water pump lalo na sa water pump ya usagot mo talaga na tas parang usalat na among ginguban kay for example kung halimbawa mas maging worse painis siya nga scenario no, na El Nino so may ada ma dagang so ano sa namo na nga strategy nga pwede mo unito nga mga pagbutang sa mga jetmatic water pump kung saan nga para magamit.
3: Ha sitwasyon panlawas naman, sumaka na ha 114 ang kaso ang dayariya. Din sumalaha datos sa Rural Health Unit, upat na ang mga namatay, durot ang kakulangan hin malimpiyong tubig ng sanitasyon halugar.
6: Yes, may ada, pero di rin ako kinakaptan nga kuan nga death certificate kasi dito man ini hatak kuan has hospital na matay. Di rin tapos ginkanto namon, ginconfirm namon na han barangay. Oray magyapira maghatag akon hin death certificate. Di rin aniba, nasa yung hirang, iba kuno adto. I don't know how true, pero ang ginkadiha amon, kay ginre-refer man ito namon nga to ha hospital, ang ira chief complaint is diarrhea. Pero wala po certificate niya ging kakaptan.
3: Sumalaha lokal ang gobyerno Juan Lope de Vega umabot na ha sobra 269 hektarya hinumahan ang duro nga naapektaran han gulpi nga kamapasuhan panahon. Hugot na nga nakikipagsumpayan ang lokal nga pamunuan nga duha mga ahensya ng gobyerno para mga kaangayan pitad masolusyonan ang grabing epekto han sabi nga El Nino. Jay Barayon, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Hakasumpay nga sumat, rice granary han Leyte, nangandaman na gihapon na posibleng epekto hiton El Nino. At itong report ni Don Lian de Chu.
2: Arangkada!
7: Nangangandaman nga ang lokal nga pamunuan ng Santa Fe, Leyte, ha posibleng epekto itong Super El Nino hamaong bungto. Nga amo pa naman ito na ginatatawag rice granary ha Leyte. Tungod itong haluag nga umhanan nga nitaas nga produksyon hinumay. Sumulakan Vice Mayor Eduardo Toreros ha sunod nga regular session paghihingadayan nira itong mga pitad. Kuning kaso magkaada negatibong epekto itong El Nino. Usaha mga ginihingitan nira nga pitad amo ano madagmit nga magpagawas in emergency fund agud dayon nga igpahamtang ha mga maapektuhan labi pa nga haros sa 6,000 hektarya iton kahaluag iton umhanan hininga bungto nga ang kadam-an nga mga residente in hapag-uuma iton panginabuhi partikular an humay
8: in LGU iton Santa Fe nangangandaman kami pinaagit coordination tikang hiton amon MDRRMO nga dikan mayor nganit mga sanggunian bayan para diri kita maapektuhan hinduro. Waray gud hinin paglaloman naton kun waray kita pitad nga paghihimuon pinaagi gihapon hin pangarim bulig han national government office.
7: Haloy nga diri pa inaabat inulos itong epekto hini. Mayada na pirang mga mag-uruma ang nagbarinahin temprano. Pero diri lagyapon malikayan itong pagkabaraka. Labi pa nga posible daw umabot ang Marso sunod na tuwig itong Super El Nino. Natsyempo naman amulewat ang pagtikanghan bago nga cropping season. Mayada na gyapon na uruhing nga pagbarihin umay ang kuti ay nalaan na harvest tugod nga nag-iban na itong supply ng tubig ang mga irigasyon. Sa litiwa mga paragumaya na nagbiling laan ay alternatibo nga pagkabaraka.
9: Pag kaya nag-uumada na inong construction, amo hindi kami yan na nang construction kay baga mamara-mara gulitag na.
7: Habag ina andam kumaraw ta sangguniang bayan tigang hakumitehin mga ordinansa o resolusyon agud maportiran itong mga paraguma ngad malikayan ang epekto hininga panahon. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Halay naman nga sumat, DepEd8 nagsagdon ha publiko nga diri magpauwa at nagsasala nga pekeng na solicitation letter nga ginagamit ang ngaran ni Director Salustiano Jimenez. Insidente, mahugot nga giniimbestigaran han ahensya kun ano ini ato ni Baruan ha akong pagtuto.
2: Arangkada!
3: Nagpagawas sin official statement itong Department of Education Eastern Visayas inimay pagisumpay ha nagsasara nga impormasyon na social media nga ginagamit ang ngaran ni Direktor Salustiano Jimenez pangarohin bulig gamit inusa nga solicitation letter. Sumala pahayag ang DepEd Region nga hugot nila nga igin didiwaraan na sabi nga notisya kundi ginklarohan DepEd official nga waray legal nga katugutan tikang hairabuhatan ang maong nga pangarohin bulig nga ginagamit naman nga rason ang mga kabataan nga PW ang nasabi nga sumat inwaray kamatuuran kundi usa nga peke nga notisya. Mahugot na ginisagdunan ni Jimenez ang publiko nga diri magpadarahin anumang nga kantidad, donasyon o maghatag hin impormasyon ha bangko nga hajikas ha mga tao nagpapadarahin nga mensahe. Lugod kun makakarawat hinsugad din nga kahinahinala o diri beripikado nga mensahe indayon nga igreport sa mga otoridad o opisyal nga linyahan DepEd8 agud nira ining maaksyonan ngan buhaton ang makaangayan pitad. Labaw hal nga tanan kinahanglan buhaton ang publiko nga magin mabinantayon ngan tumapudla ha mga opisyal nga abiso ngan pahayag hen DepEd Regional Office A iniagud malikayan nga mabiktima kikang hapira nga nagpapaluyuhin nga modo sin panguwat. Jay Barion, Arangkada, Balik.
2: Arangkada!
0: Scholarship Program han TESDA para mga PDL o Persons Deprived of Liberty dako nga bulig ha reintegration sumala pamunuan ng Tacloban City Jail Male Dormitory. Ari itong report.
2: Arangkada!
3: Haluyuhan diskriminasyon nga ni stigma o habapo nga pagkita nga na-experiensyahan han mga persons restored of liberty in kaudgan han mga ini nakakarawat hindi rin mag-upay nga tratamento ha mga komunidad mahuman nga makagawa sa presuan base ang mga nakakarawat nga impormasyon han Tacloban City Jail Male Dormitory. May daman mga PRL ito nagpuruprobar nga magbilihin trabaho pero ang problema haros nga tanan hairain pakyas makarawat ang rason tungod han mahugot nga diskriminasyon nga diri maupay nga pagtrato agyan ira pagkatawo. Sanglit harusan nga ini inag-iilob na lang nga magbiling hindi ba nga mapagpapakabuhian kaod ganha ira in ginagamit ang kapasidad o talento nga ira nahibaruan hailaruman skills program nga ira ginaskwelahan ha TESDA ipinagyan electrical installation ng housekeeping samtang ira inakadtupahas sa kuban presuhan.
10: Magulitod mandato han BGMP ano. Aside from safekeeping, may da kami developmental opportunities to include itong skills training. Kay, as I've said, ang aton mga PDLs, dapat di rin webest ni rin time nga ani hara facility. So, sayin ko pa, jail time alone is not enough to convert han offenders to become law-abiding members of the society. We have to give them education and skills training. At least, paggawas nila, they can find a decent job. At the same time, they can earn their own living. Magkakasing pa self-reliant in the sense nga they have already skilled, rehabilitated upon reintegration to the society.
3: Sanglit ini itong rasonhan bagong aliderato ni Ramirez kung kay ano nahimugso ining apitad habot nga han sumpayan han City Jail Male Dormitory ngan TESDA nga magkaada ng Scholarship Training Skills Program para mga PDL panuyo katagan hinpani bagong paglaon kumong kapartyan ira rehabilitation ngan reintegration process. Nagtutuo mang gudan opisyal nga bis hinuman nga may daadumit hira pagkatawo inagkikinahanglan matagan hinpatas nga respeto ngan katungod mahipak kita ni Rahul Us nga pagbabago tigang hanira kasaypanan nga nahimo hay ra kinabuhi. Simpilaan hingyap ni Ramirez an magkaada hinormal nga panginabuhi hagawas an mga PRL para ngadtuhan ira mga tagsa pamilya.
10: Because of the stigma amo perminam natatapik sometimes kasi once ang PDL makakagawas na ha community, the real imprisonment is the outside because of the stigma. Din hindi nakukonsider para pwede pa nila maintindihan, pwede tumira nga anira sulod. Pero the moment tumawas na, sometimes kinukurian hira pagtrabaho, kinukurian hira pag adapt community because the public is not yet ready to accept nga ini nga PDL nag-undergo inihin rehabilitation program and I hope i-consider nila partihan second chance.
3: Manunumduman, didahan na kalabay ngadlaw, 50 ka mga PDL tika nga Tacloban City Jail Male Dormitory ang nakatapos nga nakagraduar hailaruman electrical installation ng housekeeping MC2 ipinakin programa han TESDA. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Haibang notisya lokal, 2,000 kataw ha Primero Distrito itong Leyte makakakarawatin livelihood assistance. Don Leandro Chu ha katokiban.
2: Arangkada.
7: Nagdigang nagakulupan sahan nga adlawon by T. Diaz nga livelihood assistance ang dole nga opisina ni later Representative Martin Romualdez sa Primero Distrito ipinagi itong tupad program. Halang-alang Leyte, 1,500 katawo na kapanimulo sini. Samtang Santa Fe Leyte naman, 600 katawo. Usay ni nga nakabenepisyo ang 38 anyos nga paragumang hay Alex Guban han barangay katugan Santa Fe Leyte. Sumalaha iya dakon buling ini nga programa labi pa ilang ang panahon ng krisis.
9: Nagpapasalamat ako han Doling anhan tingog party list niya nagkamayada kitahin suga din nga higayon at least pakakabulighan aton panadlaw-adlaw nga pangabuhi.
7: Imus naman ang pasasalamat ni Mayor Amparo Monteza tungod ang diri pagpabaiha Primero Distrito labi na ang mga bungto kundi niya may ada balor 150 milyones pesos ng kandidating proyekto itong nagpapadayon ng giniinayad.
11: Pasalamat kita kang Congressman ang tingo kay hira ini anang sponsor nini nga aton tupad may umarabot pa nga damo nga kalungganayan. Salit ayaw kita kahulog.
7: Mahagos upat ka oras kada adlawas sulod ni Bayti Diaz ang tupad kundi in por menos 10,000 pesos ang makakarawat itong mga benepisaryo. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Safe Eastern Visayas nakatala naman iglunsar ha Southern Leyte. Dan Kirkikyas sa notisya.
2: Arangkada.
12: Formal na nga ginlunsar yan ang adlaw ang programa han Police Regional Office 8 haliderato ni Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio ang ira programa nga gintatawag nga Safe Eastern Visayas sa dito probinsya han Southern Leyte. Inimanggod nga programa in usa nga flagship program han PRO 8 nga ang karayog signon in seen, appreciated, felt and extraordinary police service. Sumulahan Regional Director han nasabi nga buhatan nga panuyo manggod ni nga programa nga maipaabat ha publiko ang serbisyo at kapulisan na.
13: Para ang pulis natin ay makita, ma-appreciate, maramdaman na extraordinary ang ginagawa naming serbisyo para sa buong Eastern Visayas.
12: Una na nga nalunsar ang nasabi nga programa nga dahan naglabay nga adlaw ha probinsya han Leyte. Ngan kanina ang ginlunsar naman inya Southern Leyte, ngan masunod naman ang iba pa nga probinsya ha rehiyon. Dugang pa ni Police Brigadier General Cardinio nga usag hapon nga panuyuanan hining aktibidad amuan ipahibaro ha publiko ang dial 911 nga kundi ina pwede hirad dayon nga makontak agad umasister hanuman nga mga panginginhanglan ng publiko.
13: Ipaabot natin sa ating mga komunidad na meron tayong isang hotline, emergency hotline na dial 911 at ito ay pwede nang makapag-responde ang police, ang bombero o kaya ang ating mga medical assistant. Ibig sabihin, pag pala dinial ninyo ang 911, merong sasagot dyan, tatanungin ko anong emergency, pag police assistance, may pupuntang police. Pagka sunog, may pupuntang bombero. Pag mga aksidente, merong pupuntang medical assistance dyan na para tulungan ang ating mga kamag-anak, mga kababayan at ating mga kapamilya.
12: Panawagan naman han nasabi nga buhatan nga tuha publiko nga diri luwat mag-prank call han 911 agud maiwasan nga ma-block itong number nga diri nalugod magamitan ha oras nga tinuod na nga manginahanglan hinbulig. Dan Kirkrikyaz, Arang Kada Balita.
2: Arangkada! Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
0: Mga smuggled nga produkto hinpanhaplas na rekupo hangin dumarang operasyon han mga otoridad Hatakloban City. Mga suspect arestado. Adito report ni Dunker Crickies.
2: Arangkada!
12: Maabot ha duwa nga individual ang aslakin ha presuhan haginhimo nga entrapment operation han pinag-usang puwersa han Police Station 2 han Tacloban City Police Office kaupod ang Tacloban City Intelligence Unit FDA Special Investigation ngan Bureau of Customs dito ha Barangay 13 Shopping Center Tacloban City. Haginhimo operasyon han Police Station 2 han TCPO in duwang suspect ang ira na aresto.
14: May dakita na dakop nga duhang personality ano sa inyan manager naging kilala nga he alias alias Meng Chinese ano niya Chinese national and ano saan cashier kundi namo anak nagbaligya nagkarawat han aton subscribe money and daghatagan products naging kilala nga he alias Joy.
12: Narecover han nasabing operasyon ang magkatrodilain na klase ng produkto nga diri mga rehistrado ha FDA nga nagkakantida din 64,320 pesos.
14: Actually, inihiya nga product is parang mga ointment. Tambalin inihiyahin mga buni, mga skin disease. So, may dakita mga authorized na mga kumbaga na test na talaga ni na regulate na ini umagi na inihin proseso diniyaton ba medyo mahal kasi talaga ya ini kasi nga mga product napapansin namon barato ya kaduro.
12: Ang mga naaresto nga suspect ang hindara nga tuha Police Station 2 han Tacloban City Police Office para han saktong disposisyon ngan mga iniinakatalaan o matubang hinkaangayan nga kaso.
14: Kapag kaya na ano, ginaregla rin namon ang mga papel para magpasaka kitahin complaint kontra hini nga mga nagkadadakop nga mga individual nga atubangon ininiraan violation of RA 9711 and iniyan makanan FDA rules and regulations ininhiyang nga balaod.
12: Dan Kirkrikyaz, Arang Kada Balita.
2: Arang Kada!
0: Ngan aman to naging kabugusan han aton mga notisya yan nga oras para han kadugangan nga may impormasyon ngan magpasok nga mga balita bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon nyo may download ang FM radio app at Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube isir sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para han mapinagabago ng update. Nganhangaran han bugos nga puwersa han PRTV News Team Ako'y Jay Barillon, ngan mo pa'y nga oras, hatun nga tanan.

0: Partner ka. Saan ba yung mga ducks?
1: Diba? Doon ba yun? Sa Patero? Sa Patero siya maraming ano, diba, balot?
0: We are not mentioning any names.
1: Ay, diba? Okay, sige.
0: Ay, kapal.
1: I-enjoy ko na lang yung mga balot natin.
0: That is true. That is true.
1: So, ang init. Ba't mainit?
0: Because you're a kotse girl. You're a kotse car girl. You're sleeping in your car.
1: Init.
0: Kaya mainit.
1: Oo.
0: Mainit ba?
1: Hindi naman. Parang kulang yung electric pan ko. Wait lang.
0: Sige, you, tawag dito. Taasan ang, bago ba yan, yung electric fans mo? Parang hindi nga ko lang ata nakita.
1: Oo. Hindi, nagamit po na ata to before.
0: Sa'yo?
1: Oo.
0: Kasi ako meron akong...
1: Mas gusto mo yung malaki.
0: The traditional electric fan. Ika nga ng mga lumang tao, ventilador.
1: Ventilador. Ventador yung sinasabi ng tita ko dyan eh.
0: Ventador?
1: Oo. Di ba iba pa yun?
0: Parang sports car yun.
1: Ah, talaga? Ventilador.
0: Ventador.
1: Yan. Kasi yung mga traditional ventilador
0: Lamborghini
1: natin.
0: Ventador.
1: Wow, I don't know. I'm no man.
0: Ito ventilador lang. Yung may hélice.
1: Oo.
0: Hélice
1: kasi
0: talaga.
1: Social na yung mga ventilador ngayon. Hindi na
0: bladeless
1: eh.
0: Na.
1: Oo eh.
0: Bladeless na ang mga fan.
1: Correct. Bilog na lang.
0: Kaya kung gusto niyo yung mga fan na high-tech. Kasi sabi nga nila, yung mga ventilador, delikado yun. Lalo na kung may mga bata, susuksok nila yung mga daliri nila sa tawag lang yung parang pinaka-grill.
1: Yung vent.
0: Yung grill.
1: Oo.
0: Kaya naka-invento sila, yung bladeless na ng mga fan. Mahal yun, eh.
1: Those
0: are expensive. Pero marami yung mga cup knock-off.
1: Mga kopya-kopya. Ginaya-gaya.
0: Hawig na hawig yung yuhugis, eh.
1: Oo. Pero sinlakas din ba?
0: Hindi ko pa nasubukan.
1: Sinlakas, pero di sing mahal?
0: Kung kasing lakas, pero hindi kasing mahal, magaling.
1: Di ba?
0: Pero gaano katagal din ang buhay siguro?
1: Yun nga.
0: Matibay ba? Aabot din ba ng mga 2-3 taon?
1: Tama.
0: Kasi kung kahit naman gano'n na mura, pero masira ka agad, mahirap nang bumili ng gano'n. Mas gusto po nga kayong bumili ka ng medyo mahal, pero matibay.
1: Totoo din naman
0: tatagal,
1: yan. Tatagal.
0: Ganon din sa mga relasyon mo ba, partner?
1: Ay naman, oo
0: tatagal,
1: naman.
0: Tatagal, matibay din. Parang pinag-uusapan nyo kasi bago tayo pumasok dito, yung mga matibay ba?
1: Oo naman. Kaya nga konti ng relasyon ko kasi lahat yan matagal.
0: Ayun. Narinig niyo yan, mga kapamilya.
1: Oo.
0: That is something that is needs the evidence.
1: Papatunayan pa pala.
0: The evidence notwithstanding.
1: Uh-huh.
0: Ay, grabe. So what happened today, partner? May mga nag-cancel na naman ng mga pasok today.
1: At ang nakakalungkot nga, partner. Narinig nakapasok
0: yung,
1: na.
0: Narinig ko yung kwento mo eh.
1: Diba?
0: Lumabas ng school, pumila sa labas, sa mall.
1: Uh-huh.
0: Ano yun?
1: Kasi 'di ba, meron dito yung malapit lang dito, 'di ba? Malapit.
0: Tumawid.
1: Oo, tumawid.
0: Pumila sa mall.
1: Sabi nila. Eh tinignan ko yung oras, alas 8 pa lang. So, basta doon sila lang
0: kapila. Hindi umuwi.
1: 'Di ba?
0: Bakit hindi sila umuwi?
1: Hindi ko alam kung ayoko naman silang
0: husgahan.
1: Baka naman kasi tumawid para pala pipila doon sa may tricyclean kasi.
0: Sakayan.
1: But hindi naman lahat doon sa tricycle papunta.
0: 'Di ba? Parang halata mo kung saan umupuesto.
1: Do you remember, partner, there was one time na pinagbawal talaga ang mga naka-uniform sa mall. Diba? There was a time na
0: kaya nga may baong civilian clothes yung mga bata para kapag umis ka po sa school,
1: mababalit.
0: May pamalit.
1: Diba?
0: So, did they change clothes?
1: Hindi. Kita ko, tumawid lang sila. Ano, nagtawiran. Kaya yun nga rin ang gusto nating malaman. Kapag nag-cancela ba ang mga pasok ng maaga, na nandun na sila sa school, magkakansela, syempre magsiswitch ka into an alternative learning method. Diba?
0: Pag-uwi mo,
1: di ba?
0: Okay.
1: Sasabihin ba nila yan? O, umuwi kayo agad.
0: Para mag-lesson tayo.
1: Oo, 8 o'clock magle-lesson tayo. 9 o'clock. Ganun ba yan?
0: Kung makauwi sila agad.
1: Oo.
0: May sundo ba silang... Or masasakyan sila pa ako eh.
1: Ayun nga. Eh, umaraw naman din itong pagka
0: umaraw din kalaunan.
1: Tanghali, di ba? No.
0: Alam mo, kanina, yun din na pinag-uusapan namin dun sa kabilang newsroom. No? Mm-hmm. Kasama si Tito Ariel Rojas.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga sa parang ang nangyayari tuloy, bakit nga daw masisisi yung mga LGU na late na nagdedeklara ng suspension ng klase?
1: Mm-hmm.
0: At ang sasabihin naman ng LGU, kaya hindi kami makapag-announce kaagad.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hinihintay namin yung abiso ng PAGASA.
1: Mm-hmm.
0: Ang PAGASA naman, sinasabi nila, naglalabas na kami ng mga bulletin, daling araw pa lang, may mga bulletin na ng mga rainfall warning and all that stuff. Sabi ko, ang problema kasi sa mga rainfall warning, hindi naman kasi sabay-sabay lahat ng mga lugar sa Metro Manila ay nakakaranas ng parehong buhos ng ulan.
1: Tama.
0: Ako sa kabundukan namin, ni Paring Dani, kung minsan mahina, katamtaman ng ulan, yung pala, malakas ang buhos ng ulan sa Maynila, for example, Valenzuela.
1: Tsaka kasi, diba, targeted yan, diba? Geo-targeted yung mga NDRRMC warning na kung ito lugar na to ang makakaranas niyan, kayo yung makakatanggap ng orange rainfall alert, yellow alert, red alert, diba? Pero kung hindi ka nga naman taga gano'n,

0: O yung sa'yo ba hindi? Although,
1: sa akin, Metro Manila, nakalagay ata buong Metro Manila. Oo. Pero hindi ko alam kung may nakalagay na, kunwari, Quezon City, ganitong lugar.
0: Oo, meron naman nakalagay. Quezon City, Metro Manila, Bataan, gano'n.
1: Kasi nga, parang sabi ko, no, merang diskusyon lang namin ni Tito Ariel. Na sa halip na sa pag-asa ka lang naman na asa, dahil ang sinasabi ni Tito Ariel bilang isang trained meteorologist, ang pag-predict ng buhos na ulan, lalo na kung ito ay dala ng habagat, monsoon, di ba? Southwest monsoon, mahirap daw i-predict yun, partner. Dahil ang monsoon, very erratic ang galaw ng air current at pati yung moisture na dala niya. So, hindi mo malalaman kung saan ito dadaan at saan niya ibabagsak yung, yes, yung dala niyang ulan. Hindi yun kaagad-agad mape-predict, partner. Nagbabago yun. Say maybe in a span of 30 minutes, nagbabago siya eh. So, ano ho ba naman ang mahirap na kung kunwari yung LGU, you're composed of several barangays, na yung mga barangay mo ang nakaka-observe on the ground kung talagang mabigat na yung buhos ng ulan, bumibigat na yung buhos ng ulan, at kayo po ay talagang likas na bahain. Di ba yun ang mas mabisang paraan na
0: kayo
1: sila
0: mag-observe? Oo. Pero kaya nga, di ba, iniwan ng DepEd in the hands of...
1: Dinevolved to the LGU.
0: Para nga kayo na ang magdesisyon ng agaran.
1: Pero may LGU kasi, gusto pa nga nilang isa, parang i-base yung predict, yung kanilang desisyon sa data daw ng pag-asa.
0: Ano ba? So, alam mo, ito, it might be hindi naman ganun kalaking bagay, no? Pero nakakaapekto kasi siya sa pag-aaral ng mga bata, di ba?
1: Yung safety nila.
0: Oo, yung safety nating lahat, no? Pero kung magagawa naman natin ng paraan, huwag na nating i-blame sa iba.
1: Yes.
0: Let's take charge of what things
1: example,
0: we can control.
1: I'll blame Jello because Jello is giving me some kind of pagkabay ito. Let's not blame Jello. Sige. Anyway, sa mga kapamilya, today ay meron tayong mahalagang pahayag. Ito po ay pahayag na hindi po gagawin ni Ken Don, hindi po gagawin ni Biohazard Man, at hindi rin gagawin...
0: Dami pangalan ni Biohazard Man. Si... Patient Zero, Biohazard Man.
1: Patient Zero.
0: Tapos si Jello, Jello lang
1: pero,
0: tayo.
1: Pero tandaan nyo ha, these are only aliases.
0: These are not their real names.
1: These are not the real names in the acknowledgement receipt, the Biohazard Man. So, meron po tayong mahalagang anunsyo mamaya, mga kapamilya, na kinakailangan po niyong abangan dahil ito po ay makapagbibigay po ng dagdag na swerte sa buhay po ninyo.
0: Wow! Nagpupungsoy ka na rin ba ngayon, Kakan?
1: Not so much.
0: Akala
1: but,
0: ko nagpupuyusoy ka na rin.
1: But this is AX po ito. Hindi pa na AX. Mamaya po, ha, ilalabas po namin ni Partner Rica kung ano pong pahayag po ito na siya pong makakapagbigay po ng karagdagang swerte po ha, sa ito pong mga buhay. What is the pleasure of the Supreme Commander?
0: There is already some reporters lined up.
1: Ngayon ba? Babasahin ko na ba ito? Mamaya pa naman. So tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo patrololololol! Company Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy ay magsasampa ng kaso laban sa ilang mambabatas, partner. Narito ang balitang kopirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radyo Patrol, Bert Dizon, Bert!
2: Yes, Tony, nakatakdang magsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni KOJC Pastor Apollo Kibuloy laban kina Senator Gisa Contiveros, ML Partalist Representative Laila De Lima at Akbayan Partalist Representative Percy Sedanya. Ayon kay Attorney Ferdinando Pasio, Legal Counsel ni Kibuloy, pinalalabas kumano sa mga public statement na tatlong mambabata sa social media at traditional media na para umanong guilty o nakatulan na ang pastor sa mga kasong kinaharap nito. Kabilang ang pedophilia, rape, acts of lasciviousness, kahit dinidinig pa ang mga kaso sa korte. Dagdag pa nito Pasio na hindi sa clause sa ilalim ng parliamentary immunity ang mga ganitong pahayag ng mga mambabatas. Samantala, kinumpirma naman nito Pasio na napag-uusapan na nila ni Kibuloy ang nakabindi na extradition request ng Amerika at pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang mga posibleng legal strategy. Iginiit naman ito Pasio, nahaharangin nilang extradition request ng Amerika dahil may nakabinbin pang kaso si Kibuloy sa Pilipinas sangayon sa 2025 Rules on Extradition at Presidential Decree No. 1069. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
1: Maraming salamat, Bertizon partner.
0: Mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte tutungo sa Quezon City RTC sa Biyernes. Ang balitang kumpirmado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
1: Kelly.
0: Kelly.
1: Ah, wala pa si Kelly. Ah, wala ata si Kelly, si Robert yung nakasalang.
0: Sige, dito muna tayo. Pax Silica Project susuriyan ng Senate Committee of the Whole. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
3: Tatalakayin ng Senado bilang Committee of the Whole ang panukalang Pax Silica Project hinggil sa pagtataguyod ng semiconductor at artificial intelligence processing plant sa New Clark City sa Tarlaca. Isinulong ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ang siya rin nagbigay diin na mahalaga ang Pax Silica Project at malawak ang saklaw na usapin kaya dapat pagbuhusan ng atensyon ng buong Senado. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchaliana sa Committee of the Whole, matatalakay ng husto ng mga senador ang maraming agam-agam sa proyekto at magkakaroon sila ng isang committee report lamang sa Committee of the Whole. Ang Senate President ang magiging chairman at miyembro ang lahat ng senador. Nagtalaga na rin ang mga vice chairpersons para sa pagbusisi sa Pax Silica. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol na pumasok at sa Radyo Patrol na hindi pumasok.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagkukumahog si Biohazard Man na ilagay na wala pa si Kelly.
0: Oo, na-excite si tayo kay Kelly.
1: Kelly,
0: pasensya na Kelly.
1: Keep calm and keep calm and Kelly on.
0: I was gonna say that.
1: Aba, oh, sorry.
0: I'm so sorry, but
1: that's the saying. Keep so, calm and Kelly on.
0: Bakit may lahi ka bigla?
1: I'm not being racist.
0: Bakit bigla na turn
1: ano off? Ano ba? Partner, ikaw talaga ha?
0: Si Kelly na nanayibig si Kelly.
1: Dahil po si Kelly ay wala.
0: Oo.
1: Kailangan na ipasok na namin ito.
0: Ano itong ipapasok natin ngayon? Ito ba yung kaswertehan?
1: Babasahin. Wala ba itong magandang music? Wala itong magandang music? Wala.
0: Ay, kantahin mo na lang yung bagong music natin.
1: Hindi pa.
0: Pinapractice mo
1: na yan. That's not allowed.
0: Uh-oh.
1: Pero ito po ha, mga kapamilya, bago po tayo mag-commercial, ito po ang sinasabi kong abangan nyong mahalagang pahayag. Abangan ang question of the day ng May Money Ka sa DZMM promo para sa pagkakataong manalo ng tumataging ting na
0: 1,000 pesos!
1: Manatiling nakatutok sa DZMM sa East 30 sa inyong mga radyo para sagutin ang question of the day at i-text ang inyong mga sagot sa
0: 0919-278-3000. Ang unang texter, may tamang sagot. Pipiliin natin.
1: Pero abangan nyo mga kapamilya ang tawag ng DZMM staff kung kayo po ang maswerteng makatatanggap ng
0: 1,000 pesos!
1: Grabe na ito! Zabra.
0: Bakit nabato kayo? Akala ko yung kaching yung matatanggap ko. Alam kaching kasi may 1,000 pesos. There you go!
1: I'm sorry, dapat pala ito.
0: Oo. Yeah! Yes. Kawawa naman yung nag-text, nadaguhan. Ikaw talaga. Naulanan ka ba ngayon, partner? Ayan, ganyan naman tayo.
1: Si Kelly kasi eh.
0: Oo. Magalit ata si Kelly. Eh, magtatawagan niyo ako mamaya pa ako eh.
1: Surely. Anyway, so bago po tayo magpatuloy, kailangan muna namin ni Partner Rica magbigay daan sa ilang pumahamalagang mensahe. At maya-maya po, makangamusta po tayo dun sa Department of Health, tama ba?
0: Yes, sa ating Epidemiology Bureau. Dahil nga partner, lumapas na sa epidemic levels ang kaso ng leptospirosis sa Manila at sa Quezon City.
1: Okay, pero so, epidemic, ibig sabihin, lumawak yung dami ng kaso, pero hindi ito nakakahawa.
0: Hindi ka tulad dati yung epidemic. Ang leptospirosis.
1: Kaya nga. Diba? So mamaya, kamustahin po natin si Dr. Gerna Manatag, no? Ng DOH Epidemiology Bureau. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin po sa Issue Spotted!
5: Narito ng ating 3-digit lotto swerte result ngayong alas 5 ng hapon, Biyernes, October 9, 783. Ulitin ko, 783.

0: and polycotton. Saman siya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Na-produce po natin yung pattern na yon. Kaya meron tayong sinasabing alert threshold at saka epidemic threshold. So kaya po, they were able to analyze and decide, oh, we are at this stage na po.
5: Okay, pattern po, ano ang sinasabi nyo?
4: Opo.
5: Ano ho ba ang observable pattern nitong pagdami ng leptospirosis cases? Concentrated po sa isang lugar, parang ganon?
4: Opo. So, ngayon po, nakikita natin yung parang pattern o yung dahilan ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. So, tinitingnan po natin si Tony bawat linggo. At saka, lalong-lalong na kasi yung kailan natin ini-expect na from the time na na-expose ka sa contaminated water, kailan pwedeng mag-develop. So, kaya tinitingnan natin yan as much as possible on a weekly basis.
5: Okay.
4: Now, ang na-observe natin sa ating country, at we will focus also yung specific areas, ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ay nakikita natin yung pattern na nakadepende sa panahon at uri ng exposure. Nung bahagi, unang bahagi ng taon, mas maraming kaso yung ating nakikitang may agriculture-related exposure. Now, sa kasalukuyan, habang tag-ulan na nga at may pagbaha, 63% po talaga ng ating mga kaso ay may flood-related exposure. Kaya ito yung ating nakikitang pangunahing contributor sa patuloy po na pagtaas ng kaso, lalong-lalo na dito po sa Manila at sa Quezon City.
6: Opo. Dr. Jerna, magandang afternoon, ay magandang hapon
4: yes,
6: po. No? Si Rica po ito.
4: Opo.
6: Opo. Ma'am, yung sinabi niyo pong agriculture related, no? Naintindihan po namin yung sa flood related kasi dito talaga maraming baha. Pero yung sa agriculture related, sa mga palayan po ba
5: sa
6: yan?
5: Sa bukid po ba yun?
6: Ganyan.
4: Yes, ma'am. Oo. Thank you also for emphasizing that one kasi base po sa ating datos, mataas po ang porsyento ng ating mga farmers na hindi naman related talaga doon sa mga habagat at sobrang pagbaha. So, yun po yung ating nakikita sa ating pag-analisa sa ating mga datos.
6: Kasi yun lang din po naisip namin, akala ko, Doc Jerna, dahil sinasabi, malinis yung dagang bukid, di ba? Kinakain nga daw yun. Meron pa rin pala doon sa...
5: May dala silang leptospirosis bacteria, ganun?
4: Yes po. Sir Tony at Ma'am Carla.
5: Rica
4: at
5: po, Rica. Po rin, Rica.
4: Ma'am Rica.
6: Opo. Okay na po.
4: Ito po yung ating minomonitor kasi minomonitor naman natin lahat ng munisipyo sa ating bansa at saka tinitingnan natin ano yung most possible source of their exposure. Kaya yun, kasi minsan po, may mga daga din naman po sa palayan na nagdadala rin po ng bakterya na yan. Kaya yun po ang ating nakikita.
5: Opo. Uh-huh. Alam mo, ngayon lang po namin na tuklasan. Doktora, na ang mga magbubukid pala ay maaaring lantad din sa leptospirosis.
4: Opo, lalong-lalo na kung yung area nila ay merong mga daga na nagdadala po ng bakterya. Pero sa ano naman, sa ating observation ay
5: mababa.
4: Hindi ganoon po kadami.
5: Ayun.
4: Oo, ang ating nakikita.
5: So it's the flood related. Kasi nga po,
4: no? Sa ating minomonitor.
5: Yes. Ngayon, dahil nandiyan na po at nagdeklara na epidemic level outbreak ng leptospirosis sa Maynila at Quezon City, ano ho ba ang hakbang para, and how do you say it? Para maibaba?
6: Oo.
5: Or ma-declare na tapos na yung epidemic?
4: Opo. Yes po. Ang mga ginagawa together with our local government authorities and our officials, yung ating mga LGUs na affected, naka-alerto po ang ating departamento, lalong-lalo na sa dalawang area na to, at nakatutok tayo sa pagpapabilis po ng pagbigay ng agarang supply, although may supply naman talaga po ang LGU ng Manila at saka yung
5: QC,
4: but we were able to augment. And earlier nga, this morning, nagkaroon din ng follow-up meeting with the director of the DOH Metro Manila together po with our honorable mayor, Mayor Isko, and then our team din. So pinabilis po ang pagbaba ng supply ng ating mga doxycycline sa ating mga health centers. Meron din po, Sir Tony, sa ating mga hindi lang sa health centers, yung may mga yakap clinics at saka yung sa ating mga evacuation sites para libre po yung ating mga gamot na para mapigilan yung pag-develop ng sakit.
6: Opo.
4: Pangalawa, inatasan din ng ating DOH ang ating mga hospitals, lalo-lalo na yung ating mga DOH-retained hospitals at pampublikong hospital, na nagawa naman po nila talaga na patuloy yung ating pagtatag ng leptospirosis fast lanes.
5: Fast
4: upang mabilis na masuri, opo, at magamot ang ating mga pasyente. Naghanda rin ang ating mga dedicated leptospirosis bed at ang ating kailangang mga gamit kung mga severe na po yung leptospirosis na nandun sa ating mga hospitals para maagapan agad yung nagkaroon ng acute kidney injury. Then, tuloy-tuloy din po, Sir Tony, yung ating pagpapakalat ng tamang impormasyon sa komunidad. Sa radyo, ito na rin po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga partner po sa media, sa social media, at saka sa komunidad, kung paano makakaiwas at kailan po talaga dapat mainom yung gamot. And we also would like to share na patuloy po ang ating pakikipagtulungan sa MMDA, sa DILG, at sa mga lokal na pamahalaan para po maano na natin talaga yung tamang pagtapon ng ating mga
5: basura,
4: paglilinis po ng mga baradong kanal at rodent control operation.
5: Rodent control.
4: So, yes po. So we also would like to highlight na yung basura po at ang populasyon ng daga ang isa talaga sa mga sanhi ng kontaminasyon ng ating tubig yes. po, lalo na po pag may baha.
5: Opo,
6: opo. Dr. Jerna, yung pagbigay nga po ng prophylaxis natin, hindi po ito basta-basta, no? Kailangan magpa-check up ka muna, kaya po meron tayong mga medical professionals. Pero kung kunyari po, hindi nila alam na kung saan sila maaring humingi, magpa-check. Mm. Ang mga opisina po ba ay may nakikipag-ugnayan din po ba ang DOH? Yung mga private companies o po may mga sariling clinic. Mm. Sila po ba ay nakikipag-ugnayan din sa DOH? O ito po bang supply ng mga sariling opisina ay sarili nilang procurement?
4: Ay, yung ating supply po, Ma'am Rica, kasi binigay din natin sa ating mga regional offices at sa ating mga LGU. Kasama na po doon sa network yung mga clinic na natatap ng LGU na pwedeng magbigay ng mga prophylaxis gaya ng gamot na doxycycline.
5: Yes, yes.
4: So, kinocompute at tinitingnan po natin yung dami ng populasyon na nangangailangan ng gamot. So very important po yung pakikipagtulungan and then leadership po ng ating LGU.
5: Mm-hmm.
4: As we mentioned din kanina na we are really tapping our Yakap clinics and the Yakap clinics are not only governed or owned by public but also by the private sector. So maganda po ang ating pakikipagtulungan at coordination through the LGUs and our private sectors and other agencies such as WITAP, the DILG, the MMDA. So merong ganong network po, Ma'am Rica.
5: All right. Nakakapagtaka lang, partner, and I'm not saying na parang maswerte yung ibang lugar, pero lubog sa baha ang
6: Bulacan.
5: Pampanga and Bulacan. Mm-hmm. Pero doon ho, wala naman ho epidemic of leptospirosis. Ano ho kaya ang difference sa lugar nila sa Maynila at Quezon City, Doktora?
4: Ah, okay. We also would like to share to the public and sa inyo din po na minomonitor din natin yung mga ibang regions maliban po sa yung na-mention na nag-declare ng epidemia. But
5: yes,
4: we have monitored all the LGUs in NCR. And just to highlight then, NCR, Region 3 and Region 4A ang may pinakamataas na bilang din po ng mga kaso natin sa leptospirosis. So meron din po silang mga naitala at mga na-document na manage na mga kaso po.
5: So mataas
4: ang leptospirosis.
5: Mataas pero hindi mataas, epidemic level.
4: Wala pa po sila doon sa deklarasyon na nandun na po sila sa epidemia.
5: Kaya,
4: but we are continuously collaborating and monitoring through our Center for Health Development din at saka mga LGU certain.
6: Dr. Jerna, tanungin ko lang din po yung bed capacity ng mga ospital natin ngayon and our lepto cases.
5: Mm.
6: Kinakaya pa po ba natin na mag-accommodate ng patients?
4: Yes. Tama po yun, minomonitor palagi araw-araw kasi meron tayong lepto tracker monitoring sa lahat ng ating mga hospitals dito sa Department of Health in collaboration with all our hospitals. So patuloy po yung ating pagmomonitor at saka naka-activate naman din po, Ma'am Rica, yung ating surge plan ng mga hospital sa leptospirosis. So the moment na ito yung dedicated bed but based on the daily monitoring, kailangan na nilang magdagdag. Nakahanda naman po ang ating mga hospitals dito.
5: To add.
4: So sa kabuuan, meron din tayong mga towns kung ano-ano na yung mga hospitals, ilan-ilan na po yung mga kaso nila. And we are really monitoring on this and we also have our referral and how we can also refer these patients to another hospital kung sobrang-sobra na talaga din yung mga kaso ng specific na hospital na yun. And we have that system po.
5: Okay, very good. Dr. Jerna, kailangan na namin magpaalam pero salamat po sa binigay niyong oras po sa atin. No? At sana nga po't ma-reverse na yung trend ng epidemic sa Maynila at Quezon City. Thank you so much, Doktora.
4: Wala nga naman po. Maraming salamat din, Sir Tony and Ma'am Rita.
6: Ingat po kayo, ma'am. Salamat po.
5: Alam mo pala naisip ko, partner, no? Di ba swimming pool, kino-chlorinate mo yun para maluminis? Sabuyan mo kaya ng doxycycline ng baha. Hindi, pero hindi kaya.
6: Ano, ganun din yung effect?
5: Yung ilang toneladang sako ng doxycycline para lang... Isipin mo yun, di ba? Kasi sinasabi po ni doktora, either basura or daga. Mm-mm. Pero magkakonektado yung dalawa. Mm-mm. Kasi siyempre, yung basura, dun na pinamumugaran ng mga daga. Mm-hmm. Kasi yung mga daga, ang nagkakalat ng bakterya ng leptospirosis, di ba?
6: Eh, kaso nga binabaha, naanod ng tubig. So, kakalat din.
5: Yeah. So, diba? Ngayon, magde-design po si scientist Dr. Kakan and Turing ng mga tubo na dadaan po sa mga kanal at bubuga ito ng fountain ng doxycycline. It's a doxycycline fountain para lahat po ng nasa baha. Libre na. Doxycycline
6: na
5: shower.
6: Paulit-ulit.
5: Biro lang yan, mga kapamilya. Kung kaya lang pong gawin ni Kakan and Turing yun, I would do that. Ano po ang mangyayari? Supreme Commander? Mission Control? What do you want to do?
6: Inabangan pa natin to.
5: Pwede pa daw tayong mag-mall. Partner, pwede tayong mag-mall.
6: Ay, talaga? Mall na tayo.
5: Bakit? Sa lagay ba? Yung mga estudyante lang ba mag-mall? Kami din!
6: Sila lang?
5: Kaya kaya namin. Ipipila kami ni Partner Rica ngayon. Tapos babalik din kami kaagad. Makalipas lamang po ilang mahalagang paalala. Magbabalik po kami dito sa issue. Spotted! Spotted! Spotted!
2: Issue spotted.
5: At dahil hinahanap-hanap natin siya kanina, partner, narito na si Keep Calm and Kelly On, partner.
6: Oo, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, tutungo na nga po sa Quezon City RTC sa Biyernes. Tawagin natin muli at dito na po siya si Kelly Cordero. Kelly, hi! Okay. Ayan. Dito si Kelly. Akala ko nawala. Kelly, pasensya ka na. Natawag ka higit, namin maaga kanina.
3: Higit, Tony, higit 300 na miyembro ng Inday Sara na Movement Philippines o ISMP Movement ang tutungo nga sa QCRTC sa Bien September 11 para ipagita raw ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa arraignment nito sa kasong grave threat. Ibinahagi ito ng founder ng grupo na si Daniel Nobleza kanina sa sinagawa nilang General Assembly sa San Juan City. Unang iniulat na naglagak nga ng piyansa na 350,000 pesos ang vice-presidente noong Sabado, September 5, para sa tatlong counts yan ng grave threat. May mga nagtungo rin na miyembro ng Duterte Rider supporters sa QCRTC noong Sabado para ipakita rin ang suporta nila sa pangalawang pangulo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero. Indiana.
6: Maraming salamat, Kelly Cordero.
5: Estudyanteng Indian na nasa GIP matapos dukutin ng mga kalahing ka-eskwela.
6: Ka-eskwela?
5: Sa Las Piñas City, narito ang kumpirmado siguradong balita ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
7: Tony at Rica, arestado ang limang Indian na pawang mga sospek sa kidnap for ransom sa kanilang schoolmate na isa ring Indian. Ayon kay AKG Director, Police Brigadier General Edwin Balies, noong Webes ng nakaraang linggo, dinukot ng mga sospek ang biktimang Indian medical student sa kaniyang apartment sa Las Piñas City. Biyernes nang i-report siyang nawawala ng kanyang kapatid, makaraang makatanggap ng mensahe mula sa mga sospek na nangihingi ng ransom na 250,000 pesos. Nagbayad ng tinatayang kabuuang 202,000 pesos ang na-ransom ang pamilya ng biktima sa mga sospek, pero natisod sila ng mga otoridad habang tinatangka nilang kunin ang ibinayad na pera ng pamilya ng biktima. Lumabas sa investigasyon na mga siga umano ang mga sospek sa kanilang paaralan at nang bibiktima at nangingikil ng mga kanilang mga kalahi. Tinangka umano kunin ng mga ito ang crypto account wallet ng biktima, pero tumanggi siya kaya dinukot nila ito. Na-inquest na ang mga suspect habang kinakailangan ng mga operahan sa tenga ang biktima matapos magtamo ng injury dahil sa ilang beses na pananampal ng mga suspect. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
6: Marlene, konting katanungan lang dito, no? Mga estudyante din itong mga
5: nangidap.
6: Oo, so ilang taon na itong mga range ng edad nila?
7: Batay doon sa naging report ng anti-kidnapping group, Rica, age around 24 to 26 years old. Itong limang suspect na schoolmate, itong biktimang Indian, na dinukot siya.
5: Schoolmate meaning mga medical student din sila?
7: Oo, kasama nila ka-eskwela sa school at pa mga estudyante rin ang mga ito.
6: Pero okay, first time sila na nag-kidnap.
7: First time na
6: nang kaklase nila, the bully daw eh, di ba?
7: First time na nang dukot, pero Rica, ang sa report ng AKG, sila ay talagang nangihikil doon at namibiktima na kanila mga ka-eskwelang Indian National. Mahilig
5: mang extortionist.
7: Oo.
5: Ayun. So ano ba, de-deport ba itong mga to?
7: Sa ngayon, na-inquest na at hinihintay pa kung ano yung magiging desisyon. Pero may possibility kasi I understand parang kailangan muna nilang i-serve yung hatol sa kanila dito bago sila ipa-deport sa kanilang bansa.
5: Ay, tama. Pupunta ng India si Pangulong Marcos Jr. next week. Sama niya na.
6: Sama na.
5: Ajay. Si Marlene. Ajay.
6: Uy, huwag, binaipis nga yan si Marlene no isang araw.
5: Ay, oo nga pala. Kamustahin natin na yung pet cockroach ni Marlene sa spot report.
7: Si Antonio.
6: Si Antonio.
5: O talaga, kapangalan ko pa.
6: Hindi sinasadya.
5: I like the pet cockroach is my pet name. May pet name.
6: Antonio.
5: Antonio. Baso siya lang pangalan ng cockroach mo, Marlene.
6: Oo, successful siya.
5: Antonio.
6: Magkakaroon ng career in life.
5: It is a very Hispanic name. Alam mo, kapag Hispanic, hindi siya cockroach.
6: Ano na?
5: Cucaracha.
6: Cucaracha.
5: La cucaracha. Because that is the Hispanic name of the cockroach.
6: Idol ka talaga nun. Andito siya sa trabaho mo eh. Gusto niya maging broadcaster.
5: Yes. Ayaw niya maging EP. Gusto niya maging EPs. Hindi siya executive producer. Ipis siya, hindi siya ipi. Maraming salamat!
6: Thank you, Marlene. Ingat!
5: Marlene and Kelly's. Ano mangyayari, Supreme Commanders? Dahil ang sabi nyo, meron pa tayo makakausap na isa pang guest.
6: Mm.
5: Dahil 6660 na.
6: Mm.
5: Inihintay ko na nakastamba eh. Wala naman.
6: Dito muna tayo kung wala pa. Mamaya sino siguro makakausap na natin yung mananalo. Dun sa ating 1,000 petot.
5: Wala atang tumawag.
6: Ako na lang. Handang-handa po akong tumanggap ng 1,000 petot.
5: Hindi, pero tatanungin ka muna. May question
6: dapat
5: of the
6: malaman
5: day.
6: Natin yung question of
5: the
6: day.
5: Okay, first of all, what is the question of the day?
6: Pinlay natin yan kanina, partner.
5: What is it?
6: Natin in between na. Hindi ko alam ngayon eh. Hindi ko narinig. Nasa gitna yan ang ating commercial. Tapos pag narinig nila yun, sasagot na sila. Magte-text na sila.
5: Okay.
6: At pag may napili tayo, ating tatawagan yan.
5: What is the question of the day, Supreme Commander? Can you refresh? Can you refresh the memory and read back the notes of the stenographer? Ayaw mag-read back ng notes yung ating clerk of court, who is patient zero, biohazard man. Ang tanong na maaaring makapanalo ng tumataginting na 1,000 pisong premyo ay eto, tatawagan pa lang po natin ano yung pong ating
6: Wainer?
5: Contestant. Siya po ang ating contestant of the day. Si Ken Don ang kasalukuyang pong
6: magdadayal. Alam na ba niya? Meron na ba? May nakuha dial na ba sila?
5: I-dial mo. I-dial. Diba? Pag sinabi mo kasi i-dial mo, hugis dial kasi talaga yung
6: Bilog.
5: Yung para sa telepono. Ngayon kasi parang hindi na pwedeng i-dial kasi hindi mo naman din na dial ang cellphone. Ngayon, ano ba? Ipindot mo?
6: Nasanay na tayo sa dial i-dial.
5: Pag sinabi mo lang, i-dial mo.
6: Diba? Lumalabas kasi yung mga stock knowledge na ganyan, partner.
5: What is?
6: Sa yung mga i-dial na dial, yung pabilog pa na.
5: Rotary
6: na,
5: dial. Rotary kaya dial phones, yes, diba?
6: Edad lumalabas dyan.
5: Lalo naman dun sa mga broadcaster na sinabing, kami po ay nasa 630 kHz sa inyong pihitan.
6: Pihitan.
5: May ganun pa ba? May talapihitan pa ba? Kahit siguro si Boss Peter, wala nang talapihitan.
6: Kailigot, diba?
5: Kaya na digital na lahat.
6: Meron pa tayo yung mga maliliit na transistor radio.
5: Pero yung sa mga nakikinig ngayon sa atin, siguro naman, hindi na talapihitan.
6: Kasi nasa tayo.
5: Either sila yung nakikinig na sa kanilang YouTubes or kung meron man silang radio. Baka radyo po yun na talagang transistor na digital.
6: Digital
5: na. Madaming ganun yan. Ha? Pag nag-add to cart ka, mayroon pang mga ganun.
6: Mm-mm.
5: In fact, sinasabi nga nila, kailangan dun sa go bag mo, may transistor radio.
6: Ha? Tama nga. Pero alam mo, what's weird? Walang phone, walang sa cellphone. May
5: FM
6: app.
5: Lang.
6: FM lang.
5: FM lang ang nandun dun sa...
6: So ready
5: na
6: wave.
5: Ang ating pong contestant.
6: Oo.
5: Dahil po siya ang ating pong magiging contestant today, ay may pagkakataon po no, na manalo ng 1,000 pisong papremyo kung makukuha po niya yung tamang sagot sa ating question of the day, sa ating May Money Ka sa DZMM Proto. At ngayon, ay papasok natin. Nasa linya na, ha? Nasa linya na.
8: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
5: Actually, that kahapon sa NAPSI, yun ang sinabi nila, may money ka. Kasi si Manny Pacquiao. May money ka!
6: May money sila doon.
5: Sa National Anti-Poverty Commission. Ito, hindi naman po itong solution sa poverty. Uh-huh. Pero hindi po biro ang 1,000 piso ngayon, mga kapamilya. Papasok na po ang ating contestant today, si Melissa Mendoza ng Binondo, Maynila. Hi, Melissa. Tony and Rica, live ka ngayon.
9: Hi po. Good evening po.
5: Hi. Good evening din po. Hi.
6: Handa ka na ba manalo ng 1,000 pesos, Melissa?
9: Yes po. Salamat po.
5: May paggagamitan ka na ba kaagad, Melissa, sa iyong 1,000 pesos?
9: Tama-tama po pang anniversary namin ng asawa ko ngayon.
5: Uy! Anniversary niyo pala!
6: Congratulations!
5: Shout-out naman tayo kay Mister. Ano pangalan ni Mister?
9: John Mendoza po.
5: John Mendoza.
6: John and Melissa.
5: Para artistahin yung mga pangalan. Ayan. John and Melissa Mendoza. Pang ilang anniversary na ito, Melissa?
9: 31 po.
5: Wow! Ang tagal!
6: Congratulations,
5: magandang,
6: ma'am.
5: Magandang numero yun na 31.
6: May secret
5: 31.
6: Na.
5: Alright, so sige, para may pangdagdag po tayo sa ating 31st sala,
6: yes.
5: Sorry. 30, in advance ko na. 31st wedding anniversary. Ito po, ah, Melissa. Ang kailangan niyong sagutin na tanong, sino ang kasalukuyang kalihim? Sino ang secretary ng Department of Public Works and Highways? Bibigyan kita ng tatlong pagpipilian na sagot. Letter A, si Vico Soto. Letter B, si Claire Castro. Letter C, si Vince Dizon. Ano na pipiliin mong sagot?
9: Letter C,
5: Poppy. Letter C, tama ba ang sagot ni Claire,
6: Melissa.
5: Melissa. Oy, galing! Tumpak!
6: Congratulations,
5: Vince Dizon is the correct answer, Melissa. So, ikaw ay napalad na nagwagi ng 1,000 piso. At ito po ay sa pamamagitan ng May Money Ka sa DZMM Promo. Sino ba ang dito? Tatawagan ka? Mm-hmm. Ayan. So, Melissa, abangan mo ang tawag po ng ating DZMM staff.
6: Kung paano mo makukuha ang iyong 1,000 pesos.
5: Gusto mo ba, Melissa, nakamaleta ito o hindi? Pwedeng hindi na. Wag na lang. Sige, so wag nang imaleta, wag nang i-deliver kay Melissa ng Maleta Boys. Pero tatawagan ka kung paano mo makukuha ang iyong 1,000 pesos. Melissa and John, happy anniversary muli at congratulazione.
9: Thank you po.
5: Thank you
6: po.
5: Sabi po ni Tita Winnie, thank you po. Ah, may oras pa ba tayo para sa ating susunod na guest? Mukhang wala na, partner.
6: Oo, para 23 na.
5: Ipagsa
6: bukas na lang natin.
5: Possibly, yes.
6: Oo,
5: no?
6: Oo.
5: Kung tatanggapin pa niya yung tawag.
6: Tama. Natin. Paano kaya yung 1,000 na maleta, partner? Baka barya naman na yun kung puro kung 1,000 at imamaleta mo pa. Ang bigat na nun.
5: Sige, ano na lang.
6: Coins.
5: Wallet.
6: Oo.
5: Wallet boys. Parang ang pangit pakinggan. May maleta boys na downgrade, naging wallet boys.
6: Oo.
5: Kakawawa naman.
6: E-wallet boys. Ang pangit din.
5: Crypto boys. Sige, grabe. So anyway, pagpapabukas na lang po namin yung isa po sana namin panauhin. Kakamustahin sana natin yung lagay ng 14 na tripulanteng Pilipino partner.
6: Tama.
5: Na nakauwi na kagabi mula po sa I think Oman sila
6: Oman,
5: muna dinala.
6: Yung...
5: Dahil po sila ay nirescue dun sa kanilang Saudi tanker na inatake po sa Strait of Hormuz na sa kasamaang palad. May dalawa po silang kasamahan na nasawi.
6: Oh, at maganda rin makausap natin si Sekhan's partner kasi nakausap namin yung pamilya ng isa sa mga nasawi. Hindi nila alam kung ano nangyari. So they're actually asking for verified reports dun sa kanilang pamilya para naman malaman nila yung detalye. Ayan. So, bukas na lang po 'yan dahil hindi natin makausap.
5: Actually, lilipad ata alam ko si Sec Hans Leo Kakdak pa Dubai.
6: Mm-hmm.
5: Dahil ang balita ay makikipag-meet siya dun sa mga official ng shipping company ata dahil may opisina dun, ano. At para nga alamin dun kung ano na resulta ng sariling investigasyon nila dun sa pangyayari. Kasi hindi na nga pumalino mga kapamilya kung yung po bang barko, yung Sea Deer, ay nakatama ng floating mine, yung sea mine na tinatawag, or kung ito ay tinira ng missile.
6: Mm-hmm.
5: Hindi pa rin humalinaw eh. Basta natinamaan daw ng unknown
6: projectile.
5: Mm-hmm. So, kahit papaano, hindi rin masabi saan nang mula yung projectile. Kasi maaring yung Iran din ba ang nagpalipad o yung mga Houthi rebels sa Yemen, may ganun-ganun pa. Pero po, bago po tayo magwakas sa ating programa today, tanggap po muna tayo ng
10: DZMM Radio Patrol Flash Report!
5: May flash report si Radio Patrol Steve Rash. Steve!
11: Tony, ibinasura o pinawalang bisa ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigang Bayan noong November 9, 2018 na naghatol kay dating First Lady Imelda Marcos para sa 7 bilang ng graft. Ito matapos pagbigyan ng Korte Suprema ang apela ni dating First Lady Marcos. Ayon sa 50 pahin ng desisyon ng Supreme Court First Division na isinulat ng Associate Justice Rodil Zalameda, acquitted o pinawalang sala si Marcos dahil hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon para mapatunayan ang kanyang guilt beyond reasonable doubt, kaya siya ay dapat mapawalang sala. 2018, inatura ng Sandigang Bayan si dating First Lady Marcos ng pagkakasala sa 7 bilang ng graft kaugnay ng iligal na paglalagak na tinatayang $200 million sa mga pribadong foundation sa Switzerland noong dekada 70. Pinatawan din siya ng Sandigang Bayan ng pagkakulong na mula 6 na taon at 1 buwang hanggang 11 years sa bawat isa sa 7 kaso at habang buhay na pagbabawas sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno.
5: Steve, sorry Steve, bago tayo magtapos. So ano naging basihan ng Korte Suprema kung bakit binasura nila?
11: Base sa Supreme Court ay walang sapat na ebidensya yung prosecution para mapatunayang guilty itong dating First Lady.
5: Walang sapat na ebidensya. After all these years, walang sapat na ebidensya.
11: Tony, ito ay First Division pa lamang. Pwede pa itong dalhin sa unbank.
5: So may chance pa na unbank, pero ano naman ang inaasahan din natin, di ba? Kung sakasakal,
6: sila din naman ang
5: sasalungat ba yung unbank doon sa division nila. Anyway, so sige, kukuha tayo ng mga reaction na patungkol dyan sa desisyong yan. Lalo't matagal na, no? Di ba? Na inaasahan nga na yung mga kaso against yung mga Marcos noon, dahil ito ay mga inihain sa kanila ng mga Presidential Commission on Good Government, isa-isa nang
6: nawala na lagas.
5: Isa-isa na lang na nawala.
6: Sige.
5: Maraming salamat, Steve Raz. At bago tayo matapos mga kapamilya, ay babati muna tayo ng mga birthdays. Today, happy birthday kay
6: Lyra Imperial.
5: Hindi, doon nasa likod mo.
6: Ay, yung mama ni JP yan, si Ma'am Avelina Pasawa.
5: Mama yan.
6: From JP Pasawa.
5: I see. Yeah. Tapos si happy birthday daw kay Father, mas malayo siya.
6: Father? Father. Father.
5: Sabi ko Father, mas malayo. Father Joel Sabalya ng parokya, kura paroko ng St. Joseph the Worker Parish. Tapos nasa listahan mo, partner.
6: Si Charlene Francisco.
5: Karen Ann Torres.
6: At si Melissa Sebastian.
5: Happy birthdays, Uzi.
6: At batiin mo na rin si Kabalen Sose mo, Gasmin, dahil hindi mo siya nabati. Ako lang ang bumati
5: kahapon,
6: sa kanya.
5: Kahapon, Kabalen. I hope you had a good birthday. Siyempre naman, lagi ka namang nakakatanggap ng pagbati. Pero pag wala si Karen Ann Torres, si partner Rica naman ang bumabati. Siyempre naman. And titingnan ko lang, mabilis kung meron pa tayong iba pa mga nakakalimutang batiin. Tayo ay I cannot find anyway.
6: Sige. Wala kang friends no in birthdays ngayon.
5: Medyo lumaktaw sa aking listahan. Anyway, so bago tayo magtapos, sige, thank you so much mga kapamilya dahil po ang sinasabi po ni Kakan and Turing, abangan nyo aking bagong theme music pero available on Spotify and and YouTube Music. Hanggang bukas po, kakanturing Tony Velasquez.
6: Si Kalaso po yung nakasama. Ingat ka, pamilya. Mulan.
5: Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Patrol! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo. Bye-bye.
12: Good news!
13: E-Service Sciences premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education, and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
14: Enroll now and enjoy the discount.
13: Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation Incorporated and Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated are now accepting enrollees for Senior High School, College of Criminal Justice Education, College of Entrepreneurship, College of Law, College of Nursing, College of Medicine, College of Medical Technology, Department of Physical Therapy, Department of Biology, and Graduate School for Masters of Arts in Nursing. The schedule for entrance examination is every Saturday with the following dates: January 10 and 24, February 7 and 21, March 7 and 21, April 11, 18 and 25, May 2, 9, 16, 23 and 30, and June 13 and 27 this year. Students are advised to visit the Students Affairs Office and look for Sir James.
15: And Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyo tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
17: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
18: Isang mensahe mula sa Department of Health, Eastern Visayas Center for Health Development, National Voluntary Blood Services Program. Goodbye.

0: Polycotton, Samanchak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Alright mga ka-vibes, this time bibisitahon naman natin ito natin mga kabarangay dini Barangay 56 Perikuhon, itong syudad, itong Tacloban. Pamamakyanan natin ano ba itong numero uno nga FM radio station dini syudad itong Tacloban para itong easy kuwarta. Tana,

0: pa iton aton ginpapamatian niya na
1: FM Radio.
0: Perfect. Ang una na niyo doggy pagbaton. Ano po ang baton?
1: FM Radio.
0: Wow! Speaker may daka 200 pesos tikang ha FM Radio.
2: Sana all.
0: Ate, ano ti masisiring ha FM Radio?
1: Damo salamat. Naglilimpyo la ako. Mau pa yung mamatihin sounds while naglilimpyo.
3: Nice.
1: Yes. Thank you. Palagi kang kasama
4: kahit asan ka man. Good morning, good morning, good morning. Ito ang mga oras sa buwan kita ha Barangay 56. Porok uno perkuhon. Usay ton mga napili naton para bisitahon. Kumusta ho ito nera barangay para naton programa nga Easy Quarta. Yan ang mga oras na may nakita na pagkanhan. Timing nga nagbabak ta sa niya kay magalabog unten basura. Balitaw. So, tay good morning. Kumusta ito ni barangay?
5: Okay man.
4: Maram kita nga ani kay mo panimalay nakakapamati gapon kitang radyo di ba tay?
5: Okay, okay.
4: Oo. Kun na mamati ang radyo, imo pinamamati.
5: FM radio kay my favorite music.
4: Thank you so much, tatay. Padayon ka gapon na mamati ito na amon na station, ha?
5: FM.
4: Okay. Since padayon ka nga na mamati, may da kami gahatag ay mga pahalipay.
5: Okay, okay.
4: Iyawat na lang yun. 1, 2, 3, 4.
5: Okay, thank you so much. Dagang salamat sa FM Radio. Pagpadayan ako pag pumatihay yung programa.
4: Salamat!
5: Okay.
6: Anyway, adi kita ito nato ni si kwarta pagkayana. Adi nanay, pagkayana daw nato. Nay, good morning. Unang yung tanan.
7: Good morning, FM Radio. Okay lang hapon, bisan lang. Bisan lang nagkukuri.
6: So kada ato ni pangidaron na maghilig na lang itin radyo, singbahan.
7: Music, oo.
6: Ano di paborito nga inin na pinamamatian nga radyo?
7: 107 FM radio. 1.7 FM radio.
6: Perfect. Kaya ito kadali takpakian hayem nanay sa alit sugad liwat kadali ipaghatag ko hayem premium. O easy lang takpakian haya o easy liwat iton kwarta. Easy kwarta nay. Since nakabatong kabalitaw na yan akong pakian hayem mo, adihin 1, 2, 3, 4. Ano ti masisiri?
7: Mga salamat han FM Radio 100.7.
6: Thank you damo salamat.
8: 23 depensa nang akong magpipresenta ng testigo para may paliwanag ang issue. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dineklarang may kakayahang humarap sa paglilitis ng ICC. Bini, pasok sa Nickelodeon Kids Choice Awards, mga kapwa nominado sa kategorya Bigatin. Jericho Rosales at Maris Rakal, Best Actor at Best Actress sa Gawad Urian.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pamilyang natabunan ng paghuhon ng lupa. Tatlo ang patay matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa barangay Bulang Bato sa Cebu City. Dalawa sa biktima ay magkapatid na menor de edad at ang isa sa kanilang lola. Live mula sa Cebu City, nagpapatrol, Annie Perez. Annie, ano ang sabihin ng landslide?
2: Imbindahin ito sa sunod-sunod na araw na pag-ulan dito sa Cebu City. Lumabot ang lupa at nauwi sa landslide. Batay sa ulat na natanggap ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, bumuo ang bahagi ng City Riverside sa barangay Pulang Bato. Isang bahay ang natabunan ng lupa kung saan naipit ang isang pamilya. Mabilis na rumisponde ang mga rescuer, lalo't apat ang naiulat na natrap sa guho. Inabot ng higit 3 oras bago nakuha sa gunuhong lupa ang limang taong gulang na batang isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nakuha rin ang kanyang inang may edad 38 taong gulang na ginamot sa ospital. Matapos ang 1 oras at kalahati pang paghuhukay, nakuha ang 6 taong gulang na batang lalaki na kapatid ng unang biktima pero patay na rin ito. At bago tayo pumasok sa ere, natagpuan ang labi ng isang senior citizen na lola ng mga biktima na kasama sa mga natabunan sa landslide. Nakakordon ngayon ang lugar habang pansamantalang pinalikas ang mga residenteng nakatira malapit sa bundok.
3: Palihog lang, ayaw mo pag-adto dito. Kay tagaan na itong kahigayunan ng ato mga responders nga makaagi diha sa inyong daan sa balamgay Pulang Bato.
2: Alvin, inaalam pa kung mayroon pang mga apektado sa paghuhon ng lupa. So ngayon, patuloy ang monitoring sa lugar. Alvin.
1: Maraming salamat, Annie Perez. Mahigit 1 tonelada ng mishandled na karne at chicken galantina ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service at ng PNP-CIDG sa surprise inspection sa Balintawak Market sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
4: Buong lakas na hinampas ng lalaki ito sa maruming bahagi ng kalsada sa may Balintawak Public Market sa Quezon City ang isang kahon na may labang frozen meat products. Ginagawa ito ng lalaki para paghiwa-hiwalayin ang mga magkakadikit na frozen meat products na ibinebenta nila. Mismong kawani ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kumuha ng video sa ginawa nilang surveillance sa pamilihan. Nakatanggap kasi sila ng sumbong sa mga itinitindang mishandled na karne, lalo na ng frozen meat products at chicken galantina. Kaya agad nagsagawa ng surpresa ang inspeksyon ng ahensya kasama ang CIDG Webes ng gabi. Kumpirmado ang sumbong sa ahensya dahil maraming mga paglabag ng mga nagtitinda ang nakita mismo ng kawani ng NMIS tulad na lamang ng mga karneng baboy na ito na nakatambak sa maruming silong ng meat stand. May naabutan din ang inspection team ng mga chicken galantina o mga karneng manok na may lamang loob pa at hindi dumaan sa tama.

0: dumaan sa masusing inspeksyon kung ito'y buhay na at kung ito ay karne na.
1: Kanya-kanya namang depensa ang ilang mga tindero.
2: Eh ano may sabi naman, hindi ko naman na... Nachimpuan lang ito kasi.
3: Pero po talaga kami sa akin, naka-freezer po yan. Inihintay na lang po yung maghahakot niyan. Kaya lang po naabutan po ng NMIS natin.
4: Dedeliver na po namin yan. Wala po kasing ano eh, malalagyan iba eh.
1: Dahil unang beses pa lamang na nahuli, hindi muna sinampahan ng reklamo ng NMIS ang mga may-ari ng nakumpiskang karne. Dinala na sa rendering facilities ang mga nakumpiskang hot meat at chicken galantina. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Mahigit 6 milyong pisong halaga ng umunoy peking kapeng pampapanyat ang nasabat sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Sa Cagayan de Oro City naman, nasamsam din ang halos 900,000 pisong halaga ng umunoy peking food seasoning o pampalasa. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
6: Sama to sa ano, magawa ng kape. Kasama to, no?
7: Sinalakay ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang bodega sa Plaridel, Bulacan nitong Miyerkules. Natuklasan dito ang hinihinalang mga peking kape na pampapayat. Tumambad sa mga otoridad ang makahon ng finished products, raw materials, pati mga makina na ginagamit umano sa paggawa ng kape.
8: Ito pong isang brand ng Slimming Coffee, lumapit po sa ating kapulisan ang authorized representative nila, yung trademark owner. Siguro may nagreklamo na sa kanila, there might be some differences in the packaging.
7: Tinatayang aabot sa higit 6 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na peking produkto. Naaresto sa operasyon ng isang Chinese na sinasabing supervisor ng pagawaan at 7 empleyadong Pinoy. Tinutugis pa ang may-ari ng bodega na isa rin umanong Chinese.
8: Tinitignan na natin how long were they able to operate, ano na po yung mga nalabas nilang product, ilan na ito, at kung matitrace pa natin para pumabawi. It's not registered with the FDA yung nilalagay nilang product. Again, serious risk ang pinopost nito sa health ng ating pong mga kababayan.
7: Sa Cagayan de Oro City, higit 100 kahon naman ng umano'y peking food seasoning o pampalasa ang nasamsam mula sa isang negosyanteng Chinese. Ayon sa pulisya, naaktuhan ng sospek sa pagbebenta ng halos 900,000 pisong halaga ng mga peking produkto.
8: Iniimbestigahan po natin saan nila ginagawa, paano ang process, kung dito ba ginawa sa atin locally or in import. Lahat po titignan po natin yan. But what's important, what's primary na goal po natin is to be able to recover yung nailabas na nila.
7: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Makikipag-ugnayan din ng pulisya sa Food and Drug Administration para masuri ang nilalaman ng mga nakumpiskang kape at food seasoning. Payo naman ng mga pulis sa publiko, bumili lamang sa mga otorisadong dealer o mapagkakatiwala ang pamilihan. At kung may kahinahinalang produkto, huwag na itong ikonsumo at agad i-report sa mga otoridad. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
5: Tinangay ng mga kawatan ang isang nakaparadang motorsiklo sa Mekawayan, Bulacan nitong Webes ng madaling araw. Sa CCTV video, tinatakbo na palayo sa lugar ng dalawang suspect ang motor na ayon sa may-ari ay ginagamit sa kanilang clothing business. Kwento ng biktima, bandang alauna ng madaling araw, narinig niyang umandar ang makina ng motorsiklo ng kanyang partner na nakaparada sa labas ng bahay. Nagtaka siya dahil wala naman sa kanilang bahay ang kanilang partner. Agad siyang lumabas pero nakalayo na ang suspect. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para matuntun at mahuli ang mga kawatan. Sa ibang balita naman, inabot ng 10 oras ang medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa sundalong may sakit na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hinarang, binuntutan, nilapitan at tinangkapang bugahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga rumisponding tauhan ng Pilipinas. Nagpapatrol, Michael Delizo.
9: Philippine Coast Guard vessel, 4409.

0: This is China Coast Guard, 5306.
1: Alas 7 pa lang ng umaga nitong Webes, rumesponde na ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng medical evacuation ng isang sundalo mula sa BRP Sierra Madre, ang military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero ayaw silang palapitin ng China Coast Guard. Ang gusto ng CCG, maliit na rubber boat mula sa Sierra Madre ang lalapit sa barko ng PCG.
0: We request AIS-57 must use small boat to transport 6 sailors. All consequences arriving there from well before 5 yourself. Over.
2: Patient is in critical condition. Transport by small boat will aggravate his injuries. We intend to proceed to Rendezvous Point LS-57 to ensure patient safety and prevent further injury. Over.
1: Ilang oras ding binuntutan at hinarangan ng CCG ang BRP Cabra. Nagbukas na rin ito ng water cannon at lumapit ng hanggang 400 yarda sa PCG. Kaya nagbaba na lang ng inflatable boat ang BRP Cabra para salubungin at sunduin ang pasyenteng sundalo sa rubber boat mula sa Sierra Madre. Gayunman, nag-deploy rin ng inflatable boat ang CCG para sundan ang mga bangka ng Pilipinas. Alas 3 na ng hapon, nakuha ang pasyenteng dumaraing ng masakit na tiyan. At alas 5 ng hapon na, tuluyang nakarating sa BRP Cabra kung saan siya ginamot. 10 oras, umabot ang emergency response. Sa paligid, meron pang isang CCG vessel at barkong pandigma ang nakabantay.
3: This is another barbaric behavior of the Chinese government. Wala silang pakialam sa buhay, they never cared about the health and safety of our personnel on board BRP Sierra Madre.
1: Ayon sa PCG, hindi gawa-gawa ang medevac at hindi ito tangkang magpuslit ng supply sa Sierra Madre.
3: Iniisip siguro nila, this is just another cover-up ng Philippine government, but there's really no seriously ill person. Kaya yung paranoia nila is like that because they themselves, they are Chinohaya.
1: Sa ulat ng Chinese state media, ibinida ng CCG na pinayagan umano nila ang medevac bilang humanitarian consideration at hindi umano dapat binabaluktot ng Pilipinas ang mga tunay na nangyari. Ilang linggo na rin hindi nakapag-rotation and resupply o RORE mission ang Armed Forces of the Philippines sa Ayungin matapos harangin ng CCG at People's Liberation Army Navy ang misyon noong September 24. Nang bumisita si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa AFP Western Command sa Palawan, iginiit niyang kailangang makapagpadala ng supply at tropa sa Sierra Madre.
4: Definitely, whatever happens, kailangan gawin. That is a principle. No? And without disclosing details, it has to be done.
1: Mataas pa rin anya ang moral ng tropa sa Sierra Madre at sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News.
5: Mahigit 30 pamilya ang lumikas sa Agoncillo, Batangas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Taal nitong Huwebes. Kanya-kanya namang linis ang mga residente malapit sa lawa ng Taal dahil sa naipong abo sa kanilang mga bubong. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Makapal na usok ang biglang binuga ng Bulkang Taal Huwebes ng gabi. Kasabay nito ang pagkidlat o ang tinatawag na volcanic lightning.
7: Naku, babagsakin sa atin. Patay na naman ang mga bubong.
6: Kita rin ang makapal na abo mula sa bulkan sa bahagi ng Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas. Nagtagal ng 5 minuto ang pagbuga ng abo na umabot ng 4 na kilometro ang taas. Ayon sa PVOLX, nagkaroon ng minor Priato magmatic eruption ang bulkan. Ibig sabihin, nagkaroon ng direct contact sa tubig ang magma. Dahil mainit ang magma, mabilis kumulo ang tubig kaya nagkakaroon ng pagsabog.
8: Extremely hot, kaya nagkaroon tayo ng steaming and yung steam natin nag-expand suddenly and kaya nagkaroon tayo ng phreatic magmatic eruption.
6: Ayon kay Bacolcol, huling nagkaroon ng phreatic eruption sa Taal nitong Hulyo, bagamat hindi kasing taas ang binugang abo ng bulkan.
9: Tumabog po ngayon ang bulkan. Yan. Tapos umulan po ngayon na may kasamang putik.
6: Sa Barangay Bilibinwang sa Agoncillo, sumabay sa pagbuga ng abo ng bulkan ang biglang buhos ng ulan. Masangsang ang amoy ng umaagos na tubig na may halong asupre, kaya agad nag-alsabalutan ang ilang residente papuntang evacuation center. Sa Barangay Pansipit, nasa 32 pamilya o 123 na individual ang lumikas.
10: Sobra pong baho. Tapos mga sanghid po sa ilong, hindi pwede sa akin ang makaamoy na makaamoy ho ng asupre. Dahil nakakamatay ho talaga ang asupre. Hirap po talaga, masang-sang ho talaga. Kaya Makati ho.
11: Iniisip ko po yung kinabukasan namin lahat para po maging ligtas po kami. Kaysa biglang nagpapataga ng biglang lumakas, wala pong basta-basta makaka-rescue.
6: Kinaumagahan, inasikaso ng ilang residente ang paglilinis ng abo sa bubong ng bahay.
12: Hindi po agad kapitan ang kalawang. Pag ito'y kinalawang, pagka palitin na naman, kamahal naman ang gantong hero.
13: Tama ho ang hero aray pag babago hong bileri.
6: Ginamitan nila ito ng sprayer at kinuskos para matanggal ang kumapit na asupre.
14: Ang lahat ng mga residente rito malapit sa Taal Lake ay hinihikayat naman na magsuot pa rin ng face mask dahil sa mabahong amoy na galing sa asupre ng bulkan.
6: Sa Agoncillo, pinaka-apektado ang mga barangay Banyaga, Bilibinwang at Subic Ilaya. Kansilado rin muna ang mga klase habang naka-full alert ang lokal na pamahalaan.
15: Nakailangan ay alerto ang atin hong mga DepEd officials at yun pong reminder sa mga bata at sa mga magulang na palaging alerto, handa at syempre po kalmado.
6: Nananatili pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Mariing pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinalagang permanent danger zone ng bulkan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Naglabas po ang International Criminal Court ng resolusyon na fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity. Ayon naman sa isa sa mga abogadong tumutulong sa mga pamilya ng mga biktima, wala nang balakid ngayon sa paglilitis ni Duterte. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
16: May kakayahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa mga pamamaslang kaugnay ng War on Drugs at Davao Death Squad. Sa desisyon ng Trial Chamber 3 ng Korte, naniniwala ang mga hukom na kaya ng 81 anyos na dating Pangulo na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa pagdinig. June 12, bumuo ang ICC Chamber ng grupo ng mga eksperto na magsasagawa ng medical tests kay Duterte. Sa report ng mga eksperto, nananatiling mahina ang pangangatawan ng dating Pangulo at nangangailangan ng pag-aalagang medikal. Pero walang nakitang ebidensya ang mga eksperto na lumalala ang estado ng pag-iisip niya, bagamat may mga inconsistencies sa kanya. Dagdag pa ng mga eksperto, bumuti pa ang kalusugan ni Duterte kumpara sa nauna nitong ulat dahil sa mataas na pamantayan ng medical at nursing care doon. Nauna nang iginiit ng depensa, may problema na sa memorya ang dating Pangulo at hirap na umano siyang matandaan ang ilang impormasyon. Kaya hiling nila ang dagdag na medical tests. Pero di ito pinagbigyan ng ICC, pati na ang hiling ng depensa para sa oral hearing dahil sa mabuting resulta ng medical exams. Para kay Attorney Christina Conti, isa sa mga abogadong tumutulong sa mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings, wala nang balakid sa paglilitis ni Duterte.
17: May konting kirot na nakikita nilang buhay si Duterte, samantala ang kaanak nila ay patay. Pero alam nila na ang tunay na kaparungan makukuha kapag nagsabi ng totoo si Duterte at mapanagot siya.
16: Ayon naman sa Malacanang,
18: dahil sa kanyang maging malusog na pangangatawan, malusog na pag-iisip, dun lamang niya maaaring isiwalat ang katotohanan.
16: Nakatakdang magsimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Ayon kay Conti, tumatanggap pa rin ang ICC ng mga biktimang magbabahagi ng kanilang kwento o pananaw sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Pero bago yan, muling magpupulong ang ICC Trial Chamber sa October 13 para sa status conference sa kaso ni Duterte. Inaasahang muling dadalo ang dating Pangulo. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
5: Samantala, ipinaabot ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga kinikilala ng ICC na abogado ng mga biktima, ang pasasalamat ng mga kaanak ng mga naulila ng War on Drugs sa desisyon ng ICC na ideklarang may kakayahan si Duterte na dumalo sa paglilitis. Ayon kay Andres, para sa mga biktima, isa itong hakbang papalapit sa kanilang hangaring makamit ang hustisya at inaabangan na rin nila ang pagbubukas ng trial sa November 30. Umakot po ng parangal sa prestigyosong 49th Gawad Urian ang mga pelikulang Quezon, Bar Boys After School at dokumentaryong Bloom Where You Are Planted. Hindi naman napigilang maiyak ni na Jericho Rosales at Marisa Racal ng tanghaling Best Actor at Best Actress. Nagpapatrol, MJ Felipe.
19: Jericho Rosales.
20: Napaiyak sa kanyang upuan si Jericho Rosales ng tanghaling pinakamahusay na aktor sa katatapos lang na 49th Gawad Urian. Kinilala ang pagganap ni Echo sa papel ng dating Pangulong Manuel Quezon sa kanilang biopic. Nakuha rin ng Quezon ang ilang technical awards gaya ng pinakamahusay na cinematography, musical score at production design. Pinakamahusay na aktor din si Carlo Aquino sa MMFF movie na Bar Boys After School. Wagi rin ang kanyang mga kasamahan sa pelikula, si Odette Khan, pinakamahusay na aktres, at pinakamahusay na pangalawang aktor si Will Ashley. Bumuhos din ang luha ni Maris Racal ng manalong pinakamahusay na aktres para sa pelikulang Sunshine.
21: Ilang beses ko itong in-imagine. Ilang beses ako nakaharap sa labir at nagsispeech. Bata pa lang ako. Ilang beses ko siyang ginawang inspirasyon para pag-usayan sa pag-arte. At totoo na siya!
20: Pinakamahusay na pangalawang aktres ang co-star niyang si Jenica Garcia. Hakot naman ng awards ang dokumentaryong Bloom Where You Are Planted, kabilang na ang Best Picture. Pinakamahusay na direksyon para kay Noni Abao. Pinakamahusay na dokumentaryo at editing. Sa susunod na taon, ipagdiriwang ng Gawad Urian ang kanilang ikalimampung taon o Golden Anniversary. MJ Felipe, ABS-CBN News.
22: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tricycle driver na nakuhanan ng video habang kinakaladkad ang aso, lumutang na. Rider na naka-hit and run sa sasakyan ni Showtime host Sean Dominguez, humarap sa LTO. Bini, pasok sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Biyernes.
1: Nakuha ko na ang loob ng Team Alpha bilang isang buong grupo. Mas madali ko na mapapaipon ang mga utong-utong ito.
2: Sino ba naman kasing pinabi ng nakaisip nito? What if sunugin na lang ngayon natin para tapos ang trabaho natin?
3: Sa trabaho, nakatikin na ang kamahamakan. Maaas, madamay, sa panganib ang mahal mo sa buhay.
4: Pinatanggap ko ang misyon na maging anino. Kinakailangan mo rin kuminos. Kinakailangan mo rin magsimula. At ako yan.
0: Coco Martin, Sigaw OPM.
5: Kung madalas sa mental. Ayoko! Ayoko!
6: Alam ko yung plano nyo.
7: Ikaw mo yung bibig mo.
6: Sama nyo sa grupo nyo.
0: Is this the right time para umami ng true feelings?
6: Kala ko umuwi ka na.
8: May tatanong lang sana ako.
6: Ano yun?
8: Okay ba tayo?
6: What do you mean?
8: May hindi kasi nasabi sa akin.
0: Someone Someday, 8:45 p.m. Muling nagningning ang ating mga kwento at mga kapamilya sa mundo. Pinarangalan bilang national winner sa 2026 Asian Academy Creative Awards ang The Silent Noise, It's Okay to Not Be Okay, at sina Director Onat Diaz, Rico Hizon, at Vice Ganda. Maraming salamat po. Magkasama tayo sa kwento ng tagumpay, kapamilya.

0: Siya si Tina, isang mommy, isang guard,
1: single mom at your service.
0: Gagawin niya ang lahat para maprotektahan at maabot ng anak niya ang mga pangarap nito.
2: Gagawin ko ang lahat para mabigyan na ng magandang
0: buhay. Pero paano naman ang mga pangarap ni Tina?
1: Alam niyo,
3: kasama kong anak ko,
1: happy na ako.
0: Maaabot niya pa ba ito?
1: Daig silang lahat ng binabidang single mom.
0: Tutukan ang bago nating bantay saya sa hapon. Mommy Guard, ngayong October 19 na, pagkatapos ng It's Showtime. Pamilya sa lahat ng panahon.
4: Magkasama tayo sa bawat kwento.
5: Lumutang na ang tricycle driver na nakuna ng video habang kinakalagkad ang asong nakatali sa kanyang sasakyan sa highway ng Barangay San Antonio, San Pascual, Batangas. Nagtungo ang lalaki sa San Pascual Municipal Police Station kanina para ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon sa driver, hindi niya umano sinasadyang makaladkad ang alagang aso na tumalon lamang sa kanyang tricycle nang may susunduin na siyang pasahero. Nalaman lang anya ang ginawa ng aso matapos siyang alertuhin at sabihan ng isa pang tricycle driver. Agad niya rin umanong ipinagamot ang aso sa mga sugat na tinamo nito.
6: May dagdag bawas ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Diesel na naman ang may rollback habang magmamahal ang gasolina. Samantala, obligahin ng Energy Regulatory Commission ang mga consumer na bayaran muna ang mga nakatenggang bill mula Mayo hanggang Oktubre bago ulit makakuha ng benepisyo sa no disconnection policy na palalawigin hanggang dulo ng taon.
7: Nagpapang-abot minsan ang bayarin sa Meralco ni na Evelyn dahil naghihintay pa siya sa ambag ng mga anak na kasama sa bahay. Pero kahit walang putulan, mula pa noong Mayo, sinisiguro ni Evelyn na hindi magpapatong-patong ang bayarin sa kuryente.
8: Nagagalit ako minsan sa mga anak ko, kailangan pagdating ng ano, magbayad na kami. Katapusan. Yan ang, kasi mapuputol, susunod na naman yung isang bill eh. Magpapatong na naman, mahihirapan na kaming magbayad.
7: Mas malala ang ilang consumer sa probinsya dahil sa datos ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca, nasa mahigit 2.5 billion pesos ang dapat kolektahin sa mga consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Setyembre sa 18 co-op sa buong bansa. Kaya umalma ang grupo sa naunang anunsyo ng Energy Regulatory Commission na palalawigin ang no disconnection policy hanggang dulo ng Disyembre. Pakiusap ng grupo sa ERC, baka pwedeng obligahin muna ang ilang buwan nang hindi nagbabayad ng bills.
9: Napakahirap po pag magpa-pile up ang ating mga bill, Sir Alvin, no? Magpapatong-patong ang ating bill hanggang sa 5 hanggang 6 na buwan. Kapag biglang inalis po yung no disconnection policy natin, mas lalong mas mabigat ang pasanin.
7: Non-profit kasi ang mga electric cooperatives, hindi gaya ng Meralco o iba pang private utilities na pinapayagang kumita. Kaya kung hindi sila makakasingil sa mga customers, hindi rin sila makababayad sa mga suppliers ng kuryente. Naiintindihan ng ERC ang sitwasyon ng mga electric co-ops kaya bukod sa limitado lang sa hanggang 200 kilowatt-hour users ang pasok sa no disconnection policy hanggang dulo ng taon, kailangan din munang bayaran ang mga nakatenggang bill mula Mayo hanggang Oktubre.
10: Huwag mo nang ipa-accumulate. Bayaran mo na yung past para ma-avail mo yung November at yung December na no disconnection policy. Kasi pagdating naman sa November and December, in effect din yung ating staggered.
6: Samantala, may dagdag bawas ulit sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Batay sa ika-4 na araw ng trading sa world market kahapon, malaki ang itinapya sa bawas presyo ng diesel habang lalo pang lumobo ang dagdag presyo naman sa gasolina at kerosene.
7: Nag-react na naman kasi ang merkado sa posibilidad na sumiklab ang gulo sa Middle East. Bagamat nagsabi na si US President Donald Trump na hindi aatake ang Amerika sa Iran bago ang halalan sa Nobyembre. Pero kampante ang jet petroleum na may rollback pa rin naman sa diesel sa Martes, pero ang gasolina, tataas ang presyo.
3: nasa mga 1.70 to 2 pesos po yung possible rollback para man ng diesel, which hopefully po madagdagan. For gasoline, nakikita po nating estimate still nasa mga 2 pesos to plus 2.20.
7: Hindi kalakihan pero may epekto rin sa pagliit ng rollback sa diesel at paglaki ng taas sa gasolina ang paghina ng piso kontra US dollar. Kanina, nagsara ang palitan sa 62.801 kada dolyar matapos sumadsad sa pinakamababang level na 62.9 pesos noong Huwebes.
11: Humarap sa Land Transportation Office, Intelligence and Investigation Division ang motorcycle rider na naka-hit and run sa its Showtime host na si Sian Dominguez sa Antipolo City. Ayon po sa LTO, inamin ng rider na siya ang rehistradong may-ari at nagmamaneho ng motosiklo habang angkas ang misis. Biglaan niyang huminto ang sasakyan ni Dominguez at sa kabila ng pagpreno, hindi pa rin naiwasang bumangga dito. Bagong driver lang anya siya kaya kinakabhan at natakot nang mangyari ang insidente kaya bigla siyang umalis sa lugar. Sabi pa ng driver, handa siyang makipag-ayos kay Dominguez. Hindi naman dumalo si Dominguez sa kabila ng imbitasyon ng LTO. Ayon sa ahensya, nakikitang may paglabag ang rider sa probisyon ng batas kasama na ang reckless driving, duty of driver in case of accident at improper person to operate a motor vehicle. Inirekomenda ng LTO na suspindihin ng isang taon ang lisensya ng rider. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maaraw ba o maulan ngayong weekend?
12: Bernadette, makararanas ng pag-ulan ang maraming bahagi ng ating bansa ngayong weekend dahil sa iba't ibang weather systems. Isa na dyan, yung nabuong low pressure area nitong Biyernes ng hapon, mahigit 500 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Hindi po inaasang magiging bagyo ang LPA dahil posibleng malusaw lang ito habang kumikilos pakanduran at pagtama niyan sa ilang bahagi dyan sa Samar. Nakapaloob po itong LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakaka-apekto naman sa ibang bahagi pa ng Kabisayaan, maging sa Palawan at sa Mindanao. At umiihip naman ang northeasterly winds o yung paunang hangin mula sa Hilagang Silangan bago ang amihan dito po yan sa Northern Luzon at wala pong inaasahang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, October 10 at 11, sa Mindanao may mga daraang ulan Sabado ng umaga pero mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin mula tanghali. Malalakas po ang boost ng ulan bago ang paglubog ng araw dyan sa may Misamis Occidental, gayon din dito lalo sa Agusan del Sur pati sa Bukidnon. May kalat-kalat na ulan pa pagsapit ng gabi dito po sa ilang lugar sa Davao Region. Sa Linggo, may ulan na sa umaga sa Maguindanao Provinces at maging sa Zamboanga del Norte at sa hapon uulanin po yung mga hilagang rehiyon ng Mindanao lalo na po dito sa may Agusan Provinces at may ilang bahagi pa ng Mindanao ang uulanin pagsapit ng gabi. Kapamilya, mag-ingat po dahil posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, maulan na madaling araw ng Sabado dito po sa may Bohol at sa Metro Cebu at sa ilang lugar dyan sa Panay Island. Mas maulan naman bandang hapon sa malaking bahagi ng Kabisayaan at malalakas po ang ulan sa ilagang bahagi ng Cebu at ng Negros Occidental, maging dito sa may Iloilo, Negros Oriental, sa Southern Cebu at sa Samar Island. Sa Linggo, tanghali magsisimula ang mga pag-ulan at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa ilang bahagi dito po sa may Capiz, ngayon din sa may Northern Samar at sa Eastern Samar at may kaunting ulan pa pag-sapit ng gabi sa ilang lugar sa Kabisayaan. Sa Palawan, maulan Sabado ng umaga sa katimugang bahagi habang may kalat-kalat na mga pag-ulan naman sa buong probinsya sa hapon at gabi. Sa Linggo, uulan muli sa Palawan hapon hanggang paglubog ng araw bagamat mawawala na yung mga pag-ulan pagsapit po yan ng gabi. Sa Luzon, maulan Sabado ng madaling araw dito po sa probinsya ng Isabela at sa Romblon at umaga hanggang tanghali may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Calabarzon, Mindoro at sa Bicol Region. Pagpapatuloy yung mga pag-ulan sa eastern part ng Luzon sa hapon at gabi. Sa Linggo, maghapon pong aasahan ang maulang panahon sa Calabarzon, Mindoro at Camarines provinces at may kaunting ulan pa sa ilang lugar sa northern at sa southern Luzon pagsapit po yan ng Linggo ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw pero may banta po ng thunderstorm ngayong weekend lalo sa araw ng Linggo at posibleng tanghali pa lamang ay pwede na ang pagbuhos ng ulan. Kapamilya, nakapagtala muli ang Environmental Management Bureau ng very unhealthy o hindi mabuti sa kalusugang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Ayon sa EMB Central Visayas, pumalo sa 165 ang Air Quality Index sa Metro Cebu ngayong Biyernes. Ibig sabihin po, hindi ligtas na manatili sa labas ng bahay. Pinayuhan ng EMB ang publiko na iwasan ang mga lugar na may mabibigat na trapiko at iwasang lumabas kung wala namang importanteng lakad. Dagdag ng ahensya, dapat ding manatili sa loob ng bahay at magpahinga ang may mga karamdaman sa puso o paghinga tulad po ng hika. Ang pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Cebu ay dulot ng mga local pollutants gaya ng usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Naka-alerto naman ang mga ospital doon sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makararanas ng respiratory-related illnesses. Makatutulong po yung mga inaasahang pag-ulang dalan ng Intertropical Convergence Zone sa paglinis sa dumi sa hangin. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya!
5: At susunod, isang sundalo patay, anim na kasamangan sugatan sa pananambang sa Basilan. At kampo ni Vice President Sara Duterte, idinepensa ang magkaibang SAO-M at tax record. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Biyernes.
1: Nakuha ko na ang loob ng Team Alpha bilang isang buong grupo. Mas madali ko na mapapaipot ang mga utong-utong ito.
2: Sino ba naman kasing pinabi ng nakaisip nito? What if sunutin na lang ngayon natin para tapos ang trabaho natin?
3: Sa trabaho, nakatikin na kamahamakan. Maas, kadamay, sa panganib ang mahal mo sa buhay.
4: Pinatanggap ko ang misyon na maging nanino. Kinakailangan mo rin kuminos. Kinakailangan mo rin magsimula. At ako yan.
0: Coco Martin, Sigaw PM.
5: Kung madalas sa mental.
2: Ayoko! Ayoko!
6: Alam ko yung plano nyo.
7: Ikaw mo yung bibig
6: nyo. Sama nyo sa grupo nyo.
8: Is this the right time para umami ng true feelings?
6: Kala ko umuwi ka na.
9: May tatanong lang sana ako.
6: Ano yun?
9: Okay ba tayo?
6: What do you mean?
9: May hindi kasi nasabi sa akin.
8: Someone Someday, 8:45 p.m. Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
2: Oh my God!
10: Ayon.
8: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
11: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful.
10: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
12: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang tinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming taong natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
8: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at umaman.
10: Big time!
11: Congrats!
8: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon.
13: Questions get dangerously honest.
14: Ryan, would you allow Madam Juday to have a leading man for a movie?
13: Bukan niya. When Ryan and Julianne Agoncillo sit down with Matteo Grichelli, things get playful.
14: Nung si Juday dumaan, mga tao, palakpakan.
13: A little revealing.
14: Yung parang babas.
13: And seriously fun.
14: Pare, huwag mo nasasama yung show tamo niya. Wala nanunood sa atin.
13: Games. Stories.
15: It just came so naturally.
13: And moments you did not expect. Right.
14: Do you get frustrated when they say Judy Ann Santos and no Agoncillo? Because I do.
13: Mateo G Primetime. Watch what happens only on Mateo G Primetime.

0: Sa itsura at kasuotan, hindi nyo ba siya namumukhaan? Kilalanin ang real-life doll na si Tricia Mirambil.
1: Kasalan ng pink lahat.
2: Yes.
1: Ginagamit mo lang ba sila pang casual everyday or...
2: Sa mga contents po, pero mostly po is sa mga events talaga.
0: Defying gravity, siya ang gold medalist aerial silks athlete Janice Gruenberg.
3: Yung physique natin bagay dito kasi meron tayong built-in grace. May built-in tayo na artistry kapag may music, nasasabayan natin yung mga next moves. Ang importante is you are strong.
0: Ang kanilang kwento ngayong Sabado sa Taupo, 9:15 p.m.

0: Kapit Bahay, Bagong Buhay, Bagong Simula. Kapuso at kapamilya, sama-sama tayo sa bahay ni Han ni Kuya. Bianca, Robbie, Gabby, Melai, Enjong, Alexa, at may bagong wonderful member sa pamilya ni Kuya, Michael Sager. Pinoy Big Brother Collab 3.0.
1: Halika na, let's go!
0: Kapamilya, sa lahat ng panahon,
2: magkasama tayo sa bawat kwento.
3: Dadalo sa isang malaking racing event sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pumalag ang Malacanang sa isang survey na nagpapakitang bumaba ang net satisfaction rating ng Pangulo. Live mula sa Singapore, nagpapatrol Harlene Delgado. Harlene, ano ang dahilan ng Pangulo sa pagdalo sa Singapore F1 Grand Prix?
4: Bernadette, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay mahalagang makasalamuhan niya ng personal, yung inang world leader at mga investor na posibleng dumalo dito sa Singapore, na speedway event dito sa Singapore, sana posibleng makapagbigay o makapagbukas ng inang oportunidad para sa bansa.
5: Yes, happy coincidence.
6: Iyan na ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang kumpirmahin niyang dadalo siya sa Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix habang nasa working visit sa Singapore. Sa isang exclusive interview sa Singaporean news outlet na The Straits Times, sinabi ni Marcos na magandang pagkakataon na personal na makasalamuha ang mga lider at mga negosyante na dadalo rin sa event. Kwento pa ng Pangulo na pagtanto niya ito nang pumunta siya sa F1 race bago pa man siya maging Pangulo.
5: And I came to watch, just to watch the race. And I was walking around, I met Lee Kuan Yew, I met this businessman, and I came to the conclusion, you come to the Singapore F1, you can meet anybody, everyone that you want.
6: Natanong si Marcos sa mga naging kritisismo sa gastos nito sa pagdalo sa F1, pero punto niya, pagkakataon ito para mas lumawak ang koneksyon at magbunga ng ilang oportunidad para sa Pilipinas.
5: Because of the contacts that you make and the discussions that you have, I haven't been to Singapore for the Formula One in several years now, but in the past, for me, it became useful, and we all know, especially for Asians, the face-to-face meeting is the most important part of any relationship, be it a familial relationship, a business relationship, a political relationship, any kind of relationship.
6: Una nang umani ng batikos ang balitang posibleng pagdalo ng Pangulo sa naturang racing event dahil sa mga problema ng bansa gaya ng mataas na presyo ng bilihin at banta ng Super El Nino. Sagot ng Malacanang,
7: sa lahat naman po ng inaatinan ng Pangulo, kahit na ito po ay para sa personal niyang event, no? Hindi maiiwasan na mayroong pipintas, may magiging negatibo, pero ang Pangulo, anuman ang kanyang atinan, pang-personal man niya o pang-bayan para sa ekonomiya at para sa mga kababayan natin.
6: Samantala, pumalag naman ang Malacanang sa bagong survey ng Social Weather Station sa SWS kung saan bumaba sa negative 11 noong Setyembre mula sa negative 7 noong Hunyo ang net satisfaction rating ni Marcos Jr. Gayunman, nanindigan ng palasyo na walang numero ang makaapekto sa patuloy na pagtatrabaho ng Pangulo.
8: Magandang araw, Malacanang Press Corps.
4: Bernadette, wala pa tayong kumpirmasyon mula sa palasyo, pero inaasahan na natin na sa Linggo, October 11, dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore Grand Prix. Dahil doon gaganapin yung main race na saktong huling araw naman ng kanyang working visit dito sa Singapore. Pero bago yan, Bernadette, ay bukas, inaasahan ang BBC na ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Bernadette.
3: Maraming salamat, Harlene Delgado.
9: Sa pagpapatuloy ng testimonya ng opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue, iginiit ng depensa na hindi katibayan ng tagungyaman ang hindi pagtutugma ng SALN ni Vice President Sara Duterte sa kanyang tax records. Samantala, sinisi ni Senator Judge Rafi Tulfo ang staff ng pangalawang pangulo sa tinatawag niyang kapahamakan sa bise. Live mula sa Senado ng Papa Droll, RG Cruz. RG, ba't ito nasabi ni Senator Judge Tulfo?
1: Alvin, sabi nga ni Senator Judge Raffy Tulfo, tila pinapahamak ng kanyang staff si Vice President Sara Duterte dahil bukod sa mga naiwan niyang interes sa negosyo, sumweldo pa umano siya sa City of Davao noong hindi na siya mayor nito at vice presidente na siya. Samantala, sinabi na mga bagay yon, by the way, Alvin, mga bagay na bawal sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ng Bureau of Internal Revenue witness na may mga letters of authority na para sa mag-asawang Duterte Carpio at isang negosyong nauugnay sa kanila, hudyat na ino-audit na o sinisilip na ng BIR ang kanilang tax records. Sa muling pagtistigo ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez mula sa Office of the Bureau of Internal Revenue Commissioner, lumabas sa pagtatanong ng Senator Judges na sumweldo pa rin mula City of Davao si Vice President Sara Duterte noong 2023 kahit nahalal na siyang Vice Presidente noong 2022.
10: Hindi po ba bawal po yata yun na double compensation for a government employee, lalo na po't official?
11: Titignan po ngayong audit. After the conduct of audit, kung meron po ba talagang violation po. Based po dito sa BIR Form 2316, may gross compensation po na 82,327.45 pesos po.
1: Para kay Senator Judge Raffy Tulfo, tila pinahamak ng staff ang bise na hindi man lang umano siya inabisuhan tungkol sa pag-divest o pagbitiw sa negosyo at sa issue ng double compensation.
10: Strike 2 na po ito, Mr. Presiding Officer. They intentionally ignored the said law, thinking that they are exception to the rule. Because for them, what are they in power for? Therefore, they should be untouchable. Ang sisisihin ko po dito ay ang mga nakapaligid kay BP Sara dahil ipinahamak nila siya.
12: We will be presenting a witness for this particular issue. Okay. The relevant witness is supported by records and documents. Okay.
1: Inilabas ng depensa ang letters of authority o LOA ng BIR para kina Duterte at asawang si Attorney Manassas Carpio na may petsang April 29, 2026. Hudyat na i-audit ng BIR ang lahat ng binayaran nilang buwis. Batay sa mga LOA sa panahong January 1, 2006 hanggang December 31, 2025 ang sisilipin tax records ng bise. Habang sa panahong January 1, 2014 hanggang December 31, 2025 ang kanyang asawa. May 180 days ang BIR para tapusin ang audit na pwede pang palawigin. Pero tumagi ang BIR na sabihin ang estado ng pagsusuri.
13: Is she aware that the respondent has not been served with a formal letter of demand from the Commissioner of Internal Revenue?
14: If ever she is aware of or not, she will, it's covered by the confidentiality, Attorney Christine. At least now we see that confidentiality works both ways.
1: May napuna naman ang prosekusyon sa LOA.
15: Possible ba na multiple years in one LOA?
11: The general rule is 1 year per LOA. But pag nag-fall po siya sa mga National Investigation Division or Regional Investigation Division, pag may prima facie fraud, it can cover more than 1 year po.
15: Napansin ko kasi na may nabasa ako doon RAPE. Ano ang ibig sabihin ng RAPE?
11: This is the program po. Kasi kapag, may 30% na, at least 30% na over declaration ng purchases or under declaration ng sales, there's a prima facie fraud.
13: And under the law, that person is presumed innocent until proven guilty, correct?
11: Tama po.
1: Hiningan rin ng depensa ang BIR ng basihan para isumite nila ang mga tax records ng mag-asawa sa impeachment court. Pero pinalaga nito ng prosekusyon.
15: I just want to know saan po papunta si Attorney Ferrer. Because I wanna go where she wants to go, but paikot-ikot na po, Your Honor.
1: Gitpa ng depensa, hindi naman sigurado ang BIR kung saan talaga galing ang mga nabwisang kita ng bise. Dahil ang pinangahawakan lang nila ay ang kanyang certificate of registration.
11: Based sa audited financial statements, wala pong breakdown or notes or explanation as to kung saan nanggaling ang kanilang revenues. But based sa certificate of registration nila, ni Vice President Sara Duterte, ay nakalagay po doon na practice of profession and then may line of business po na legal activities. So sa BIR po, for this, considering the documents, the income that were reported in the annual income tax return, I derived po doon.
1: Isa pang idiniin ng depensa, ang taxable income ay nakabase sa kita sa trabaho o negosyo na pinagbawasan na iba-ibang gastusin at bayarin. Hindi rin kasama ang mga binabayarang utang ng taxpayer. Kaya ang pinakapunto ng depensa, hindi pwedeng ibangga ang SALIN sa tax records.
13: The ITR or the BIR Form 1701, which the spouse Scorpio used, shows the net taxable income of the taxpayer. It does not show the net assets of the taxpayer.
11: Sa income tax return po kasi, it pertains only to your business. Yung SALIN po is personal and business. So, ibig sabihin, may portion dito sa business mo na dapat naka-include dun sa SALIN.
1: Ayon pa sa depensa, hindi man bayad ang capital gains tax sa pinagbentahan ng sosyo ni Carpio sa K88. Hindi ibig sabihin, walang bentahan. Alvin, bukod dyan, dagdag ng depensa kung may mga hindi nilagay na withholding tax sa income tax return, pagmumultahin lang ang taxpayer at hindi sasampahan ang kasong kriminal. Hindi rin anila kumpletong larawan ng finances ng taxpayer ang tax records, hindi gaya ng SALIN. Punto rin ng depensa, hiwalay ang mga kita ng mag-asawa sa kita ng mga negosyo nila. Wala rin sa tax records ang ilan sa mga kumpanya nila, pati tax records ng mag-asawang Duterte Carpio, dahil lampas na sa 6 na taong panahong kailang itagaw ito ng BIR. Pero paliwanag ni Garcia Marquez, ang hard copy lang ang tinatapon pero nasa sistema pa ng BIR ang datos. Samantala, pinatanggal ng presiding officer sa live stream ng Senado ang mga nahagip na pangalan ng mga taga-BIR nang ipakita sa paglilitis ang letters of authority sa mag-asawang Duterte Carpio. Pinayuhan din ang media tungkol dito. Alvin?
9: So, RJ, ibig sabihin, pinaninindigan ng depensa na tama pa rin ang nakalagay sa SALIN ng Vice Presidente o may paliwanag kung bakit hindi ito nagtutugma sa tax at bank records?
1: Pinaninindigan nila na mapapaliwanag nila yung kanilang yung may sagot doon sa bintang ng prosecution kapag ka panahon na nilang maghain ng kanilang sagot. Alvin?
9: Maraming salamat, RG Cruz!
16: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kasong grave threats kasunod ng paghahain ng panibagong motion ng depensa. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
17: Sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang pagbasa ng sakdal sa 3 counts ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng kanyang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Paul Lawrence Lim, pinagbigyan ng korte ang kanilang hiling na ipagpaliban muna ang arraignment habang hindi pa nareresolba ang kanilang motion for reconsideration kaugnay ng petisyon na ipa-inhibit si Presiding Judge Maria Angelica de Ramos na humahawak sa kaso.
18: So, pending pa, minabuti ng Presiding Judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset. I-cancel muna yung hearing today at i-reset to some other date.
17: Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Lim na hindi pa nareresolba ng Korte Suprema ang kanilang hiling na magpataw ng Temporary Restraining Order o TRO sa paglilitis ng kaso sa QCRTC.
18: In general, we are questioning the jurisdiction of the RTC considering that the Vice President is an impeachable officer na hindi pwede pang kasuhan until siya ay either ma-impeach or ma-convict by impeachment or mag-resign.
17: Matapos ang pagdinig, sinalubong si Duterte ng kanyang mga taga-suporta.
19: Kami po ay nagpunta lang para po magpakita po ng suporta sa kanya dahil ang aming nga pong sinasabi, walang iwanan.
20: Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin at patuloy na pagtitiwala sa akin.
17: Hindi na nagbigay ng detalye ang kanyang abogado kung kailan muli itatakda ang pagbasa ng sakdal. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Ang ilan sa pinakabagong gadgets ihatid sa atin ni Migs Bustos.

0: Sa bilis ng mga pagbabago sa teknolohiya, sumasabay na rin pati smartwatches na hindi lang basta nagsasabi ng oras at nagsisilbing extension ng ating smartphones. Ngayon, nagagamit na rin ang mga smartwatch para mas mabantayan ang kalusugan. Bagay sa outdoor activity at sa pangmalakasang pormahan ang pinakabagong smartwatch line ng isang global tech brand, ang Watch GT 7 Series at Watch D3. Durable at stylish ang design ng Watch GT 7 Series. Pwedeng pang araw-araw ang relo dahil sa easy cross strap at ginamitan din ng titanium alloy case at nano crystal ceramic bezel at sapphire glass. Ang battery nito tumatagal ng hanggang 21 days ang isang charge. Pwedeng-pwedeng magamit lalo na ng mga nahihilig sa cycling, running, pickleball at iba pa. May physical readiness feature din ito na nagpapakita ng health metrics na nagtatrack ng sleep, emotion, workout at daily activities ng user. Tulad ng GT 7 Series, pang-health conscious din ang Watch D3. May 24-hour blood pressure monitoring ito. Kaya rin ma-check sa smartwatch ang health information at assessment kaugnay ng risk ng diabetes at coronary heart disease. Maliwanag at malaki ang display nito. Komportable ring suoting pang araw-araw dahil manipis at magaan ang smartwatch. Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Migs Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng mga uso at bago.
1: Susunod, Bini, Kahilera sina Taylor Swift at Olivia Dean sa Kids' Choice Awards ng Nickelodeon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Ang bahaging ito ay hatid ng Huawei.

0: ngayong Biyernes.
1: Nakuha ko na ang loob ng Team Alpha bilang isang buong grupo. Mas madali ko na mapapaipot ang mga utong-utong ito.
2: Sino ba naman kasi pinabi ng nakaisip ito? What if sunodin na lang ngayon natin para tapos ang trabaho natin?
3: Sa trabaho, nakatikin na ang kamahamakan. Maaari, kadamay, sa panganib ang mahal mo sa buhay.
4: Tinatanggap ko ang misyon na maging anino. Kinakailangan mo rin kuminos. Kinakailangan mo rin magsimula. At ako yan.
0: Coco Martin, Siga OPM.
5: Kung madala sa mental. Ayoko! Ayoko!
6: Alam ko yung plano nyo.
7: Ikaw mo yung bibig mo.
6: Sama nyo sa grupo nyo.
0: Is this the right time para umami ng true feelings?
6: Kala ko umuwi ka na.
8: May tatanong lang sana ako.
6: Ano yun?
8: Okay ba tayo?
6: What do you mean?
8: May hindi kasi nasabi sa akin.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.
9: Lahat ng ito para sa'yo. Para sa ating dalawa.
8: I love you.
0: Mag-ingat sa mga lumalapit.
10: Nakasuporto si Ben, ganun ka-dedicated na asawa.
11: Uuwi din si Mami agad. Pupush ko na to. Para sa ekonomiya.
12: I'm sorry.
0: The test begins.
13: Yung mga asawang ganyan, yan. Nasa lupang kulo.
14: Pwede ba akong makisabay?
9: Aayusin ko tong problema na to. Basta huwag kang gagawa ng kahit ano na ikapapahamak mo.
0: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
15: Magkasama tayo sa bawat kwento.
16: Tara na't pumasada gamit ang mini version ng tinaguriang Hari ng Kalsada.
17: Tingnan nyo naman, mas matangkad pa ako. Liit lang eh, oh.
18: Okay, here we go. Try na natin.
17: Sakay na, sakay na, sakay na!
16: At sinong hindi bibilib sa kakayahan ni Adrian?
19: Kuya, pwede pa bang magtanong?
20: Ano po natin, Melan?
21: May nakikita po ako mga nagaganyan ng ulo. Pinaray ko lang po siya. Hindi ko naman po in-expect na makakaya ko po.
19: Sabi ano mo, yun? Marami ka pang mga skills na alam.
21: Oo po, meron po. Jumping rope po.
19: Wait lang, paano ka mag-jumping rope nang walang rope?
21: Ano po, gamit lang po kamay.
19: Hoy!
16: Ibang level to. Sabado, 6:45 p.m.
0: Ngayong Oktubre.
22: Napangako ko sa inyo. Seryosohin ko bukas yung pag-a-apply ko ng trabaho.
23: Ready?
24: Ready!
0: Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon.
24: Let's get it on!
23: Full name?
24: Gabriel Ogi Magtibay.
23: What are your strengths?
24: I'm strong! Very strong!
25: Nakakuha kaya ng trabaho tong lalaking to.
0: Ngayon, hari na rin ng kalsada. Bagong ride.
24: Parang James Bond.
0: Bagong misyon. Kaya siguradong ekstraordinaryo ang biyahe mo.
26: Ikaw at ang sasakyan, iisa.
0: Abangan!
17: San tayo? Basta ako ang driver, ligtas ka.
0: Coco Martin, Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
27: Patay ang isang sundalo habang sugatan ang anim na kasamahan sa panibagong ambush sa konvoy ng militar sa Basilan. Nadamay din sa inkwentro ang dalawang sibilyan, nagpapatrol Michael Delizo.
28: Isinugod sa ospital sa Lamitang City ang 7 sugatang sundalo mula sa 45th Infantry Battalion matapos tambangan ang kanilang konvoy sa Lamitang City, Basilan, Huwebes ng gabi. Galing ang mga tropa sa Pantalan matapos magsundo ng mga kasamang sundalo at pabalik na sa kanilang kampo sa Tipo-Tipo nang paputukan ng nasa 10 individual sa Barangay Sabong. Umabot ng 10 minuto ang bakbakan. Nadamay sa barilan ang 10 taong gulang na bata at kanyang ama na bumabiyahe sakay ng multicab. Maayos naman na ang kanilang kondisyon. Nitong

0: husband was able to escape, and in the firefight ang natamaan po is yung asawa niya na namatay. Vengeance ang lumalabas po. Yun ang initial na nakikita po natin dito.
1: Assumption namin nung una kasi, dun talaga sila sa Baguindan. After nang ginawa niya nung October 5, takbo siya doon. So doon yung focus ng operations. Hindi namin na bantayan, may mga kamag-anak pala sa Baimbing.
2: Nangyari ang mga pag-atake ilang linggo lang matapos ang kauna-unahang BARM parliamentary elections. Pero ayon kay Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr., walang kaugnayan sa peace process at sa MILF ang mga engkwentro.
3: Sa Basilan, sama-sama silang kinundi na itong si Saddam Siddiq kasama ni Governor. Wala itong kinalaman. Pure law enforcement ito na nagiging terorismo, na narco-terrorism ito kung tao na ito. Pati MILF ang nag-identify din na kung sino ang kasama nitong Saddam Siddiq kasi nga ayaw trip nilang may kinalaman dito sa tao na ito.
2: Ipinag-utos ni Chedorro ang agarang paghuli kay Siddiq. Pinaiigting naman ng militar ang seguridad para protektahan ang mga tropa at mga sibilyan sa mga apektadong komunidad. Michael Delizo, ABS-CBN News.
4: Sa ibang balita naman, iginiit ng Malacanang na wala itong kinalaman sa paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority. Ito'y matapos sabihin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mahalaga umano para sa Administrasyong Marcos na maging kaalyado nito ang majority ng Senado. Kaya naiintindihan niya kung bakit nagkakaroon ng lipatan ng alyansa sa politika. Giit ng palasyo may sariling isip at pagpapasya ang mga senador at hindi maaring diktahan.
5: Dahil kung sila ay madidiktahan at wala silang pag-iisip, hindi sila dapat na binoboto ng taong bayan. So yan lang dapat nating iparating kay Senator Alan Cayetano, dahil kung ito ang kanyang iniisip, naranasan niya ba ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ang kanilang mga miyembro sa Senado ay nadidiktahan? Si Senator Alan Cayetano, simula ng mahalal na Senate President, hanggang sa matanggal siya bilang Senate President, wala siyang ibang sinisisi kundi ang administrasyon.
4: Ayon pa kay Undersecretary Claire Castro, kung may positibo man sa rigudon sa Senado, yun ay mas malaki ang tsansang maipasa ang mga prioridad na panukala ni Pangulong Marcos Jr.
6: Idineklara ang Nobel Peace Prize winner si Navi Pillay, ang Batikang West at dating United Nations Commissioner na inakusahan ng Israel ng genocide sa Gaza. Ayon sa Norwegian Nobel Committee, iginawad ang parangal kay Pillay dahil sa kanyang pagsusulong ng kapayapaan at sa pagtitiyak na mapapanagot ang war crimes, mga krimen laban sa sangkatauhan at genocide sa ilalim ng pandaigdigang batas. Kinilala rin ng Nobel Committee ang mga ambag ni Pillay sa international law bilang West sa South Africa, sa International Tribunal sa Rwanda at sa International Criminal Court. Nagsilbi rin si Pillay bilang UN High Commissioner for Human Rights at pinangunahan ng Independent International Commission ng UN na sumuri sa gera sa okupadong Palestinian territory. Ayon sa Nobel Committee, mahalaga ang pagkilala kay Pillay, lalo na't naharap sa mga hamon ang sistema ng international law. Kasalukuyang West ng International Court of Justice si Pillay, nahawak ang kaso ng Myanmar na inakusahan din ng genocide.
7: Patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang kinakasama sa binangonan Rizal. Ang motibo ng suspect, hihimayin ni Gas Sabelgas at Jeff Caparas sa SOCO, Scene of the Crime Operatives.
8: Ang relasyon nagsimulang puno ng tamis.
9: Magsama na tayo.
10: Ha? Parang ang bilis naman yata. Isang linggo lang tayo nagkakilala eh.
8: Unti-unting naging mapaita.
9: Pangiti-ngiti ka pa.
10: Anong pinagsasabi mo? Si Rona, kausap ko, kapatid ko.
9: Meron mga talagang naunang insidente na parasang galing kay Dabo.
11: Yung una po, sir, ilas lang siya dito.
8: Hanggang kailan dapat iisina ang karasahan ng asawa o kinakasama?
12: Sabi ko sa'yo, magtagahiwalay yan.

0: mo na yan. Kasi noon palang nangyari sa iyo na nilaslas ka, sabi ko baka sa susunod papatayin ka na niyan.
1: Inamin niya po ang kanyang pananaksak na ginawa yung kay Sharina.
2: Papatayin na lang kita kesa mapunta ka sa iba, ha?
1: At yung nagawa niya lamang po ito, dahil daw ay mahal na mahal niya ito at ayaw niya mapunta sa iba.
3: Panoorin na ang Soho, Scene of the Crime, Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
4: Susunod ang reaksyon ng Vinny matapos maging nominado sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: This is FM Radio. FM.

0: Ngayong Biyernes.
1: Nakuha ko na ang loob ng Team Alpha bilang isang buong grupo. Mas madali ko na mapapaipot ang mga utong-utong ito.
2: Sino ba naman kasing pinabi ng nakaisip nito? What if sunodin na lang ngayon natin para tapos ang trabaho natin?
3: Sa trabaho, nakadikit na kamahamakan. Maal, kadamay, sa panganib ang mahal mo sa buhay.
4: Pinatanggap ko ang misyon na maging nanino. Kinakailangan mo rin kaminos. Kinakailangan mo rin magsimula. At ako yan.
0: Coco Martin, Sigaw PM.
5: Akong madala sa mental. Ayoko! Ayoko!
6: Alam ko yung plano nyo.
7: Ikaw mo yung bibigyan.
6: Sama nyo sa grupo nyo.
8: Is this the right time para umamin ng true feelings?
6: Kala ko, umuwi ka na.
9: May tatanong lang sana ako.
6: Ano yun?
9: Okay ba tayo?
6: What do you mean?
9: May hindi kasi nasabi sa akin.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.
10: Mahigit 817 million pesos ang hindi umano idineklara at hindi maipaliwanag na yaman ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Yan ang lumabas sa isang financial forensic report ng isang financial forensic analyst na tumestigo para sa prosecution sa Senate Impeachment Court. At live mula Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, bakit lumobo ang umano'y hindi idineklarang yaman ng Vice Presidente at ng kanyang asawa sa mahigit 800 milyong piso?
11: Karen, ayon sa forensic expert at CPA na si Attorney Alexander Cabrera, nakuha ang naturang halaga matapos niyang ibangga yung mga deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sal and doon sa iba pang mga record mula sa SEC, sa BIR at maging sa mga bangko kung saan may account ang Vice Presidente at ang kanyang asawa. Ayon kay Cabrera, papalo sa halos 1 billion pesos ang naturang umano'y undeclared wealth ng Vice Presidente dahil hindi umano siya nagdeklara ng 190.62 million pesos noong 2022, 167.33 million pesos noong 2023, 264.21 million pesos noong 2024 at 195.69 million pesos noong 2025. Ang bulto ng umano'y hindi deklaradong yaman tila nagmula sa mga bank account ng ikalawang Ginoo. Dahil sa report ni Cabrera, mula 2022 hanggang 2025, lumalabas na hindi bababa sa 132 million pesos ang umano'y hindi na ideklarang pera ni Carpio sa bangko. Habang si Duterte naman ay mayroon umanong mahigit 41 million pesos na pera sa bangko na hindi rin naisama sa kanyang sal-in. Bukod pa riyan, Karen, ang umano'y mahigit 21 million pesos mula sa joint account ng mag-asawa na wala rin anya sa sal-in ng Vice Presidente.
12: Aming po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari pong meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
11: Ayon sa report ng forensic expert, mahigit 143 million pesos ang undeclared personal at real estate properties ng pangalawang pangulo. Kasama na umano riyan ang mga investment, baril at insurance na hindi anya nailatag sa sal-in ni Duterte sa loob ng 4 na taon. Ang mga negosyo at kumpanya naman na inuugnay sa pangalawang pangulo at sa kanyang asawa tulad ng 888 Bistro, Metro City Chow Foods Corporation, Kalye 88 at GenCorp, hindi rin umano nagdeklara ng milyong-milyong kita mula 2022 hanggang 2025. Bukod sa mga hindi umano idineklarang yaman ng pangalawang pangulo, pinuno na rin ng forensic expert ang mga questionableng paggalaw ng pera sa mga account ng mag-asawang Duterte Carpio. Kabilang na dyan ang pag-withdraw ng 41 million pesos na cash mula sa dalawang bangko sa Davao City sa loob lamang ng isang oras noong August 6, 2024.
13: Why did you say in your report that these transactions should be further investigated?
12: Dahil po masyadong malalaki po yung withdrawal in cash. 41 million po medyo Hindi po normal po na withdrawal po yun. Normally, ang gagawin po ng tao, magpapa-issue po sila ng manager's check kung malaki po yung withdraw at i-deposit po nila to sa banko. Nangyari po lahat ng within a span of 1 hour. Kung meron pong nakikita...
11: Dagdag ni Cabrera, hindi rin... Dagdag ni Cabrera, hindi rin anya normal ang laki ng halagang ginagastos ng mag-asawang Duterte Carpio gamit ang kanilang credit card dahil umabot umano sa daang-daang libong piso ang bill nila sa isang restaurant at sa isang tindahan sa Japan at maging sa mga sports apparel sa Davao City. Pinuna rin sa report ang daang milyong remittances ng mga foreign companies sa isang kumpanya ni Carpio na ang pinakamalaki umano ay galing sa China, sinundan ng Ukraine at ng Russia. Sa kabila ng malalaking numerong iniuugnay sa mga umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng vicepresidente, nanindigan ang kanyang mga abogado na hindi pa ngayon ang tamang panahon para direktang salagin ang mga alegasyon. Malinaw naman sa mga senator judges na ang mga opinyon ni Attorney Cabrera ay kanyang testimony bilang isang expert witness.
7: There is a disadvantage there. So all I can do is just ipaalam sa ating mga kababayan that what is being presented now and what is being considered now is really just the prosecution side of things and the defense has its own story to tell.
14: Lahat po ng ating nakikita, malinaw naman po sa isip namin na opinion. And hindi naman po namin ito tinatanggap as gospel truth. Kapag dumating naman yung inyong pagkakataon na mag-present ng sarili niyong expert, no, na meron ding analysis, titimbangin po namin kung ano ba yung mas kapanipaniwala.
15: It is not conclusive, it is not binding, and it is up to each senator judge to give the accorded weight they want to give to the expert opinions.
11: Karen, inaasahan na sa susunod na linggo ay magpapatuloy yung cross-examination para dito kay Attorney Alexander Cabrera. Pero inaasahan din natin na siya na yung magiging huling testigo ng prosekusyon. Yan ay matapos sabihin kanina ng prosekusyon sa isang press conference na formal na silang nagsumite ng isang written manifestation para sabihin na idodrop na nila o hindi na nila ilalatag o ipapresenta ang article of impeachment para sa bribery. Karen, so far inaasahan natin na hindi na kailangan ng prosekusyon ng permiso mula sa korte para sa naturang pagdadrop ng article of impeachment tungkol sa bribery dahil prerogative ito ng prosekusyon. Ngayon, Karen, ang hindi pa malinaw ay kung hindi na ba nila ipapatawag si Vice President Sara Duterte bilang isa sa kanilang mga testigo sa mga susunod na araw dahil nasabi nga nila kanina na huling testigo na nila itong financial forensic expert na iniharap sa paglilitis ngayong araw. Karen.
10: Katrina, magandang linawin natin sa publiko dahil ang mga nabanggit na figures kanina na inanalyze, no, ika nga ni Cabrera itong 2022, 23, 24, 25. Itong mga milyones na figures na ito sa bank account ni Attorney Carpio, ito ba ay nandoon sa katapusan ng deadline kung saan dapat kabilang ito sa SALN? Kasi alam naman natin, ang SALN is yung ending balance statement for a period of time. Napatunayan ba na yung mga figures na ito ay talagang yun ang balanse sa panahon na dapat ipinasok sa SALN?
11: Karen, kumpiyansa si Attorney Cabrera na hindi umano kabilang itong mga numerong ipresenta niya doon sa mismong SALN declarations ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan natin, Karen, na yung ilan doon sa mga line items na idineklara ng Vice Presidente ay mga naka-lump sum. At kung ikukumpara natin yung kabuuang halaga ng mga declared net worth ng Vice Presidente ay di hamak na mas maliit ito kumpara doon sa cumulative account na o amount na ipinipresenta presenta kanina ng expert witness. So, giit niya kanina sa Senate Impeachment Court na tiyak siya na hindi ito naideklara doon sa Statement of Assets, Liabilities, at Net Worth ng pangalawang Pangulo. Karen.
10: Maraming salamat, Katrina Domingo.
16: Sumama si MJ Felipe sa pagpasada ng mini version ng tinaguriang Hari ng Kalsada sa ibang level ito. Tingnan nga natin yan.
17: Yan ang hari ng kalsada. Pero parang diet version, no? Kasi parang medyo lumiit, medyo umimpis. Mini pero astig. Yan ang mini electric jeep. O, di ba? Astig! Ngayon ako nakakita ng jeep na ganito, ha? Mas matangkad ako. Sobrang liit eh. Pwede mo na siyang yakapin. Okay, silipin naman natin tong harap, Tatay Alfredo.
18: Sige po.
17: Ang cambio niya ay nasa harap na.
18: Yes po, modern na yan.
17: Meron din siyang front mirror niya.
18: Yes po, jeep na jeep to.
17: Jeep walang na jeep talaga.
18: Walang pinakaiba sa malaking jeep.
17: Pwede po. Makita ko paano mo siya paandarin. Pwede ba?
18: Pwede po.
17: Alright, let's go. Oh my God! Bayan, bayan, bayan!
18: Bayan!
16: Para enjoy na enjoy si MJ. Ah. Mapapanood po ang ibang level ito tuwing Sabado, 6:45 PM sa Kapamilya Channel, All TV 2 A to Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel, at I Want.
19: Bumubuhos po ang biyaya sa Bini. Nominado ngayon ang Nation's Girl Group sa Nickelodeon Kids Choice Awards habang patuloy naman ang excitement para sa huling dalawang leg ng kanilang Signals World Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
20: I'm ready. Excited ako.
21: Ramdam ang kilig sa boses at ngiti ni Stacy sa nominasyong natanggap ng Bini sa kategoryang Favorite Global Music Star ng Kids' Choice Awards ng Nickelodeon.
20: Very grateful, very honored and blessed kasi sino ba kami? I mean, sino kami? Like, worldwide na yun. I mean, yun naman po talaga yung gusto namin, talaga yung goal namin ay world domination, di ba? So ngayon, parang very humbling, very nakakataba ng puso kasi naisip kami na kami yung mag-represent for Asia.
21: Kahilera nila sa nominasyon sina Taylor Swift para sa North America, Zara Larsson sa Europe, Tyla sa Africa, Carol G sa South America, Olivia Dean sa UK, at Tame Impala ng Australia.
22: Actually po, nagkagulat na lang po with this nomination kasi ang alam po namin, sila po ang pipili ng mga taong part po doon. And wala, hindi po namin alam. Parang nga pong ano lang, parang dumaan lang po kami. Tapos, ay, kulang ng isa. Sige, ilagay natin sila.
23: I wanna get slimed if ever we win.
22: Oh, diba?
23: Well, grabe yung mga kalaban namin dun. So, we don't expect anything naman. Yes. Pero, we're very happy to even just get the recognition of being nominated. Because, you know, like, that's such a huge thing, Nickelodeon, diba?
21: Looking forward na rin ang walo sa last two legs ng kanilang Signals World Tour. Sa Singapore sa October 25 at sa Taiwan sa November 15.
23: We still have some girls na hindi pa nakakanta sa Wheel of Names.
20: Okay.
23: So I'm sure a lot of our blooms there will be very excited for that.
21: Speaking of Signals World Tour, super happy ang girls sa Tour of the Year at Artist of the Year Awards nila sa katatapos lang na Filipino Music Awards.
20: Oh my God! Parang dun talaga ako nagulat kasi, wow, Artist of the Year! Parang talaga ba? Parang hindi namin in-expect talaga kasi kita nyo naman sa reactions ng dalawa, talagang gulat na gulat sila.
21: Sunod-sunod ang ayuda sa Blooms. Kagabi, nag-premiere ang blush performance nila sa Vivo. At getting ready na rin sila para sa Bloom Membership Day sa October 21. MJ Felipe, ABS-CBN News.
16: Deserve natin lahat yan na mag-weekend. It's a very heavy week.
18: Oo.
16: Yung impeachment.
18: Well, ano sila, every day, no? Every day this week, Monday to Friday, and next week. Pero we have to say, at least talagang maraming lumabas.
19: Oh, maandar naman eh.
18: Para ngayon may ano talaga.
16: Tsaka, ma-hit natin yung target na bago mag-Christmas break, sana tapos yun.
18: Oo, depende yan sa ano. Anong ipipresenta naman ng depensa?
16: Diba? Pero alam mo, napanood ko kanina, no? Siguro, nasishare din natin, mga kababayan, mas malinaw tong presentation nung, ang pangalan nun, nung yung accountant, yung lawyer accountant. Kasi nga, hindi siya puro numero at saka yung parang nalilaymanize.
18: Yan. Ako naman,
16: bumibitiw yung tao
18: ang gusto ko lang makita,
16: puro number.
18: Ang gusto ko lang makita, dahil nagawa na to kay Renato Corona, gusto ko makita, dahil hindi naman covered ng bank secrecy law, ang mga bank ang impeachment trial. Ang gusto kong makita, imbis na naka-graphics lang sa impeachment court, yung actual the bank account itself, and makita ko yung ending statement balance of that particular account.
1: Eh, hinaharang account. Nga. Maharangin naman.
18: Hindi, pero hindi covered eh.
1: Ay, dapat hindi
18: naman
1: talaga.
18: Covered po ang bank secrecy sa impeachment. Kasi kay Renato Corona, it's nakita mo yung actual bank account. Yeah. Kasi at, these figures, nababasa natin through graphics.
1: At hindi nagsisinungaling yung bank records.
18: Pero dapat, it's the bank. Dapat ilabas yung bank record. Alam natin anong banko yun. Yeah. The date itself, let's say ang figure, 21 million. Anong petsa yun?
1: Tapos ibabangga sa SALN.
18: Tapos ibangga mo sa SALN kasi para alam mo na yung deadline ng declaration talagang hindi na-declare.
1: Eh, wala kang lusot dun.
18: Oo, pero
22: yun
18: ang
22: gusto mo.
18: Yun ang gusto ko kasi kay Renato Corona, ganun.
1: Dun. Ako gusto ko makita paano didipensahan. Oh, yeah. Remember,
18: totoo
1: po, prosecution
18: yan.
1: Pa lang po yan. Ha? So, interesting kung ano kaya ang paano discarding gagawin ng depensa.
18: Oo, ano kaya, no? Oo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Cross Court with Diane Castillejo. Ako po si Karen Davila.
19: 77 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakiinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi! Bayan!
2: Good news!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
24: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
25: Pimples at rushes?
26: It DTX 500 mo na yan!
25: DTX 500!
26: Ito ay may antimicrobial property
25: na nakatutulong sa pagtanggal
26: at paggaling ng pimples at rushes.
25: DTX 500!
26: Highly recommended
25: ng mga eksperto.
26: DTX 500!
27: Mabibili sa mga butika.
28: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
29: Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
30: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
28: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
31: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
28: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
32: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
33: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
28: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
34: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isa na namang magandang gabi sa ating lahat. Nako mga ka-vibes, welcome po sa ating napagandang programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At mga kasama niyo po ang inyong mga kagandahan, DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Yan, at napagaganda po ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po ay patungkol sa ano?
2: Ayan, eto na naman tayo. Kung nung unang araw,
0: mm-hmm,
2: ay body confidence.
0: Ngayon naman? Ngayon,
2: confidence pa rin.
1: Oh, parang ang layo ng
2: pagkakas. Hindi, kasi ano to, may connection lang.
1: Oh,
2: parang
1: okay.
2: So yung question natin is, confidence, nasa mukha ba? Nasa aura? O nasa wallet?
0: Ay,
2: nasa
0: paa? Ay, natin yan.
2: nasa paa po.
1: Nasaan ba yung confidence niyo? Bakit ba kasi hinahanap na naman natin yun? Ano ba? Ba't nawawala na naman yun? Ang dami natin itong problema.
0: Kasi ba talaga naka-base ang confidence o yung tiwala sa sarili, di ba? Self-trust ba, di ba? Core confidence. Ganun naman talaga yun eh. Asan ba talaga? Saan ba natin nasusukat yung self-confidence? Sa aura ba natin? Char! Pagpasok pa lang,
1: wow.
0: Confident na confident. Sa wallet?
1: Oh, wow.
0: After nyong kumain, magbabarkada, ipapakita mo ang napakakapal na wallet.
2: Kapag makapal ba ang wallet, malaki din ang confidence.
1: Kapag makapal yung mukha mo,
2: malaki yun, talaga yun.
0: Super
2: sure
0: confident
2: yun
0: ka nun. O, tapos, eto
2: kapag,
0: pa.
2: Kapag maganda ba yung aura, malakis. Malakas din ba ang confidence?
0: Mukhang may patulog na.
2: Umpisa
0: pa lang, natutulog
1: na. Huwag ka kayo matulog muna.
2: Kasi nga, malaki at malakas.
1: So, malakis.
2: Okay. Okay.
0: Sa bagay, pinagsama. Okay. Ano ba mga ka-vibes? Saan po ating pag-uusapan ngayong gabi? Ano ba para sa inyo mga ka-vibes? Saan ba talaga nakukuha ang confidence? Sa wallet ba yan? Sa aura ba yan?
2: Pwede o di kayo sa mukha? Pwede ko makuha yung confidence sa ka. Kay DJ
0: Pay Lemon. Ano? Financier?
1: Pwede bang i-cash advance yun?
0: Ay, nako. Yan po. Ano mga ka-vibes? Anong masasabi niyo sa ating tanong ngayong gabi? Kung meron po kayong opinion, thoughts, or kahit ng mga shoutouts din sa inyong mga loved ones, pwede niyo pong isend sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
1: Mm-mm. Sa mga may gustong tawag doon yung request na kanta. Pwede din mo kayo mag-message sa amin, mga kabayos.
2: Huwag matutulog kapag nagpo-program.
0: Oh my goodness.
1: Kaya natin to.
2: Ilaban lang.
1: Kailangan tayong lumaban, mga kabayos. Kasi ganun yung confidence natin ngayon, mga kabayos. Okay, sa mga hindi pa nakafollow ng ating Facebook page, pa-follow naman po, mga kabayos, ha? 100.7 FMR Tacloban.
2: Ayan, kabayos, hanapin nyo din po ang 100.7 FMR or FMR app sa Play Store at Store.
1: Kaya natin to!
2: Okay, take two.
0: Copy pa more! Kulang pa yata!
2: Ayan, mga ka-vibes, kung gusto nyo pong makinig araw-araw, gabi-gabi, oy, sa FMR without opening your Facebook, hanapin nyo lang po ang FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta at anong gawin nyo, kasama nyo kami.
0: Hindi na talaga excuse na hindi ninyo maririnig yung mga paborito yung mga
2: of
0: programs
2: course,
0: at paboritong diba? DJs kasi meron na po tayong FMR app. Okay? Sige mga ka-vibes, nako, maging ready na pong sumagot sa ating tanong. Magtutugstugan po muna tayo dito lamang sa nagisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet! So

0: Mga ka-vibes, nagiginig pa rin po kayo dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa South Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR, Tacloban, ang lugar.
0: At oras na para natin pag-usapan at sagutin ang ating mumunting tanong kanina, which is...
1: Confidence! Nasaan ba siya? Nasaan ka ba? Nasa mukha? Nasa aura? O nasa wallet? O
0: tapos diba? Biglang kumulog, ano, sabi.
1: Ipapanawagan nyo yan dyan dito sa ano.
0: Anyway, sige mga kababs, pag-uusapan na po natin. Saan nga pala nakukuha ang confidence? Actually, kung tayo ang tatanungin, hindi po yan dependent sa kahit anong factor. Ibig sabihin, hindi po sa tatlong nabanggit natin. Pero, pwedeng makuha sa iba't ibang mga bagay yung tinatawag na internal psychological state, external resources, at social perception. Nako, mamaya pag-uusapan po natin yan. Unahin muna natin yung role ng salapi.
1: Ayun.
0: At external resources.
1: Yes, yes, yes.
0: Kasi,
1: perfect yan.
0: Kasi tatanungin mo naman kung mayaman ka eh, diba? Super laki talaga ng apog mo. Diba?
1: Laki talaga ng epekto din ng pera sa isang tao, lalo na pagdating sa confidence. Kasi pwede mong, kung ano yung mga parang na ayaw mo sa sarili na gusto mong baguhin, na pwede mong mabago, diba?
0: Plastic surgery?
1: Yeah, parang ganon, diba? Kasi yung iba...
0: Bakit ka pa magpa-plastic surgery kung plastic ka naman?
1: Kung pwede ka namang lumitaw. Lumitaw kapag baka. Diba kasi minsan, yung mga tao, parang naano yung confidence niya kasi may insecurities siya. So kung aanuhin niya yung insecurities gamit yung pera
2: yung
1: niya.
2: Tao?
1: Yung pera niya. So parang magbibuild yung confidence niya.
0: Kaya nga yung iba, diba, napaka-lucrative ngayon yung mga plastic surgeons sa iba't ibang bansa kasi daming tao nagpapaayos ang kanilang mga ilong, mata, kilay.
1: Yung iba kasi insecurities niya yung ilong.
0: Yun. Tayo mga Pinoy, yun talaga yun.
1: Kaya nagpapaayos sila ng ilong. Yung iba naman, yung skin.
0: Yun,
1: kasi dark daw. So, nagpapagluta.
0: Papagluta.
2: Samantala yung sa ibang bansa, gustong magpatan.
1: O, diba? Ang hirap.
2: Ang daming problema maging tao, no?
0: Iba-iba talaga mga trip-trip lang sa buhay, no? Pero
1: yes,
0: yun po.
1: Depende
0: lang kung anong nagpapa-confidence sa'yo, no? Pero yung sa money naman kasi... Napakalaking role naman yung tinatawag na financial independence. Nagpapaboost talaga yun ng confidence para sa iilan. Kasi you get to have a sense of autonomy. Kasi walang makakapigil sa'yo. Kasi gusto mo, kung anong gusto mong bilhin, mabibili mo. Kung anong gusto mong gawin sa katawan, magagawa mo. Diba?
2: Pabili nga po ng ilong dyan, isa lang.
0: Tapos
1: saan nilalagay?
0: Yun lang, sa puwet mo.
1: What? Masama yun.
0: Diretso mo mo.
1: Amoy mewa.
0: Maamoy ang hindi tayo ayang amoy.
1: Amoy mewa.
0: Ay, naka. Anyway, tapos ito pa. Kasi with money, you can have certain achievements. Like for example, ang dami ng mga lupang nabili niyan.
1: Oo. Diba?
0: Tapos, since medyo nakakaangat-angat ka na sa buhay, nagbabago rin yung status mo in life. Diba? Yung value mo tumataas din. Especially na kung medyo malaki na rin yung mga naipon mo. Like for example, sa mga kalalakihan dyan, kung nanliligaw ka, mostly talaga yung mga parents, kinikita rin yung financial stability mo.
1: Yes.
0: Kasi yung priority din nila is yung... kaginawaan ng kanilang alangan naman tawag nito love lang ang pag-uusapan, hindi naman yun, di ba? Basta sa basta bisan lasaging basta lamang, hindi na yun nag-a-apply ngayon.
1: Hindi na totoo yan.
0: Oo, hindi na yun nag-a-apply sa ngayon.
2: So ano man, baka pwede sa apple, wag na sa ano, sa saging.
0: Ay. Ganun pa rin yun.
2: Ay, ganun yun.
0: Hindi ka mabubusog sa apple lang.
1: Magugutom kayo niya.
0: Magugutomin ka pa rin. Pero hindi at least nag-level up yung prutas mo.
1: Medyo napamahal.
0: From Sabah to Baloy. From Baloy to Mansanas. Ay! Nag-level up. Pero yun po, di ba? Sa mga kagano, makakadagdag din naman talaga ng confidence talaga kung meron kang financial independence.
1: Yes.

0: minsan pa nga naka-indicate pa doon sa job placement something.
1: Accepting MAME with pleasing personality.
0: Kasi diba? Ito ba naman? May katotohanan rin naman siguro kasi yun. Kung frontliner ka, kung front desk ka, alangan naman sing tulad lang ni DJ Nico Chico yung ilalagay mo. Baka tumakbo palabas yung mga...
1: Hindi ka ba pleasing personality?
0: Hindi naman.
2: May personality lang
0: may
2: siya.
0: Personality lang yung pleasing.
2: Oo, ikaw na lang mag-please doon.
0: Na, makapal lang mukha ko. Hindi naman talaga confident.
1: parang ganun,
0: di ba? May mga certain industry talaga na naghahanap ng ganung
1: mga
0: klase.
1: Kasi inaayon din naman kung ano yung trabaho na...
0: Flight attendant, alangan naman mukhang gorilla
1: di ba pwede,
0: yung...
1: Di ba flight attendant, hindi ba pwedeng yung lumilipas?
2: Pwede din naman, kung maganda ka.
1: Kasi nga, di ba?
0: Ay,
2: maganda ka na lumilipad, pwede din yon.
0: Tapos hindi mo namahanap yung half mo. May nagtago na...
1: Tapos sasabihin, oh, my. Lost and found.
0: Hindi na ipabalik. Ala! Yan lang, di ba? Ganun naman talaga yung, mostly kasi kung sino may pleasing personality, of course, it's a plus naman talaga at nakakapagbigay naman talaga ng confidence sa isang tao.
1: Yun.
0: Kasi, alam mo, di ba? Daming mag-i-interest sa'yo, di ba?
1: Especially kung lagi kang na, ano tawag dito, nako-compliment.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Nabuboost talaga masyari.
1: Yung confidence mo. Tapos, minsan plus, nagiging ano ka, arrogante.
0: Plus, eto pa, maganda pa yung tindig mo.
1: Oo.
0: Alam
1: paano
0: mo pa kung
1: tumitig na maayos?
0: Paalam mo pa kung paano mo dali ng sarili mo. Alam mo kung paano ka manapit ng manamit ng maayos.
1: Alam
0: ka naman iniiwan, ano?
1: Paano ba dali?
0: Iniiwan sa bahay.
1: Paano ba dali?
0: Kaluluwa lang yung pumapasok.
1: Alam din naman namin kung paano dalhin yung sarili namin.
2: Ako ngayon ko lang alam na dinadala pala yun. Paano ba iniiwan lang yun?
0: Diba?
1: Sa bagay.
0: Pero hindi naman natin may pagkakailan na ganun talaga. May mga ganong mga instances talaga na nagagamit din talaga yung pleasing personality.
1: Yes. Huwag niyong iiwan yung sarili niyo.
0: Pero it doesn't necessarily mean na gwapo ka nga or maganda ka tapos yung pag-uugali mo naman hindi
1: proportional. Kasi ganun naman talaga, diba? Ganun naman talaga. Wala namang perfect. Hindi naman naman talaga.
0: Kung sino yung maganda, siya pa yung mataray. Ganun.
2: Okay, depende.
0: Ay, hindi na sa ngayon!
2: Natin.
1: May mga ganun. Pero may mga
2: kasi nga may sinasabi yung may mga tagline tayo dito na iayon sa ganda.
0: Based on experience, ay nako kung sino pa ang mga tulad lang ni DJ Nico Chico, siya pa ang mga ma-attitude.
2: Eh kasi naman, yun na lang yung meron. Sabay ka, no?
1: Parang wala ka nang masabi.
2: Oh.
0: Ay nako, sino pa yung ma-attitude, my goodness.
1: Tapos yung iba sabi kung sino pa daw yung ano tawag dito, hindi maganda, yun pa yung maarte. Oo. Hindi na nga ako maganda, tapos hindi pa ako magiging arte.
2: Ano na lang yung dati, oo. Pagbigyan nyo kami na maging arte kasi wala na nga kami ikagaganda.
0: Bukas, naka-cancel na kayo.
1: Diba?
0: Ang gagaling nyo, ha?
1: Ganito na nga mukha ko, tapos hindi pa ako magiging arte. Paano na lang yun?
0: Ay, yun na nga lang.
2: Ayun yung sinasabi, confident!
1: Yun.
0: Okay, mga kabayo. So, may pag-uusapan naman natin yung impact ng aura naman sa confidence ng isang tao.
1: Paano
0: nga ba natin? Oh, paano ba nga nakaka-apekto yun, di ba? Paano maura, di ba? Hindi si Aura Brigida.
1: Dapat laging naka-chin up.
0: Brigida. Aura Brigida.
2: Ano tawag doon? Brigida. Chin up? Butt out? Ano tawag doon?
1: Chin up?
2: Dip in?
1: Chest
0: out,
1: chest
0: stomach
1: out,
0: in.
1: Stomach in. Ano yun? Butt out.
0: Butt out. Ano yung pato?
1: Waka, waka.
0: Chest out, stomach in, butt out. Pato.
1: Dapat ganun dali ng kasarili.
0: Tapos
1: may
0: kong hindi ka. Quack.
2: Kailangan may sound na.
1: Tapos tatlo kayo. May tatlo kayo.
0: Mga bebe. Okay, mga kabayo. Siya po ating pag-uusapan mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw. Manatiling nahihinig dito sa inyong number one kabayo sa soundtrip. Ito po ang
1: 100.7

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAT value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Muli po tayo nagbabalik mga ka-vibes dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Talk Laban.
0: At naiinig po kayo sa inyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Ganda ang Gabi Vibes.
0: Yan. Okay, eto na nga pala natitira natin pag-uusapan ngayong gabi patungkol po ito sa self-confidence. Nasa wallet ba to?
1: Tapos
0: yung sa wallet, tapos na yung sa face. Ngayon naman, aura ang ating pag-uusapan.
2: Akala ko sa bag na tayo. Lahat na lang to.
0: Pero bago ang lahat, i-define muna natin. Ano nga pang tinatawag na aura? Ito po yung
1: artista ba to? Aura Bigila?
0: Hindi. Nasubahan naman yata sa confidence yun.
1: Okay.
0: In fairness sa mga fans ha. But anyway, ito ha. Ibig sabihin ng aura is the invisible energy or presence radiated through body language, tone, and mental fortitude.
1: Yung parang how you portray yourself,
0: yes,
1: in public.
0: Pagpasok mo palang, alam na alam mo si DJ Faye Lemon yan.
2: Yung facade.
0: Si DJ Cherry Lu yan.
2: Oh. Yung amoy. Saan ba to?
0: Aray!
2: Ano ba yung amoy? Amoy lemon.
0: Ay, nako. Ang tawag dito, in other words, is internal confidence. Oh. Yeah, which is a deep self-inspired belief in oneself that does not rely on external validation. Ito yung pinaka-positive na confidence na pwede talagang i-possess ng isang tao. Kasi, believe na believe ka talaga sa sarili mo.
1: Yung parang ganyan ka.
0: Naka-chin
1: up ka lagi ng pagkumal na ka lang.
0: Ako ito, di ba?
1: Diba?
0: Ano bang mga signs ng pagkakaroon ng aura of confidence? Ito po yun. Kalma ka lang.
1: Uy,
0: kahit
1: medyo kalma.
0: Kahit na nag-aaway-aaway na nasa likod mo, nasa harap mo, at nasa mga gilid mo.
1: Wow.
0: Grounded ka. Nainginig ka.
1: At nakahawak pala sa poste.
0: De, grounded. Humble na humble ka.
1: Nag-grounded. Literal na nanginig.
0: Nanginig.
1: Nag-grounded. At saka yan nga naling ko, Leia.
0: Oh, grounded. Tapos, may magnetic presence. Oy! When we speak of magnetic presence, ito yung parang magaan ng loob ng lahat sa'yo at napapalapit sa'yo imbis na lumalayo.
2: Uy, namamagnet ni mo.
0: May kakaiba ka talagang personality na isang

0: and external influences because it is resilient to manipulation and does not depend on changing variables like wealth or trends. Like for instance, pag sinabi nating mukha, yung confidence mo nakukuha mo na sa pleasing personality, pagkakaroon mo ng pleasing personality, remember, hindi ka nananatiling ganyan. Tumatatanda ka rin.
1: Yes.
0: So mawawala din yan yung mga pinagmamalaki mong kagandahan.
1: Kaya wag kang hambog.
0: Oo, di ba? Kung wealth naman, may mga time na hindi talaga magiging challenging din para sa'yo. Hindi na minsan magiging tawag nito, worth it talaga yung pagkakaroon mo ng napakalaking pera. Diba? Lalo-lalo na kung infamous nepo baby ka, di ba? Kahit gaano ka pa kayaman, hindi ka naman nakakalabas ng iyong bahay.
1: Hindi mo naman hindi mo naman ma-enjoy
0: talaga yung wealth na yan, di ba? Mga ganong bagay. Or sometimes, ngayon mayaman ka, baka bukas, naghihirap ka na
1: correct.
0: Naman.
1: Correct. Diba? Diba?
0: So, paano yun? Kung naghihirap ka, mawawala din yung confidence mo. Iba talaga pag aura na pinag-uusapan. Kasi sarili mo na yun eh. Diba?
1: Ikaw lang yung may alam kung paano mo
0: yumaman ka man o maging mahirap,
1: yes.
0: Pumangit ka man o maging maganda ka na naman uli.
1: Yes. Tsaka doon ka nakilala ng mga tao.
0: Correct. Eto, hindi ito basta-basta
1: yes.
0: Nagpapadala sa mga uso-uso, mga aaway-away, mga ganyan mga bagay.
1: Lalong-lalo na yung mga tao, nakikita mo yung parang may strong personality sila.
0: Correct.
1: Diba? Maano mo talaga, ay, isti ano yan? Ganyan yan.
0: Pwede nating isama to kasi for sure maraming mako-convince nito at maraming mauuwat hini.
2: Kasi yung mako-convince siya ka mauuwat. Parang magkaiba naman
0: nun. Kasi cover.
1: Pagtingin mo pa lang alam mo na siya.
2: So parang may own personality
1: yes,
2: nga. Yung
1: ganun.
2: Yung sa'yo talaga, yung uniqueness mo.
1: Yung hindi mo talaga mapapalitan ng...
2: Oo, hindi makukuha ng iba,
1: yes.
2: Sa'yo talaga yun.
0: Oo, correct. Yun naman talaga ang pinaka maganda talaga when it comes to internal confidence. Hindi lang mga external na mga bagay ang nagbibigay sa'yo ng confidence. Sarili mo mismo, yung mga belief mo in life, mga values mo as a person.
2: Marami din naman yung panggugutan dyan.
0: Ay, nako. Yan, at least nakompleto na natin yung buong picture patungkol sa ating usapan ngayong gabi. Kung ang confidence ba ay nasa mukha, nasa pera, o nasa aura. Pinakamaganda talaga dapat nasa aura. Yun ang ating at least nalaman ngayong gabi. But anyway, mga ka-vibes, continue sending lang pala yung mga shoutouts at yung mga song requests niya. Magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa na yung ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Tacloban.
2: Ang Lupep.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright mga ka-vibes, naku, oras na para kami mag-COV-an at bago natin iwanan ng lahat.
1: Iwanan ng lahat? Dapat, akala ko dadalhin.
2: Kanina dadalhin, ngayon iiwan.
0: Kasi alam ka naman dalhin natin mga equipment natin dito sa station. Anyway mga ka-vibes, pasalamatan muna natin ang dapat pasalamatan.
2: Yung nagdadala ng ating mga equipment.
1: Thank you very much po sa mga technicians natin, sa mga ka-vibes natin na nakinig from 8 PM to 10 PM, and sa mga iba natin pang programs. Ayan. Thank you very much po sa pagtangkilik.
2: Oo, sa mga nagsusubaybay sa atin. Mga nagsusubaybay talaga from sign on to sign off.
1: Yun.
2: Na nakatutok dito lang sa FMR Tacloban. Mm-hmm. Maraming salamat po.
0: And of course, susunod na po ang paborito ninyong programa after sa GGV. Yun po ang
1: Late Night Vibes.
0: Kasama po nag-iisa ninyong Papa Ball ng Bayan. Walang iba kundi si
1: DJ Ron to Ron.
0: At kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
1: and DJ Cherry Lou,
0: na nag-iiwan ng kasabihan.
2: Ano?
0: Confidence is the ability to feel beautiful without needing someone
1: correct
0: to tell you.
1: Diba? Tumpak.
0: Diba? Alright, mga ka-vibes, good night everyone. Ingat po sa pag-uwi and bye-bye.
1: Good night, ka-vibes.
2: Bye.

Waka Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

walang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre, kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyo, Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama sa umaga pong ito para talakayin po ano sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din po lunasan na rin ano yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po yan ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, isa pong naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. June Alcazar.
7: Yes, partner, isang malusog na pakikinig po sa lahat na abot ng ating programa at ihahatid na po namin sa inyo ang mga herbal tips, herbal information na kailangan yung abangan every day dahil po sabi nga ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
6: Yan ha, sa mga kababayan po natin diyan, meron pong gustong itanong o ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po sir 0961-532-2110. Again, sir 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad na produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health, syempre kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men. Ganun din ang ating Santon Plus Herbal Soap at Santon Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Sa Mercury Drug, available din po yan. Ganun din sa Watson's Pharmacy. Sa Shopee at sa Kasalasada, pwede po kayong mag-order. Hanapin nyo lang po yung official store ha ng Yes to Health. Ang ating text line, sir 0961-532-2110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan. Siyempre, kasama po dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
8: Parami na ng parami ang guminhawa sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ako si Asuncion Makadat, isang housewife. Mabilis sumakit yung balikat ko at mabilis mangalay. Nag Santon Plus Herbal Capsule ako, malaking tulong talaga.
8: Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na!
10: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
15: Santon Plus Herbal Oil,
14: ang pamahit
15: na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
17: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
16: Oh, yes.
17: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka. pa.
18: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
21: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Marami na ang nagpatunay na epektibo ang Santon Plus Herbal Capsule.
23: Opo, si Rosemary Andres na taga District 1, Cagayan City, Isabela. Minsan po sumasakit yung ulo ko, tapos yung tiyan ko. Gumamit lang po ako ng Santon Plus Herbal Capsule. Gumaling naman po. Bumili na rin po kayo ng Santon Plus Herbal Capsule para mawala po yung makaramdaman ninyo.
19: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit. Santon Plus Gold.
24: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
19: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
25: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ko sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko. Ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
19: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Papalit sa mga butika.
6: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ha, ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Siyempre, kasama dyan, Santon Plus Coffee Mix, ganun din ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na siguradong epektibo, mabisa at siyempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa mga meron pong gustong itanong ha kay Dr. June, just text lang 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Ito Doc, unti-unti nating bigyan ng pansin yung mga nagpadala po ng katanungan. Ask ko po Doc, ano pong dapat sa may gastritis? Ako po si Mirasol Lorenzo, 68 years old po. Female po ako Doc. Salamat.
7: Ma'am Mirasol, pag gastritis ang pag-usapan, kailangan tama yung application, medication po na gagawin ninyo. Kasi po mga kaibigan, isa sa dahilan kung bakit ang gastritis ay matagal masolusyonan dahil mali po yung application. Biruin nyo po mga kababayan, pag may gastritis ang isang tao, sinasabihan na mag-inom ng gatas, ano? At alam nyo ba that every time na umiinom ka ng gatas, ang nangyari po mga kababayan, the more na nagpuproduce ng hydrochloric acid ang tiyan. No? And then po, mga suking tagapakinig, pag meron kang gastritis, iwasan talaga ang eating between meals. No? Yun bang sige kang kain-kain, especially yung mga kinakain natin, mga acidic na pagkain. Tapos yung wrong combination of foods, kailangan i-research mo yan. Kasi pag mali po ang kombinasyon ng iyong mga kinakain, halimbawa, mahilig ka sa eat-alone fruits gaya ng pinya. Pag kumain ka ng pinya, sinasabayan mo ng other kinds of fruits or kinakainan mo ng tinapay. Pag kumain ka ng watermelon, may ibang halo. No? Yan po yung mga pagkain na eat-alone, yung langka. Kailangan pag kumain ka ng langka, single lang talaga yan, walang halo kasi nagpo-produce po siya ng gas. And then po mga kaibigan, sikapin nyo po na pag kumain kayo ng fruits, kainin nyo siya before meal, 1 hour before meal, no, para hindi magkaroon ng fermentation at hindi po siya mag-produce ng gas. And then, pag kumain ka, iwasan mong nasa tabi mo yung tubig o isang basong tubig, that every time na pagsubo, isang subo, isang lagok, nako, nagkukos din po yan ng gastrointestinal problem o pagtaas ng gas sa tiyan. Kung napapansin nyo po na hirap kayong umutot, hirap po kayong ano, magdighay, tapos laging bloated ang tiyan dahil po sa gas, ang pinaka the best gawin, mag-juice talaga kayo ng carrots at saka cabbage. Yan po the best combination for any gastrointestinal problem. Gagarin nyo po yung carrots, kunin ang pure katas, tapos 1/4 na hati ng cabbage, no, i-blend nyo po yan kasama ang carrots juice, din ipiga sa malinis na tela, 1 glass 2 times a day, 30 minutes before meal, the best sa may gastrointestinal problem. Tapos sabayan nyo po ng Santon Plus Gold, dahil ang Santon Plus Gold meron po siyang taglay na spirulina na tutulungan ka i-absorb ang acid, ipa-alkaline ang tiyan para matulungan po ang gastrointestinal problem, at sabayan para mas maging effective, sabayan ng Santon Vitamin C para ma-alkaline po ang ating system, partner.
6: And maraming salamat, Doc. From Salvation, Norsagaray, Bulacan, ano po, herbal na gamot sa hirap tumayo at maglakad, 87 years old po, na mild stroke. Ayan, at diabetic din po ako. Salamat, Doc.
7: Yan yung bunga, makaibigan, pag na mild stroke ang isang tao. Maswerte po si tatay dahil mild stroke pa lang. Yung iba, mas malala po ang kanilang nararamdaman after ng stroke. Actually, makaibigan, kaya nga lagi nating ina-advise sa ating mga tagapakinig that yung pressure natin, kailangan lagi nating i-monitor. Kung yung blood pressure mo ay hindi stable, no, laging tumataas, yung systolic, yung diastolic, hindi po stable, mas maganda may BP ka sa bahay mo. Kasi po mga kaibigan, ito kasing sakit na ito, pag ito ay umatake, kahit ikaw ay nakasurvive, nag-iiwan pa rin siya ng disability. Katulad niyan, oh, nakasurvive si tatay, mild stroke lang. Anong nangyari? Yung kamay, hindi magamit, yung paa, humina, hirap ng maglakad. So ganun po siya ka-risky. Kaya advice natin sa makabayan natin na may maintenance, huwag niyong kalimutan ang inyong mga maintenance na mainom, lalong-lalo na pag nasa 140 up ang ating blood pressure. Dahil mga kaibigan, pag ganyan na problem, no, mas mainam, mag-juice ka ng sayote. Yung gulay ba ng sayote, hugasan mo lang siya ng ayos, then after hugas, gadgarin, piga sa malinis na tela, inom kayo ng 1 glass 2 times a day sa makabayan natin na mataas ang blood pressure, especially nakaranas na po ng tinatawag natin na mild stroke. Then after that, gamitan mo ng naturopathic modalities na water therapy. Ano ba itong water therapy? Pakulo ko ng tubig na may asin at saka luya. Then after that, tamang-tama ang kainitan, kuha ka ng tuwalya na baby tuwalya, ang tawag nila diyan.
6: Maliit, bimpo. Oh,
7: ha?
6: Bimpo.
7: Oh, bim, no?
6: Ayan po.
7: Abim po? Mm-hmm. Yes, yan po mga kaibigan. Ibasa nyo po doon. Kayang-kayang kainitan. Ipunas sa affected area every morning and evening para mapabuhay yung ugat. Then after that, every week, mas maganda, maka-undergo kayo ng therapy. Yan yung the best combination for that kind of problem. Sabayan po ng Santon Plus Gold para yung mga nagkulubot na ugat, yung abnormal circulation dahil po sa atake, yung mga bara-bara during attack, natutulungan na mapaganda ulit ang circulation. Especially ang alkaline na vitamin C at antioxidant na nandiyan sa Santon Plus Gold, yan po yung nagtatanggal ng mga bara-bara para mas mabilis makorek ang ganyang problem, partner.
6: Ayan. Tanong ko lang po, kasi 3 months ago may bukol po ako sa suso. Straight po ako, nag-inom ng Santon Gold hanggang ngayon, 2 capsules po, 3 times a day. Medyo okay na po siya. Ilan na lang po ba pwede kong inumin, Doc? Salamat po. Velin po ito ng Bulacan.
7: Ma'am Velin, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day. Ang pinakasekreto, mga kababayan, para mas mabilis ang effectivity at saka pagkatanggal ng bukol sa inyong katawan, iwasan nyo talaga yung mga nagpapa-hormonal imbalance. Bakit? According kasi sa study na ating may eksperto, pag meron kang hormonal imbalance, yung process of healing sa inyong mga bukol sa katawan, mahina. Oh, mahina yung process of healing kasi yung katawan mo mismo hindi nakikapag-cooperate during sa pagpapaliit ng bukol. Kaya ang pinaka-best gawin, advice na ating eksperto, iwasan talaga ang mapagkain ng mirong suka. Yung mga pagkain na yun, ha, iwasan nyo po. Then after that, iwasan nyo po ang poultry products. No? Yan yung pinaka iwasan natin. And then, yung mga process na mga pagkain, mga dilatang pagkain, mga GMOs, no? Ito kasi mga GMO, mga ano po yan sila, mga unbalanced mga kababayan na nagki-create siya ng problem. At yan yung nagpi-feed sa mga bukol, no? Yung mga processed foods na pag nafi-feed, imbes na lumiliit, lumalaki siya. Sabayan nyo po ng carrots and apple juice kasi yung antioxidant na nandyan po sa carrots and apple. Try nyo ng 1 month, 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal, di ba? Mag-glowing ang skin, kaganda ang balat, tinatawag nating mag-blooming. Then after that, ang Santone na nandyan sa Santone Plus Gold, yung antioxidant, anti-tumor properties, yung mga bioactive content, mga kaibigan, na nandyan, tutulungan ka para paliitin yung bukol. Yun yung the best, di ba? Na-stop mo na. Dahil yung lifestyle mo, change mo na, yung mga pagkain, naiwasan mo na gutom, pagpasok mo ngayon ng antioxidant, no? Yung potent antioxidant na nandyan po sa Santone Plus Gold, pagpasok doon, yung mga bukol mahinang-hina na wala nang pagkain, ang bilis po mag-shrink, mga kaibigan, kaya mabilis matulungan, partner.
6: Ayan, maraming salamat, Doc. Ang ating pong text line, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Doc Jun, pwede ko po ba isabay ang Santong Plus Gold at Vitamin C? May iniinom po akong gamot para sa fatty liver at sa gallstone. Sony po, 53 years old po, Doc.
7: Sir, the best talaga, isabay nyo po, no? Pag especially liver problem. Actually, mga kaibigan, ang gallbladder stone nagsisimula talaga first sa atay, no? Tumaas ang HGPT, nagkaroon ng fatty liver for the long run, hindi mo nabantayan, hindi mo nagamot hanggang nagiging bato sa apdo. Ganun po 'yun, no? Ganun po ang simula ng problema sa apdo. Hindi pwedeng nagkaroon ka ng bato sa apdo na hindi ka nagkaroon ng fatty liver, no? Doon talaga 'yan siya nagsisimula. Then after that, nagiging gallbladder stone. The best po ang Santone Plus Gold dahil po sa kanya ang palaya, no? Lilinisin ang atay mo, tinatanggal ang taba, at ang kanyang tinatawag nating bioactive compound na naglilinis ng atay, nagtatanggal ng mga lipids, mga kababayan, nagpapababa, tumutulong ito para makorek ang gallbladder problem. Pero ang pinakasekreto para mas mabilis ang healing process sa mga kababayan natin na mayroong gallbladder stone, ang gagawin nyo po, mag-detox po kayo. Paano ba mag-detox sa gallbladder? Ang pinaka-the best gawin, apple juice. Huwag niyong kainin, ha? I-juice niyo po yan, makaibigan. Every day, mas maganda, makaibigan, makainom ka ng pure apple and carrots juice, 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Gawin niyo po siya within 4 days. Kailangan na makainom po kayo niyan. 4 days, take kayo na 1 glass 3 times a day. Regular meal lang, mag-flushing ka lang ng kunti sa atay mo. Then after that, pagka 4 days, bibili ka ng hot bag. Yung hot bag, makaibigan, bibili ka ng isang hot bag, isang bote na olive oil, at 50 pieces na kalamansi. Ayan yung i-prepare mo, ha? Kasi po, makaibigan, ang gagawin mo after 4 days at 8 p.m., mag-juice ka ng kalamansi, pure katas, 1/2 glass. Tapos, ihalo nyo po ang 1/2 glass din na olive oil. I-mix nyo po ng ayos. Then after that, inumin nyo 8 p.m. After nyo pong uminom, tumagilid po kayo bandang kanan, tapos lagyan nyo ng hot bag dito po sa upper abdomen. No? Ganun po ang gawin nyo, makaibigan. Nakakatulong po yan para ma-flushing ang atay. Then after that, continue na lang po ang Santone Plus Gold hanggang mag-normalize po ang ganyang problem, partner.
6: And maraming salamat, Doc. Ang Santone Plus Gold, available po yan, ha, sa Mercury Drug, in branches po nila sa Watson's Pharmacy, ganun din po sa Shopee at sa Lazada. Hanapin nyo lang yung official store ng Yes to Health. Yan, ha. Ang ating pong text line, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Doc, ilan po ba dapat kong inumin Santone Plus Gold at Vitamin C sa isang araw? Kasi po, may maintenance din po ako sa crea at uric. Kaso nga lang po, hindi naman po nawawala. Salamat, Doc.
7: Creatinine, mga kaibigan, yan po yung substance, no, ng tinatawag nating dumi ng katawan na tumataas pag nagkakaroon na po ng problema sa kidney, no? Ganun po. Kaya advice natin, pag meron na po kayong mga maintenance, 1 hour talaga ang pagitan, no? Sa mga iniinom po ninyo na maintenance na synthetic para hindi po siya mag-create ng other problems. May limit ka na ba na water, no? Ano ba ang sinabi ng doktor sa'yo, no? 4 glass na lang ba? 5 glass of water? Kasi pag creatinine kasi ay tumaas na, kailangan yung water mo, bantayan mo na. Kasi pwede kang anytime magmanas, no? Pag nagkakaroon po ng kidney failure. Sa pag-aaral natin mga eksperto, pag tumataas ang creatinine, meron kang dapat na i-consider itong protein. Bakit? Meron kasing dalawang klaseng protein na pag mali ang makain mo sa dalawa, imbis na gumaling yung kidney failure o kidney problem, imbis na repair yung mga nephrons, mas lalong nadadamage. Now, sa pag-aaral natin mga eksperto, ang animal protein, no, na nandyan po sa karne, yan po ay tinatawag na protein destroyer. O, kasi meron siyang mga waste products, mga purine, no, na pag kainin mo yan, lalong sisirain yung mga nephrons mo, no, lalong tataas ang creatinine. Pero sa pag-aaral natin mga eksperto, ang natural protein na nandyan sa mga beans, nandyan po sa green leafy vegetables mga kaibigan, nire-repair niya ang tinatawag natin na mga nephrons, no, para mga kaibigan, masala ng ating dugo ng ating kidney at hindi na magtaas ang creatinine. Kaya advice na ating mga eksperto, kung ikaw ay nag-a-undergo na ng dialysis, ikaw ay mataas na ang creatinine, iwasan nyo na talaga ang karne. Kahit konti, sabaw, wag na po muna. Tapos maghilig kayo ng mga green leafy vegetables and then sabayan nyo po ng Santon Plus Gold. Bakit? Kasi ang Santon Plus Gold, halos green leafy ang nandyan. Nandyan si Malunggay, green. Nandyan po, na kung saan nandyan po ang natural protein, especially ang spirulina extracted. Nandyan po ang natural protein na kung saan nagre-repair ng mga nephron sa ating katawan. No? Kaya ang kagandahan niya mga kaibigan, pag iniinom niyo po yan, nakakatulong para ma-repair ang nephrons, mapababa ang creatinine. Basta maiwasan niyo po yung kontra o nagpapataas ng creatinine. Take nyo lang po ng 1 capsule 3 times a day. Sabayan po ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C partner.
6: And maraming salamat, Doc. Doc, sa tagal po kayang pag-inom ng Santon Plus Gold, hindi po kaya matamaan ang bato ko? Ayan, kasi po, before meron mataas akong sugar at mataas din po BP ko, Doc. Pero ngayon okay naman siya. Ilang capsule po ba pag maintenance po? Salamat.
7: Ang Santon Plus Gold ay wala po siyang side effect. So, wala po siyang tama sa bato. No? Wala po siyang damage sa kidney. At ang kagandahan pa, the long run, o for the long run mong pag-take ng Santon Plus Gold, ipapanormalize niya ang iyong tinatawag natin na paglapot ng dugo o pagtaas ng sugar. Alam nyo ba, sir, no? Na kung saan ang paglapot ng dugo ang nagbibigay damage sa kidney? No, kaya nga po, after na kayo ay mayroong mataas na blood pressure at mataas na sugar, pag magpa-check up, ipapa-check talaga yung creatinine. Kasi tinitingnan ng mga expert natin kung ano na ang nangyari sa kidney. Kasi the more na malapot ang dugo, the more na be-burden yung kidney. So ganun po yan. So paano ba natutulungan ng Santon Plus Gold ang kanyang problem? Sa pag-aral natin mga eksperto, and even Department of Health dito sa Philippines, nire-recommenda talaga nila ang pag-inom ng Ampalaya juice. Bakit? Kasi sa pag-aaral, meron po siyang polypeptide properties. Ano ba itong polypeptide properties? Is a pea-like insulin-like substance na kung saan pag mahina na yung pancreas mo, hindi na nakapag-produce ng insulin, kaya hindi na babalance ang sugar, makaibigan, yan yung nagiging alternative. Yan yung nagko-correct ng sugar mo naturally. So ganun po, makaibigan. And then, sa pag-aral pa, ang garlic na nandyan po, extracted garlic, yun ang pagkakaiba, no, na nandyan sa Santon Plus Gold, pinapanormalize niya yung blood pressure, no, pinapalakas yung puso mo. No? Yan po ang kagandahan, mga kaibigan. Kaya for the long run, ang benefits na ibibigay sa'yo, hindi destruction, hindi pagkasira ng kidney, kundi tanggalin ang lapot, mag-normalize yung blood sugar, unti-unting bababa ang blood pressure, maging healthy yung kidney mo, partner.
6: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. And ha, puntahan na po sa mga shopping pharmacy, mga local drug stores, at mga health shop, mga herbal store, ang Santon Plus Gold, para kayo naman ang sumunod na makaranas ng kaginawahan at masolusyonan ang inyo pong problema sa inyo pong kalusugan yan. Ha? Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan. At syempre, sa mga kabayan po natin, ha? Sa Mercury Drug, available na po yan sa Watson's Pharmacy. Mabibili na rin po. Ha? Basta hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, dahil yan, sigurado pong aprobado na ating Food and Drug Administration. Ating text line, 0961-532-2110. Pakinggan po ulit natin yung mga kababayan po nating natulungan at patuloy pong gumiginhawa sa paggamit po yan ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado na ating Food and Drug Administration.
0: Gusto ko lang i-share sa inyo sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, mula na nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you.
1: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako dai si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe ka epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Okay, Dok, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may payo pa kayo dyan, mga tips pa para sa mga masugid po nating taga-pakinig, Dok.
7: Yes, partner, at sa mga kabayan po natin na always nag-aabang, nakikinig sa ating program, abangan po ang oras na ito dahil oras po ito na makaalamang pangkalusugan hatid po ng Santon Plus at Santon Plus Gold. Yung mga dahilan ng sakit, paano mas maging effective para tayo ay gumaling, amin pong ibibigay sa inyo. At dahil wala pong oras, God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po si Doc June Alcizar magsasabing, life is short, don't make it shorter.
6: Yan, maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro ng International Iridology Practitioners Association, ating pong Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alcazar. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Maraming salamat sa mga tagapakinig po natin, taga-subaybay. Kaya yan, ha. Mabuhay Metro Manila. Mabuhay Central Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
8: Nagkanangutanan ako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Napakiyanala!
4: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiyanala!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakiyanala!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
3: Napakiyanala!
4: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
5: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita Samar.
5: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Pinabayan ko din ng ano, rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: TTX 500.
2: Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa bakit-bakit, Ingog City, nagpuyo. So wala pa ko nagamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong agka-bati bitaw. Unya pag naminaw, malagi ko dani sa daning kuan, radyo. Muning nagpalit ko og kuan. Gisuwayan lang nako ang DTX capsule kung unsa bagyod kay na ako'y sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko daning kuan, mga 20 ram siguro ka capsule niya. Nag-arang man akong sakit. Muno nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang karinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
3: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
4: Oops! Paglilinaw!
2: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
5: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
4: Oops! Paglilinaw!
2: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
6: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
4: Oops! Paglilinaw!
2: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
7: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
4: Oops! Paglilinaw!
2: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
8: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
4: Oops! Paglilinaw!
2: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
10: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers, and it's Showtime performers, Baby Dolls. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
11: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy.
10: Yeah, yeah, yeah. Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
12: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave. October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away. This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Kavibe sa sound trip.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music.

Luz Biminda. Luzon, Visayas, Mindanao. Pitsaano na? Pitsagis na hanbulan hiton Oktobre. Kumusta kita? Maupay-maupay nga aga ha aton nga tanan. Ani kita hini nga iyo aton na programa Karasikas ha aga. Nadangat ini hakada adlaw hiton Sabado nga hiton Domingo. Ha oras hiton alas 6 hit aga nga da hiton alas 8. Bagay banot busis. Huna ko nga diri kita makagha onboard dyan na mismo nga aga. Kay tikang didahan Miyerkules. Nga dahan kakulup. Paas kita hinduro. Tungo diton sirak. Katapos adi iimnan naton hin mahagkot. Urbida. Nawarayang kita busis ang pipira kadlaw. Ngan andida mismo ha aton ha an aton na Facebook live naton nga home court. Waray kita kabati alas 7 imidya kada alas 8 imidya itut kada gabi. Lunes nga dahiton Biyernes. Ha Facebook live yul Batman kaorte. Sering panakbatos di. Waray ka na hafis. Paasitim amay. Balita makasangkayan, kumusta ka mo? Pipira nga mga bagay hiton aton paghihingadayan, mismo yana nga adlaw hiton Sabado. Hakuan ano hiton, sering pa hiton uro istoryahon niya na waray labot hiton impeachment trial nga gimbubuha ta pagkayana nga aton ito tagarumbuas nga pagtaga impeachment trial. Pero ito niya na nga baga uro istoryahon balitaw maano ka man nga pantag ha susyedad maada ka ha upper class or ha lower class. Sering pa maada ka ha alta susyedad ngan adi kaliwat ha lowest strata or lowest stratum hiton sosyedad. Hiton oro istoryaho na pagkaya na hiton pagtaga presyo hiton aton panguna nga parapliton. Ini ba nga aton baga pagtatarangkaan ha kada adlaw nga kun waray kita hito manluluya kita. Ha pagtatarangkaan mismo dida hiton aton tagsa-tagsa nga mga lamisa. Ha? Kay hiton dida daw kuno nakalabay nga bulan basar ini hiton figure nga gimpagawas hiton Philippine Statistics Office nga amo inihira mismo itag nagmamanman hiton aton ha mismo mga presyo or ano man yung mga survey. Waray trabaho, mamay ada trabaho pero kulang aton ira income. Nabasar ini hiton mga survey. Gimbubuhat ini nga survey para hiton gobyerno makasabot liwat kung ano hiton ira pagbubuhaton. Na based ini hira nga mga survey. Hiton inflation. Karayag signon hayano nga uro istorya, maghingaday nga nihin inflation, karuyag signon ito, iton presyo. Diri laha presyo iton panguna nga parapliton, kundi hangatanan, haimog yung piplitihan, maitaas man ta ito, kay ano, igbeversus ito, hiton yan nga sitwasyon, hiton kabaraydan aton mga bills, ha kuryente, ha tubig, ha aton mga wifi, or anuman basta itong inflation, di rila ito ha panguna nga parapliton. Upod nagihapon ito di dat gintatawag nga inflation, hitpaghitaas,
hiton mga kabaraydan, iton aton ha mismo pamasahi. So pagsiring nga ni nga pamasahi nga nagitaas, aton dayong gin-re-refer hitong presyo hitlana. Basar hiton ha resulta itong survey hang kamag-araman or aada mismo habuhatan hiton ha Philippine Statistic Authority. Iragin mamalatumat mga kag-anak na didahan Agosto 2026 adton inflation inakada ha 6.1%. Karagsignon adton ha mga gumios adton mismo atong parapliton 6.1% han August. Paghatamak han September last month, an inflation umabot hin 7.2, kasi nag-uminto hin 7.2%. Sering pamaupay ini nga uro istoryahon hapag kaya na mismo nga mga panahon nag-abot hin 7.2%. Karuyag singon ang panguna nga parapliton natikang naliwat hitat ubo. Ayaw anay utok tumtumit doa ka oras. Basta ayaw lapagkuan itong aton boses. Ayaw kapaas. Nag-abot yung 7.2 di dahambulan itong September. Ini mismo nga figure or kumbaga atong pagha ini nga 7.2 nagpapakita la nga ang purchasing power hanim kwarta versus han parapliton nakakaapekto. Kas kumbaga ha ato na ibanan ang imo mil nga anim sagad nga mil ini bagadako na may ibanan inihin 7.2%. Ngantigam ni naton, maano man nga uminto hiton aton mga sweldo, ginguguli at ta, nga kinahanglan mag-uminto na kita, mahitungod nga hitaas hit panguna nga parapliton, hapag kaya na. Hiton hapiper nga sektor ha privado, maghatag man ito hirahin uminto, tigam ni naton, Dirila ito baga usa ka bagsak. Gimbabay tranches ito, danay duha, danay tulo. Pero an inflation retain nagpapabilin hito. Kumbaga aton ini nga uminto naton nya mga sweldo, balila waray. Ngan kita anaton. May dataging ka hampang hanakalabay nga adlaw. Sering patbaga mga issues nga sadang paghingadayan. Kumbaga nagkakarampang ka mo ni mga classmates, mga barkada, nga nang pipira nga mga agaron niyo. Hiton nagiging uro istorya daw ano. Hiton panguna nga paraplito. Nga tigam ni. Sering panag agaron. Hiton porsyento at kwarta nimo nga gindi-deposit sa bangko 5% or ubos pa hiton 5%. Ma-deposit ka pira ka months na uminto 5% la. Karuyag signong ko no ani mo porsyento nga nakada mismo ha bangko diri mismo nakakag-augment hanim kinahanglan kay nag-alkansi ka pa hin 2.2%. Mahitungod hanggin tatawag nga inflation. Ngani, hiton usap paghihapon niya nakaka-affecto hapag kaya na. Kung baga namamati ka mo hiton mga notisya, nga afektado. Hiton trackers sa Association of the Philippines,
karagsigon ini nga nasabi nga mga nagtatag iya hin mga truck nga amo inihira mismo hitna ferry nagdadara hiton mga epektos coming from other regions in nakaplano or dida nakalabay ng adlaw nagkamay ada hira inihin wilga karon yung signon waray ini mismo hira manmiyahi may tungod hang kahitaas ang presyo iton gasolina anay waray ano kwan waray ini mismo hira man kamambiyahi once waray produkto nga nagtitikang mismo haumanan or ano ini nga mga produkto nga gingkikinahanglan ha market mahitungod nga ang mga biyahidor ang mga tag-ihan trucks ang gimpipritihan ng mga produkto waray man miyahi ngan tigamni ang tinatawag nga law of supply and demand mawari nga ni supply naghihingulang hitong supply sa merkado hitong nga nasabi nga produkto na hitaas mismo itong presyo pero kung damo itong produkto di dahil mismo ha usang nga merkado maobserbaran nimo nga nahabubo mahitungod hanggang tatawag nga kompetisyon. Madamo nga ni kamo nga nagbabaligya, sigurado mahin-obserbar kamo. Turos, hugot, turos. Kasi rin pa ito na Truckers Association of the Philippines. Uy, nihugkuhan mga truckers. Magsiring nga ni nga truckers, ang mga dagko ini nga tin-wheelers, nga mga sarakyan, nga may dapat durudag kung mga halaba ini. Nangangapital ini hira. Madiri man ira itong produkto, gimpiplitihan ito ha ira. Gimpiplitihan ito ha ira. So, mismo, mapauminto hira, hadton ira liwas pagpapliti, hadton ira mga vehikulo, an ibaliwat nga negosyante, nga naplitihin mga trucks, hini naging gagamit ng mga biyahidor, ma-standby anay. Mahitungod, hiton, itaas at presyo't lana.

Amo ito itong bagang pinaka mapaitapag kaya na. Ano ini itong baga sadang, ano itong sadang buhaton? Within nala ha familia. Within nala ha familia. Itong atong mga kabataan, kumbaga waray pa ini mga kulukasyon, waray pa trabaho. May dani yung mabubulig dai doy ha familia. Sering pa ang mga extra nga paraliton or anuman nga mga hadto na pa-practice nimo. Kumbaga napadulong ka hinpagkaon or nag-o-order ka tikan ha mga ha Shopee or hain man ini nga mangungulpot nga da nga itim amay di rin nga nasabot nga may ada maulpot undang nga laanay. Ha pinaagi ito ikaw nga bata nakakabulig ka pag imit-imit hiton kagarastusan sakub hiton iyo familia. Ngani gin malatumat bagay ko konekta parte liwat ini hiton El Nino kay apektado ini nga pagtaga inflation nga di hiton El Nino. Ginmalatumat ito National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC nga hiton El Nino inakadarahig na hamaabot 106 nga mga areas o ngani ini ang pipira ing gimpailarom na ha state of calamity. Sering pa kumbaga ha aton nagtikang na ang kathuraw dito mismo ang pipira ng mga lugar. Kumbaga ang aton ha pipira ng mga kabugtuan nasarig hinusala nga produksyon. Dito ha iya umhanan tungod hini nga El Nino makaluluoy hira. Nga nigin malatumat itno National Disaster Risk Reduction Management Council sa isintay isinko nga mga areas dito mismo ha Cagayan Region ingin pailarum na ini hangging tatawa nga state of calamity. Hasakubi ni nga dito hini nga nasalbing nga lugar ha Cagayan kay amo ito nagnonumero uno nga apektado hiton aton mismo kathuraw maabot na hin 47,587 nga mga individual ha nga mga individual adton ha mismo nadarahigan hini nga pagtaga El Nino. Ha Cagayan region alon pala ha? Ginsusundan ni mga kag-anak ha 23 nga mga areas na abat na hini nga nasabi nga drought dito mismo ha Caraga region.

nga sa kubini nga 23 nga area dito Caraga region, iton afektado mismo nga mga individual in maabot hin 45,507. Dito mismo ha Bicol region, dosing nga mga areas, 11,055 nga mga individual itong naigo. Samtang dito ha Calabarzon, upat ini nga mga areas itong igo at afektado 191. Nga gisusundan ini mismo han Soksarjin. Baga na si rin kita maupay kay waray dinhi haaton ha mismo ha Region 8. Kumbaga haaton waray pagod pag-aabata. Haluyong nga waray dinhi ni ha Region 8 pa pag-aabata. Ini nga nasabi nga mga areas, waray kita sabot. Nga an aton mga kasangkayan, an aton mga urupod, in aantungay an hini nga nasabi nga mga lugar. Bisan dirita ha kinala, dirita urupod, dirita ha kaano-ano, pero tigam ni hirain mga Filipinos. Asya ini hiton ha pinakamapait yan ang aging aabat hiton ha nasod. Nga ni Gimaratumat ha National Disaster Risk Reduction Management Council, nga iton gobyerno inag-provide na hinmaabot 39,058,681 nga assistance or bulig, 39 million plus pesos nga bulig para nga dahan 24,618 han masakob 35,893 nga mga familias nga dahan mga afektado nga lugar. Sumalay tong pag-asa ini nga El Nino in magpapadayon ini ngadto ha very strong phenomenon dida mismo han nakalabay nga bulan ngan mahagos ini ngadto itong siyahan nga quarter itong bulan o tuig 2027. Mamay ha magsiring nga ni first quarter itong ha bulan first quarter sunod nga tuig di modo 3 months ito, January to March. Ngani, sumala itong pag-asa, itong ira pagbanak-bana, nga di dahi itong by March, pwede, or posible, may tabo itong kapaso, 48 degrees Celsius, nga to 50 degrees Celsius.

Sering pa, kinahanglan mamagandaman balitaw kita ini nga nasabi nga panahon. Ginmalatumat gihapon itong DE. Nga didahan September 26, ang El Nino inakaapekto na liwat, hinmaabot 223,214 nga mga mag-uruma o farmers. Ha, 14 nga mga regions nga kundiin sa kubini nga nasabi nga ihap nga apektado nga mga parag-uma nakaapekto na ini hinmaabot 6.87 billion pesos. Hadton aton mga umhanan. Samtang maabot naman hin 249,028 ka hektarya han agri farm land.

hitong gobyerno aada. Si Ring pa aada mismo nanginginano, hadton ato na pipira nga mga kabugtuan niya afektado ini nga pagtaga El Nino or ini nga strong El Nino phenomenon. Pero dana kita nakakasiring hitong programa ti kang mismo national government ngagin da-download itong budget or ano nga pamaagi para masuportaran itong aton mga local farmers or ini nga fisher folks. Dana'y nagkakaproblema, di da mismo na, hit problema na, aada mismo ha-implementasyon. Karuyag signon, maupay itong panuon na panuyuanan itong national government, pag-uulput nga ni mismo ha mga LGUs, dana'y ada nagkakalitsi-litsi, siring pa, itong implementasyon, kay dana itong implementasyon in napupoliticize. Karayag singong kundiri ka ikasikulor, itchapoy ra ka. Pero tigam ni naton, hiton aad to ha ibang adalan. Amoy paghigog maagi hapon. Kay bagin san o nga mga panahon makasulusugira, hiniksakto na ang adalan.

0: Kasangkayan may danakita 29 minutos nakalabay han alas 6 mabalik ako, promise.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad tungtong alas 4 e medya itong kulup. Iga ko po niyo Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.

0: ang masabi mo kung radio ang bet ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Kasangkayang balik kita ini ngayon ato na programa Karasika sa Aga. Sorry ha, kumbaga paas-paas kita. Danay baga nairgap kita yung guti ay mahitungod na gihapon magirok habot ul. Kundi rila pakabuhi ini. Oy, atong balitong ipapanawagan ha. Kunin uman iton baga or nakilala. Nakilala kan Mr. Basio. Basio ba ini? Basio Paul Jan Caspe. Han Barangay 66A. Han Paseo de Legazpi. Barangay 66A, Paseo de Legazpi, itong Tacloban. Alayon na pagkasiring ha iya, nga may anak nakapurot han iya driver's license, nga han iya TIN ID, ang kanan BIR. Mismo ginhatag inihap personal ha aton, nga Batman, alayon, panawagi, nga ikada nala iniha imo kuno, kay bangin liwat mawara iniha akon. Ha, si Mat Ikadi, kay bangin lumawara liwat. Adi ni balita wa akon nga imo driver's license Mr. Basio Paul Jan Caspe han barangay 66-A. Ha? Kumbaga hinuman na nakabati singa nala adi mismo iniha akon nga iya pertinent IDs driver's license nganhin TIN ID. Duro ka importante. Ini inatad an mismo di dahamay metro. Hamay Perikuhon area an nakatara ini an usang street sweeper mismo di dah barangay 56. Ginhatag ini niya kakulup nga adlaw. Alayong kuno, ikaw na lahat kanginan. Ani hagin ha, nakalimot kita ini pagkuhan ha iya ha, messenger pag search. Mahitungod nga maraot maganat lawas kakulok. Pero naka di kita mangguda field, adi mang kita. Pag-uuli ha balay bagin raptay kita. Sharing ko paharos nga ni ha, baka di kita makasangat yan ha. Mahitungod hiton ato na problema ha. Sering pa busis napaas kita. Tikang hasirak na inom kahin baga mahagkutay. Pagpakuan hiton uhaw. Ego ang busis. Pero maano pa man mga kasangkayang, kumusta ka mo? O yan aton mga barangay officials. Di da kita ha, sagkahan nga area, dako ini nga area, di da may ilong. Nga to mismo may elementary dudwa, 66A nganin B. Ah, 62A nganin B. Di da kita nag road clearing. Da mo nga itat kilala di da. Basta may tumawag nga nga Batman kasi nakapinaagi ito ha, radyo. Anira mga pedicab drivers dida. Maupay nga agahan taga 62B, kan barangay chairman Canillas. Ngan kan barangay chairwoman Abaygar. Ngan anira mga councils. Mga tanod nira. Kani kita mga sangkayan itong usap pagyapon nga oro istoryahon. Ngan ha, leksyon ini para hiton mga singabot nga opisyal ha gobyerno. Nasa ring an ombudsman. Nagpahimat ko nito ombudsman. Ombudsman warns versus government fuel used for private vehicles.
Ang nasabi nga pahimat ngon itong buhatan itong ombudsman, kumbaga haaton, baga sobra man luwat ka mo, diri ito surundanon hanim amay, hanim kag-anak, nga harus an imo vehikulo nga pribado, ada ka panatay, hop, ano, kasusyuk at gobyerno. Ang nasabi mismo nga pahimat ngon, hanbuhatan itong ombudsman, inag-trigger ini o anagagsurit ini, pinaagihan complaint ni Bohol 3rd District Board Member Junicio Joseph Balite. Ha? Tigam ni. Board member ini nga nagreklamo. Nga nag-aaligar nga hi Bohol 2nd District Provincial Board Member Vierna May Bunyel Maglasang in agsob kumbaga natayhupay dida mismo ha gobyerno nakuhahin gasolina. Nganin nasabutan nga maabuthin 100 liters ang nakuha ini nga gasolina tikang ha gobyerno para ngadto han iya kalugaringon pribado nga bihikulo. Nahitabo ini tikang din nahitabo ini dahan tuig 2024. Sering pamagsarang kay ito hira ha. Board member ka. Ha 3rd district ginigo ang board member ha 2nd district. Haluyo. Nga diri ra magkontra halarangan itong politika kay ano, diri hira pagparihas nga distrito. So adinuat ang board member ha 3rd district itong Bohol. May pag-ugup niya nga dahakaban hiton aton ha gobyerno. Mama hiton 100 liters. Di rin nagbubuto-buto hiton imsarak yan kung kanag... kung di rin imo pinalit. Di rin baga sering pa... di rin running kunduso. Ngani, leksyon ini. Ang buhatan itong ombudsman inagmando nga i-dismiss si board member Bunyel Maglasang or umatubang itong kaso nga agisampay ni Haya 2 counts of serious dishonesty. Amo ang naging sampahaiya nga kaso. Ngan, an order han ombudsman nga madikyo hiya from holding public office. Karuyag singon, disqualified na hiya. Diri ka na pwede mismo trumabaho ha gobyerno. Siring pakamaul-ul kaupay. Ngan makaarawod kay alagid-agid. Kumbaga, hayano nga uro istoryahon. Kumbaga, diri inihira mga nag-aram, diri inihira nagpakabarong, diri inihira mga riko. Pwede ito guli ata na karasada nga kawatan ka. Pero mahitungod din nga ira mga posisyon. Diri man makagyakan itong taxpayer. Sering pa nanhihiyukat ini. Kumbaga ha termino, han mga yano, napaihi ka. Ibalawat ang paihi, kay tikang ha usang atrak, nga det imo track, gintra transfer. Ini tikang guna gobyerno, posibli, tikang ha motor pool, or anuman, kumbaga, close yet chief executive
nakakaaro adayan gas leak, pero ini nga gas leak nga supposedly hiton pagtataksan lahini nga nasabi nga gasolina anton vehikulo hiton gobyerno. Waray elaborate nida kunti pa unan oh

runus-runus ang kagul, haros ka pang tamaki. Bisan ini nga pagkuhanit gasolina, kumbaga runus la. Ginsisinggitan ka pag imbabantog ka pa ito. Pero itbaga mga labaw nga niya mga ahinsya nakakasabot. Nasabot itirang atanan. Pero diri mo ini pwede iguli at akarsada. Kaya ano? Mga nagpakabarong? Hayo mga LGUs. May adaba. Habugus nga sinirangan itong Bisayas. May adaba mga opisyal nga suga dinit gawi. Pariyasan usang nga board member dito sa ikan district itong Bohol. Nga, haros kasusyo na hiya itong gobyerno kay pati na mismo adton iya pribado nga bihikulo ada hiya nakuha han gasolina. Kumusta? O yan aton aton mga barangay official. Ha, nagpipinamulat pahira. Madadayong bayul or kundiri. Hiton barangay eleksyon. Hapag kaya na, nasirangit kumilik nga mapupuspon. Pero naghuhulat pahira han petisyon resulta hangkan Attorney Romulo Makalintal petisyon nga adto mismo ha Korte Suprema. Gintagan in 5 days, posibleng naka-reply na ang buhatan itong presidente, Kumilek, gansugad manggihapon ang kongreso. Hatak na nga magkamay ada na resulta. Hatak na nga magdesisyon itong Korte Suprema nga gimpadig-unang gudnera atong postponement waray tamahimo 2028 pa. Pero kung si merong hitong Korte Suprema magpalusa din temporary restraining order kasi temporary yung magbalabag ang nasabi mismo nga petisyon ni Makalintal or pumabor itong desisyon nga nakan Makalintal magkakamayada eleksyon. Pero, diri matatabo ha November 2. Posibleng ada ha December or early part bulan itong 2027. Kaya no, apike na. Amula ito yan na hitong gimpipi na mulat. Han aton mga barangay officials, habog kung sa naso ditong Pilipinas, sering pa baga nalatay pahira hinpisi. Naninimbang ang pahirapag kaya na. Consumering hitong Korte Suprema or magpabor nga na itong petisyon ni Makalintal, ni Attorney Makalintal, todas. Pero kung padig-unan hitong Korte Suprema ang desisyon ng Comelec or desisyon ng Palacio Malacañang nga amo ang nagpirmahan extension han term hantong mga opisyal ngan iglisig ang barangay eleksyon waray mahihimo. Halarangan itong politika sering pa ni July hadto kung bagaan may edad-edad na nakilala ka mo ka man July. Mga 3 years or 4 years kami nga nagka-partnerhin usa nga programa ato ha Radyo Diwa. Radyo Diwa kami. Alas 9 ato nga da ha alas 12. Pero ang mga reporters o tanto kay nagbababaras. Hi Sol Alarcon, ito nga ada PIA. Ira Ray Ledesma, karay na nga inhiri, ano, tumalikod na. Bobby Urunos. Amay ito baga, nagkausa kami man July.

0: ining larangan itong politika kay politiko adto nga tao parte ini nga hi Mark Villar inwaray na minority tumampo na hiya ha majority. Pero sharing pan mga side comments ngan eksakto ngan mismo ako na sharing inibang paglimbag ni Mark Villar ha majority karuyag signon ba nga ano hitong decision hitong majority parte ini nga pagtaga impeachment trial magapilgod hiya ngan tigam ini ni Mark Villar suok ini Han Duterte nga familia kano ta pakasiring nga suok DPW secretary ini ya han panahon ni Tatay Diggs. Piliyong ka nga ni kasekretary, member ka kabinet. Kung baga gobyerno, membro ka itong iya familia. Suok ka, kaupay, gintatapuran ka. Lumimbag ini, kinakali na yung minority, limbag na nga ni majority. Gintagan ini in chairmanship. Pero answering ko liwat, ini diri, bisa na majority. Diri kita nakakasiguro liwat ini, kay mumlay ini ka mag-araman, ha ka matuuran la, mumlay ini ka mag-araman. Diri kita nakakasigurado, bisan ada ka majority, kay may kalugaringon ini nira mga sering pa political survival. Naglalantaw init ira kabubuwason halarangan itong politika. Bisan madig-on or baga ngadtukan nga butos, kung baga may ada mga offer inihai mo, ngantigam nitong 2027, crucial na iniparahan mga politiko kay 2028 election. Ngayon kita kan Mark Villar, nasarangit iba, bangin ispiya ini. Pero ano nga majority, mga magulang liwat ini. Kumbaga hauro istorya, diri ka ini tatapuran. Ha? Diri ka ini tatapuran. May ada liwat nasaring, ini nga paglimbag ni Mark Villar para talwason itong irak kaso itong familia. Diba, ang pagtaga prime water, damo gihapon ini triklamo, parte ni ira mga negosyo. May ada ni gihapon ni raging papan nga tubang. Nga posible pa nga ni pagtaga flood control project dito at Tagig, awa Las Piñas. Ang iya mismo pagka sekretaryo hadto han DPWH. Bangin may ada masilip. Pero siring pampalasyo malangkanyang waray labot nam iton iya paglimbag. Nga kumbaga mamay, ada man makitaan itong mga investigador. Partihan iya trabaho kumo former secretary ng DPWH ay kan man mamaton ka. Kay pataraw anindoro, nakasiring kita ini nga delikadisa nga termino. Masayunay ini maintindihan it mga nagpakabarong. Kumbaga haato na lang akon, baga kakaawod daw. Waray ka man awod. Ha? Baga yano ito nga termino ging gagamit it sugad haato nga mga pobre. Waray ka man delikadisa. Kumbaga ato, waray ka man awod. Kay hitong DPW secretary, may data na basahan ini. Hitong DPW secretary, usa ka nga na-approve hiton mga application hiton mga nakikig joint venture nga da hiton mga water district nasari taluwa hit DPWH kay natindog baga chairman or board member gihapon ini hiton luwa. Nga niton nga tanan nga trabaho on mismo ha pag pakoneksyon kun natatarap mismo hiton karsada nga kanan nasyonal na asaret ka DPWH. Baga adi na leto ha habubo nga pantag. Nalingkod ka. Haluwa. Local Water Utility Administration. Nalingkod ka. Na. Adin makikig joint venture. Naagi man ini haira. Ang nakik joint venture pagod ngantuhin pipira nga mga water district aton-aton la. Ang prime water nga gintatag iyahan nira. So di dahiton halaba nga lamisa kay baga may dat niyo tagsa-tagsa nga mga folder. Nga iyo gintatamdan. Ano hiton aadet akon folder, amo mantet aada hit content dida hiton imo folder. Ano nga dokumento taadihak, amo gap aada. Hi ikaw nga nalingkod pag-aprobar hiton joint venture nga hihingita hin usang nga pribado para nga to hiton usang nga water district. Pagkita mo pala nga prime water, sering pa ayos na ito. Kay kausa mo adi, nagtatag-iya ini or labaw init DPWH ngan kausa niyo that board or chairman ba ini yat kanan luwa or kundiri ba niya ma-chairman, basta naling ko niya pag-decide miss with mga aplikante kang water district nga makikig joint venture nga dit pribado. So, malingkod, di ba, waray daw ano delikadisa. Ma-inhibit. Or di rin naman lang mag-inhibit, ma-sir niya itay. Mawaray kuman buhaton pag-convincer dito ha board, di rin ramatoon itay. Ngan inay, purbida. Ayaw nagadla kita ini sulod. Kay waray matuod, bis pa ako inay mag-absent. Ini nga deliberasyon na pagkayan at prime water nga nasulod ka mo yung joint venture or kita nga pamilya, bis ako mabsent inay. Hit mga kritiko, dirit bulok. Bisa kumabsent, pwede na sumiring nag-absent para kung taloy waray hiya dida hito nga deliberasyon. Pero ang mga naglabay ng adlaw, itay. Kay bangin ko at nahuringan hira. Amot sinisiring waray delikadisa. So nga di kita politika para ha majority. Adihilo rin di Garda Liwat. Maka din ha majority. Kasi madkinsi na. Pipira na la dito nag magnanawa na at minority. Hi, Loren de Garda Liwat, kumbaga ha akong pagkita-kita, akseptado na ni Ping Lacson. Sige, kadi, warila, deal. Pero ito, ito Soto, baga maul-ulgod ini ha iya. Kay dida ang Senate President Tito Soto, kaupay ang ira ini relasyon. Relasyon na trabaho. Birahan hi Tito Soto ni Kaitano ba nagsaliwang kay Tito Soto? Hiligarda dito na kanda Kaitano. Kung baga aton maul-ul, bisan mag-best friend, magsangkay hinduro yung Soto nga ni Lacson kay nagkatandim inirahan eleksyon nga nakita kita nga mag-close. Baga ginakseptar na ni Lacson, ambot kan Tito Soto, bita pa si ah? amo hit mulay itong politika daw. Ha? Labi na itong 2028. Sering pa political survival ini. Hito nga impeachment dida. Purbida. Critical kaupay. Pero both ha akong pagkitala. Dirak nagkakampay nga untam hatabo. Paglantaw kula. For acquittal nga ni hit dumaog rally. For conviction nga ni rally. Ako pagkitala. Maupay kung diri madayon. Maupay. Kay papriyasin ni may damo nga supporters. Pero sering pa itong iba, hay mo kuno pagkita. Klarado na ba? Kumbaga imo yan na pagkikita-kitaon itong impeachment trial. Hapanig pala it prosecution it na presentar. Katapusan kay waray na ang bribery. Di rin nagdadayon ang article, anong article ang kanan bribery? Waray na. Tumtum na lang ito yan ng ill-gotten wealth. Article 2. Ha, di na ito na atong pagkita. Kumbaga aton, nga nakikita, may na natagsa-tagsa. Igo good for conviction kun ini. Tigam ni waray pa mag-present liwat pero at pakiana kay ma-present pa testigo si tong prosecutor respondent defense. Igka-counter nira ang mga testimonya han prosecution. Pero tiba nasin pa ano daw nira pagligwat. Bumlay ito. 1 minuto na ang nakalabay ha alas 7.
1: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin ang kinahalang pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Voucher. Pwede gihapon mag-message sa Facebook page ng RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, huwag magparehistro. Kay kung rehistrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

Kasangkayan may nakita 11 minuto sa nakalabayhan alas 7. Pasensya balitaw kami itong busis ha. Ngandanay kita na ergap. May tungod nga baga diri pa kita fully nga naka-recover. Hiton aton busis. Pero maupay niya na kay 15-15 pero lang kami nos ma-break. Adi balitawin baga sering pa hika mo daw hiton baga pagdesisyon ini. Haingot may defekto. Amat sinisering ka kakada may eda exam nga result nga nakukuha natin nga notisya. Permanente pakiana. Hain ang defekto. Estudyante, kunaan mga magturutdo. Sering pahika mo nalat pagdesisyon. Ang buhatan itong Civil Service Commission, inagmalatumat nga maabotin 34,719 out of 240,934 examinees past August 2026 test. Kumbaga aton hasakuban 240,934 nga nag-take han civil service exam dida han August han nakalabay nga bulan han August 2026 adto nakapasarla ang nakahardol 34,719 didahan Agosto 9 hanya na nga tuig ang career service examination pen and paper test inagmamalatumat nga 14.41% la adton nagpakapasar hasakob 240,934 nga nagtake hanasabi nga exam. Sumalakan Civil Service Chair Marilyn Yap Hifara Denise Tuason han Region 1 han Ilocos Region amo ang nagtap han proof exam samtang Hidana J. Sangisa han Region 6 or Western Visayas amo ang nagtap han sub proof. Gindugang paghihapon ni Civil Service Chair Marilyn Yap nga ang Central Luzon o Region 3 amo ang nakakuha han pinakahitaas nga highest regional passing rate nga nakakuha inin 20.84% o 4,278 ang mga passers. Han 3,895 professional and 383 subproof level qualifiers. Ginmalatumat gihapon nga ang Region 1 inakakuhan 18.78% o Region 5 ang Bicol Region 17.29 ng Region 4 o Calabarzon 16.86%. Ini nga nasabi mismo nga eksaminasyon, amo ini ang gintatawag nga suklanan. Hadton aton mga estudyante. Kasi ring pa, ini nga nasabi nga mga eksaminasyon, insigurado ini, ginkasagudsod naton ini, ha mga aton pag-aram. Teka nga sekundarya, nga da mismo ha kolehiyo. Kaya may dito mga, bisan mga grammar, dito ha, secondary, ato na ito mismo,
haging kahibalag, mathematics, or ano. Pero sa ring patkadamaan, posible na hangalimot laad ton aton mga taker kung ginaano pag-atubang han nasabi nga mga pakiana. Dako ang kaswalti, ano? Mamay babalikon ta, 240,934 nga nag-take ang nasabi nga exam. Ang nakapasarla, 34,000 sobra. Kumbaga porsyento si ring pan civil service. Nakadala ini hak 14.41%. Pero ang baga waray magmanilang puso na nasabi nga exam, utruhi. Kay bisan ano nga mga examin, siring pahan ako nakag-anak. Pag-take la kamo, kay ano. Bisan ka kuno dirit makapasar, nasabot ka na. Ha? Nga amo ina nagkagawas. Ngambaga ha sunod ha, sunod-sunod ng mga pag nga pagha nga baga pagtikin exam. Sering pa di baga diri ka nakukulba unggod. Kan ayaw ko no pag-uulpot during itong exam. Hinbaga hapit ka na malit. Kay naghahangos-hangos ka. Itong ibang nga natik, itong exam, kumbaga alas 7, yung papasulod na hira, kanata alas 7, alas 5, anto na hira na pila. Para pag-ulpot nga ito mismo, haira, testing centers. Kumbaga, nakapahuay. Nasabot kita, basta haranin at exam, uriyan ang exam. Kada sandi man ito. Napupunot simbahan. Damot na araba, Lord! Papasaragaan. Saring pat makagarahom liwahat. Mabulig ako kung nabulig kat im kalugaringon. 18 minutos na ang nakalabayhan alas 7.

Kasangkayan, mayroon na kita 21 minuto sa nakalabayhan. Alas 7, karasikas ha aga, alas 6 ka dito, alas 8 hiton aga. Haadlaw hiton Sabado ngan han Domingo. Or hasta kita buwas hiton aga. Oh dear, straight nga buwas pakitan matatapos. May dagdagi hapon natong buwas, adlaw hiton Domingo. Maupay kumbaga hulus na kita nga makarecover ini nga aton kapaas, kagirok, kabutul. Kasangkaya na pagkaya na dako itong problema, itong National Council of Disability Affairs. Ini ba nga aton mga kabugtuan nga amin nga mga buhatan it na cater hira hiton aton mga senior citizen, mga PWDs, kay hiton aton mga PWDs, napurparehas inihira hiton aton mga senior citizen nga may adat dibidindo nga nakukuha or ha, pagpapalit nira ha mga pinili nga mga establishmento may danira ini mga diskwento kung mga discount. Ginmalatumat ang nasabi nga buhatan in dako itong ira pagka-alarma ha pagkayana mahitungod itong nagpapatsarang nga mga fake person with disability IDs o ID cards. Nga nagkakamayada hindako nga gap. Hiton ihap han mga registered person with disability nga hampipiraliwat nga mga tawo nga nagamit hangka ng PWDs ID. Baga magagaba ang gad kamu udog. Magagaba ang kamu. Karuyag signong ko ba, ito nga nasabi nga ID para mga disabled person. May na mga disabled nga nabisan nga ni bis nga nila hakon harubay nga danay kita baga nakakapanuyusoy. Kumbaga naghihinulat pa kita itong aton mga kasangkay niya. Didala, hulat, maulput. May adanira parking area para mga disabled person. Danay kita nakakasiring nga, disabled ba ito hiya? Nga baga, na-utilize itong parking area para person with disability. Danay lang nasing ito, bangin, ngula, or may ada karamtan ha iya lawas nga ha physical ha gawas di kita nakita. Pero itong ibang nga tawo napakalurong. Kay ano, mahitungod nga may ada bintaha nga nakukuha kung ikaw yung PWDs. Pero tigam ni ini nga mga PWDs, dir-tir naruruyag nga nasugad. Adilukod nga mag-maglaksi, maabil hira hangka ng PWDs discount. Hitna didisbintahaan ito't gobyerno. Ngan mismo, waray labot itong gobyerno, hitna didisbintahaan ito, ang negosyante. Imbis masukot hirahin G's, pesos, tungod nga napaka PWDs or PWD, wari kaso kung PWD kagod. An baga naka-avail ka hand card, pinaagihin ano nga mga pamaagi. Dali disbintahan ng gobyerno kay wari buhis. Discounted. Hasta liwat ang tag-iyahan food chain, nadidisbintahaan hira. Kumbaga, nauwat hira.
kay adi man itong gap. Itong National Council of Disability Affairs, inagmalatumat nga maabotin 2.8 million registered PWD sa 2.8 million. Pero ira nasabutan nga pagkaya na in may ada nagamit hin PWD's ID ada 8.5 million million katawo using PWD's ID.

0: supipirahit na pluriferit. Kumbaga atong pipira ka millions hiton ID nga nagsasarang nga supposedly para la itong para PWDs. Haakon mismo baga pag-intindi diri ini mga fiki. Diri. Or ini nga pipirang mga 4 point plus or almost 4 million plus nga holder at PWDs nga waray karamtan halawas, diri makukonsider nga PWDs, diri ini ID nga tanan ada. Ginpahimo, kumbaga, hapopular nga ngaran, harikto. Haakon mismo personal nga pagtahap, ginsindikato ang gobyerno. Posible ang naghimo ini, hasakob mismo ang gobyerno. Nagparilisin ID, nga may ada katagal yun. Diri na lakmapahimo harikto, bis mahalit ang ibaya di ha gobyerno, insider, sa kubhan na sabi nga ahinsya. Ada na la ako kay ano? Kay kung mga may ada ito barcode, diri illegal. Kay di dako ini kakuha, haahinsya ang gobyerno. Pero naggastusay ako. Pero lifetime ko ining magagamit. Diskwento ada pagsakay, may ada gihapon ini. Puro para si senior citizen. So, baga humatag ako in mil, life, ha? Lifetime ko ining magagamit. Gandirak mahadlok, igtrace init mga barcode. Di dahil nga nasabi nga ID, kumplito, aada. Pero sinisering ta. Kung mamaya adaman halayaw, ininaghim mo, posible kadam ang gihapon ini, nagpapaluyo, hasakob. Sering ko kanina, ini nga mga PWDs. Diri tira naruruyag nga nasuga dira. At kamatuuran la. Pero siring pa, waray ta mahihimo. Ay, kapartin kinabuhi. Adilugod nga mga maglaksi, naghihing yapira, makaamay aday PWDs ID. Pero pakiana, ano, gusto ka gud ma-PWD? Madiri tira. An irala an bintaha nga makakarawat makakaput hanasabi nga PWDs ID kay may ada mismo bintaha. 31 minutos na ang nakalabayhan alas 7.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: We all love a great movie night, but your living room deserves better than average picture quality. Upgrade now to the stunning Sony Bravia 3 Mark II with its advanced 4K processing, breathtaking color accuracy, and a cinema-grade Dolby Atmos sound. Visit RL Appliance Main, Real Street Tacloban City today to see the difference firsthand. Bravia 3 Mark II is available from 43 to 100 inches. Cinema is indeed coming home.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sampon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

Sa Sangkayan may nakita 33 minutos sa nakalabayhan, alas 7. Maupay nga morning Sir Bibot Tikson. Nag-text si Sir Bibot. Sharin ko pa, hadto nga mga panahon. Yan Highway Patrol. Miyembro ini yan Highway Patrol Group. An ira mga hadto ang kalu ba niya nga bagahin ka ng asindero. Maupay nga aga balita o Sir Bibot. Uy, pamahaw na kamu. Sharing panakbatos. Di. Adik ko nung tinula. Makaong ka. Dako kagad nga kuan. Panitan. Idulong. Rako nakaunggan. Pero adi pa ako. Nagbimin ni Toria. Uy, problema kung di idulong. Kung simbering, oh, watla. Adi makasangkayan yung usagiha po niya pagpukaw. Ganito aton baga mga politiko. Isabila politician disqualified over failure to file susi. Ang listahan ba hinoanag hatag haim piranim na gasto piranim badil awaray warit din akong piranim badil asering na pira anim gasto oo ayol pag sobra kay may dat nira kung pirala susi ito nga pinaagihin nga susi na preso si Marculita. Nag-amin niya nga may dan haya humatag pero waray lang niya kuno pangarani kay waray lang niya upo di dan susi kinasing ayan taba baga naghinambog liwat niya abot yung kumandidato kano kung baga may dan baga mag-contribute. Balitaw, di rin ni Kon Harumamay na. Nadikyo in niya. Nadisqualified. Mahitungod hadton iya kapakyas pagsubmiter. Han susi. Makaduhan na kabisis. Duhan na kapanahon. Ngayon nagkandidato, waray ini magsusubmit rin susi. Ay, kay kung permanente ka perdi, makurig ang pagkatabuhatan itong kumilik pagsubmiter. Pagsubmiteran im susi. Sirig pabisla buwa-buwa. Ang butit susi, ano kung bagay sakto ay good nga gin susurat ni mo anim gasto. Ang buhatan mismo itong COMELEC inagpalusa din ruling kontra kan Emmanuel Pua nga nabasi nga base han petisyon nga ginsubmiter ha COMELEC Political Finance and Affairs Department. Basar itong record sa nasabi nga buhatan. Ikaw puwa inapakyas pagsubmiter. Han nasabi nga susi. Didahan iya in magkandidato kumu councilor. Hasan Mariano. Didahan tuig 2019. Ngan kumu ka provincial board member. Didahan tuig 2022. Ang buhatan itong COMELEC inagmando nga nakampuwa nga magbayad hin administrative fines nga maabot hin 10,000 kapisos samtang 40,000 kapisos naman para hadton iya kapakyas pag submiter han susi makaduha
kabisis. Base itong Republika Akta numero 71-66, nagmamando nga ang ngatanan mismo nga nagkandidato in magsubmiter hangin tatawag nga susi katapos hadton piniliay diri pinalitay piniliay hatak na nga magpakyas kay an ini pagsubmiter hanasabi nga susi indako itong posibilidad nga magkamayada or desisyon ang perpetual disqualification nga da mismo haimo nga diri ka pwede na sumulod hin trabaho dida ha gobyerno. Sanglit diri la ano harumamay. Kinahanglang kumbaga kay ini nga susi, simple-simple hanggang laudog ini. Di rin parasanon, di rin mabugat. Kaging papa-itimize ini didahain mo. Ipapa-itimize. Pwede may dalila na siya rin, ano ba't balaudan, omnibus election code ba ini? Na kinahanglan, aton magagasto mula itong butante, 10 pesos ba ito? Bangit igburong hay mo. Diri literal gud nga amo hatag kahin jis. Undi ha maga katuro katitirok, nga da baga ano nga manandao pa imo. Kay diri harumamay manggulat pagkandidato kamaturan. Pero saan o daw nga mga panahon? Iton baga bisang guti ay let yung kwarta nga madaog ka. Sana umulpot ito nga mga panahon. Pero siring pagkaparte ito, mawaray ka nga makinarya iton kung baga ano tim ambisyon, katurog. Pero kumbaga may ada kaliwat makinarya nga baga sinsiro tim pagkandidato may det maluluoy haim. Pero sering pa itong iba kuno perdi kunuha inihapay daugluat kunuha bursa magbuhat ka nga nito makakausa kala pag ikaduha nim nga atim ang baga naghatag haimon super suporta nga nakahalat ang aging bursa. Banging kagsanto do kung anto kaira balay. Bita pa hulus an akon mismo pagbulig haimo. Hulus. Pero bay kay baga pahal ka man. Naka after an election nawara ka dinhi. Kaya baga nakahiring kami nga, nagnegosyuhay ka dito ng ibang lugar. Ginhimo mula kami ni mo yung kapital. Maupay ka bungkulon hininga bayo. Maya na, suga dito. Kandi dito ang omnibus election code. Ano ba yun ha omnibus election code? Di na nakakaintindi. Mamaya, mga nag-aram ito. Nagpakabarong patira nga nag-uro istorya dito. Ang tao lugod nga sigit daog tubtublat 3 terms. Adi lugod nga sigit perdi waray balaon nga nasaring pahuway daw anay. Naluluoy kami haimo. Bisita pagpa-ID, pagpaano. Ganador na nga ni Lugod kasi ginkaruyag kan tao. Ginlimitaran la. Tumtubla dida. Bakasyon anay mausa. Hitsa dang unta pagpabakasyon nun. Ini kaging pipinainop nga eleksyon file na luwat kita. Kay makaluluoy. Akamaturan makaluluoy.
mapanutaryo ka, pare kaso kung may sangkay nga kun abogado pirma sa ring brad baga naluluwi magkaimo.

0: magbabalaod ha ka matuuran lang. Kaya di dahit kung konstitusyon, hindi di rin ang political dynasty. Hindi di rin political dynasty. Pero, gimpapaklasipikar, tubtub nga in, hit, gintatawag nga political dynasty. Bisan waray ito political dynasty nga balaod, simple-simplehan lang. Kaya ako, kay nagginastuson lugurit gobyerno, nagkamayadahin consultation, dialogue, hamagkalain-lain niya mga regions. Nagpiniraw pag-istudyo ang pipira ng mga magbabalaod parte ti political dynasty. Hitak masisering la, bis waray balaod, bis patirabugus nga pamilya nga nangandidato, igua habaluta. Kundi kat naruruyag, pero kung pagsabot ni maupay, ay, hit makaka patanggal nila ito nga political dynasty, pinaagi habaluta. Waray nat nga buru balaod, habaluta igua. Bis patira magnapulong anakanda kundi rin niyo igsurat. Warit mahimo. Warit niyo ito mahihimo. Ito nga political dynasty nga ginpapanday hiton mga magbabalaod dyan na. Waray ito. Kay permanente ito may adap butas. Maghihimo ka ba yung balaod nga ikot mapipitsido? Sanglita kasi ako bis waray balaod nga kanang political dynasty. Basta itong tao dumirin ang kandidato, waray mahihimo. 46 minutos na ang nakalabayhan, alas 7.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa manusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

48 minutos na ang nakalabayhan, alas 7. Otro tagang ipapanawagan ha. Ano yan, nagsiset sa talay niya Facebook. Nga da ka na Basyo Paul Jan Caspe. Han Barangay 66A, Han Pasillo de Legazpi. Adi ha akon hitong imo driver's license. Ngan han imo tin ID. Kun hinumat nakilala, signa nga adi ha akon. Natad-an ni nila may Metro Gaisano. Metro Gaisano ba ito? Metro. Usa ini nga street sweeper han or barangay

0: Pepper. Hanbara kay 56. Amo ang ginhant in ini ha aton. Kakulup ini. Marakduro ini ka importante. Nangalimot la kita. Pagpakianan aton mga taga opisina City Engineer's Office. Mga taga didaha pasiyo. Pero ang didaha pasiyo aton na iniha mga pabahay. So kumbagahin uman ang nakakabati. Nakilala ini kan Basyo Paul Jan Caspe. An imo duha nga pertinent IDs adiha akon. Pakunta kalahiya ha personal ko nga number 0953-319-2193. Kay aadi ini nga ID. Adihin maupay nga uri. Maupay kong gin na last week ini nabasahan ko ha nga notisya. Amo kong limpirmahan na ini ni Mayor Marcos San Pastrana. Mayor Marcos, kumusta kan Colonel Melvin Marcos? Hitisuy! Kilala ni ano hi Colonel Melvin Marcos. Patawag ini sa Senado ano. Kada ako nga utaw na kada ini ha real na palitin ditson. Di na ba ito nga parglitson di na may real asangkahan. Siwangag ini. Man! Kay Adi, ano ko pagkasiring amot ko na pirmahan na ni Mayor Marcos San Pastrana. May the Municipal Ordinance Number 015-2026, Series of 2026. Ano ni nga ordinansa? Maupay ini kung may adapundo hiton bungto. Pero kay ugsakan maghimo ada nanginginano ka kun may ada bastante nga pundo hiton munisipyo. Kay ano nga ordinansa? Nasering. An ordinance granting one-time cash incentive to three-term punong barangay and three-term regular members of the Sanggunian Bayan, Sanggunian Barangay in the municipality of Pastrana. Karuyag sigon, waray din ka ko ang kuhan, an iya mismo tagpira man. Isang bagsak lang. Karuyag sigon, derby winner ka. Second term, third term, nakatampos ka. May nimo incentive nga kakarawton, ha? Munisipyo. Mapay ini. Abalita, kumbaga hai mo, regalo. Regalo han bungto, mahitungod han imo serbisyo ha barangay. May ada insentibo. Pero ipapakiana tayo ito. Hain man makuhain pundo. Kaya nga ni gusto ko ini igkahibalag hi hinobin ni sponsor hi Honorable Tubilia Rodel. Nangalimot kita ini purbida at kalimtaan nun ta. Kaya hiton usang nakilala di hap di danga familia hi Ma'am Claudette Villablanca. Magsangkay kami ini. But ko pagkuhan ni Ma'am Claudette, Ma'am, may ada ka ba ini number kan Honorable Rodel Tubilia? Ay kung gusto tayo ni igkahibalag ha kahanginan, maupay ini. Nga napirmahan na ba ni Mayor Marcos? ana-ano man ay kay bublog kita. Tapos giyap ano, balitaw sorry lang nga nagkakamayada kita ergap. Baga sering pamalay may kita aton busis. Naopay buwas. Para baga malapunoy hitam aton baga paghibati hakahanginan. Ha technical side aton mismo ging kaupodan aton mga engineers. Engineer Emmanuel Mawi Yeren. Engineer Jerry Perpignan. Ada na ba Engineer Algis Villafuerte? Kasangkayan natapos naliwat ang usaka pahina. Hininga iyo ato na programa karasika sa aga. Ngan ini naman iyo angkorman kun si Haliol Batman Kaorte. Happy RTB 12 nga na FM Radio Tacloban para yung nagpapabilin pagsiring kung may adakuman pagkukulang. Kamu nagadla itong pagpuno. Maupay nga aga haaton nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.